0: Kaigan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fixed address pa sir, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakarnaw ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, nagsakit, anak din ko nga na-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingi ko pamini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom ako pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernie kay sila ko nang hilantan ako ni pa laboratory ania ini ug yandong ko kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yung hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nakapoy bagid anay ma-admit ngayon ko Lord masalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala direct balay iuli ko di pa, ilam na ko na ko siya Digimax di dubol niya po na ko duha kong ipailam sa iya ha. Kaloy sa Ginoo pastor wala na din siya na-admit maay na siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat kay
0: kayo.
1: Salamat kay
0: kayo. Amen.

0: Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoong ginagin ko na nanina ng Bibi Maxwell Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, dagan ka ayon niya kay Dilayog man sa mga kanding ang akong hero, nga ako sa kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang ako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na din to kay kwan, kikirig na gud ang kanding gusto, di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon niya, yung siya nagtidam, kaya kay na nga Bidji Max, di akong tambalan. Di mo to na among giyaban o Bidji Max, di mo gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarog lang itong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay, so,
0: o sa agad ko sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalangan niya si Ginoo.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kulot balinsa ko sa Sardan. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po ni siya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod pag ang hinamot diri nagluyan eh siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Igibate? Karo, nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatana ko sa akong andi unsa sa Igita, inom na sa akong angkon. Inom sa Igita, inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gipakuan niya, gaplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po niya sila. Kaya, birthday po niya, nang sintaan niya sa Pagkita, kaloy sa Ginoo, maayo na ligayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Hazel, kumusta man?
1: Ano ba yun? Gusto mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Ito sa ba doon? Ito may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor. Tapos pag uli na mo ang hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma? Kanimbahon na ba na anak ko na? Uy, kapabalaka na ako ang taris na to. Kay, grabe na gud. Lukot-lukot na to. Ubuntay akong gibati at tumbin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati. Nga grabe yun nga. Dapanito na ko. Bugno nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihat nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig niya pasakit mato pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay na yun yung mong gun?
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayon ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o Barangay.

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taabi sa atong bana sa party sa Yangtiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yangtiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yangtiel.
0: Oo.
1: Dayon, niubag yan to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niya ang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, gamay raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigimak, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din kami igan sa pil. Nagpalit po gina ratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumak ang isa, gilatang blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yangtiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng Yangtiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit na yun ang to. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaya sa Yangtiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung gikalibang.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Jocelyn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna, napasmuhan ang Guzman, guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Ya mo din to nga, ako siya ang diaplasa sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Ya mura, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abijiwak nga duha jud ka buok,
0: kinahadlog
1: din ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nga nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitay na magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dito ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha. Oh. Sa...

0: Dino ni Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naunsa dayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Kapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo Igandino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor maglakaw-lakaw na siya, agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: kaigan Diding Bagaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi Gid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya 1 bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karon, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VGMAX Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa VGMAX.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VGMAX Plus diha. So, gabaligya kang VGMAX karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagangutana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: okay. So may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa siya tabo? Oo. Iga na
1: kunya pagka contractor pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi eh, dora kapto akong inom sa Digimax dayon pagka kanlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ni kay ang laya man ang hilanat pastor kay sa ilawom ini kay ako ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kunya wala kay oras sige kung balik og pamilya ya akong nihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya pagkabuntag ni utom na ko kung inom og duha ka kapsul pagka alauna pastor nakatindog ko. Gracias sa Ginoo ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipa laboratory niya ini ug yandog ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya gi kunan ko referral nga i-admit siya kay mubo yang sleep dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig jud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa toilet pastor wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay iuli ko. Ipa inom na ko na ko siya Digimax gi dubol niya po na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na gid siya admit maayo na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak ko sab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: kan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magganduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Max, igan ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kani adto? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Nga-alibyo din, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan din, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya kang VG Max karon diha.
1: Oh, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag...
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
1: Hello.
0: Yes, at kinsa ni Paliog?
1: Igan Diding ni Pastor Dan.
0: Yes, Igan Diding. Kasi ato, Igan Diding.
1: Asong mama, Igan Bang, yung Gwitter bito sa liog.
0: Oo.
1: Gamay na ba yan?
0: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa liog niya?
1: Oh, dako na yung Gwitter. Karoon, may kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila kabok yung nainom?
1: Nakapalit nang ko niya. O, isa kabok niya.
0: Isotelia.
1: Pastor.
0: Yes.
1: Anam-anam nun niya. Inom.
0: Inom. Okay.
1: Hapon.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Oh.
0: So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa VG Max Plus.
1: Oh, muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko VG Max.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gulutin niya. Naapod niya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail niya. Okay.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay yung kong dato, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Di makigid ang nasauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kani Adto? Nga tambal?
1: Digimax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: pangutana.
0: Kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Yes, akin sa ni palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrillo?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka bato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Dinakabigin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ito nakaadto sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, ang orang itong gatawilan, sa pwede ang dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan na tabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Noto yan di pa inom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala na yun. Isbaktod na ang yung maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turin Mingbores.
0: O, kita ka asa ka igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung itong sulayan na nalaginan ko, usalan yun ka, Max. Matiwala lang ko rin. Wala naman, nigawa akong gibati. Tungo na itong giyong ako, usalan yun ka. Kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakasabang ngayon sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Yes.
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay pagkalibang kong ganhan dulo ba?
0: Oo.
1: Kaya, kita inong ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
0: Oo.
1: Kalorin sa Ginoo, karo buntag, ato na ang tanong sa hospital.
0: Ah, okay.
1: Kalorin sa Ginoo, naulian ng ang tao, sir, gahi akong kilid.
0: Gahi mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alam, naghan kayo dito ba? Mo tingali sa nakagahi sa kumpiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakalulitan ko sa ron, hindi na lang yung adso sa hospital kayo. Hospital na lang ang tapo kayo naghan na gidugo gapon.
0: Ah, gapon.
1: Ayaw na kung palibang dugo. Kaya yung kundibin, kalulit sa Ginoo.
0: Nay, ako usabo nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayon ako.
0: Okay.
1: Kasi ko na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
1: Gamay gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako ko sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Doon nagkontabattle ang akong da.
0: Nainom. So, appeal ang imong Twitter ni gamay na, ni huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat, Ginoo, sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
0: Salamat kayo, Nanay Lalay.

Samtang happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation nga nag-birthday karon, happy happy birthday nga naa kaninyong tanan. Og ato sab mainiton nga pagtimbaya sa atong igsoon, bro founder RMG July Wilfred Baknat Diaz Dagat Kidabaw. Happy happy birthday kang bro founder RMG July Wilfred Malayo Baknat Diaz Dagat Kidabaw, uban sa iyang pamilya, kang sister. So happy happy birthday bro founder RMG July. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang among mainiton nga pagtimbaya. Ato sab itimbayag happy birthday ang atong Padre Cura Diaz St. Bernadette Parish Diaz Barangay Batangan, Reverendo Padre Jojo Sumastre. Ika-75 nga birthday celebration ni Reverend Father Jojo Sumastre. Happy birthday, Dre! Daghang salamat sa imong servisyo sa katawan sa Diyos. Diaz Parukya ni St. Bernadette, Diaz Barangay Batangan.

nga labaw makagagahom, ibubu diha kaning. Ato sab, mainiton nga pagtimbaya sa tanang miyembro sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Valencia Chapter, Valencia City, Bukidnon. Mga bro og sis, kumusta kamong tanan? Kang bro founder Ronilo Sigubia, kang founder sis Psych Queenie, kumusta mayong pagpaminaw Diaz Purok Uno Barangay Pinatilan. So sa tanan, nasayod kita, daghang nag-atang nining atong panaguban sa atong mga igsoon, atong mga bro og sis sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated kon PGBR. Diaz Lungsod Quezon, kumusta usab ang atong mga kauban sa PGBI, founder Red Bull, Zaldi Caballes, si Stamsi Laura Lisico, bro Floro Habiliana, kaninyong tanan, mayong pagpaniudto.

Alas 12, 16 na mga higala. Atong tunggi kasubo mga higala sa nakalabay nga adlaw kung usaka individual nga ambak dito sa overpass sa Central Mindanao University. Subo kayo palandungon. Wata kahibaw kung sa'yo hinungdan sa pag-ambak atong usa ka individual dias overpass sa Central Mindanao University. Dead on the spot sa pagdalas balay tambalanan, lagi kay ang damage uluman, semento ang natugpahan mga higal. Sakit kayo palandungon ang nasangpit nga panghitabo. Mao ka na from time to time atong pangutan-on ang atong mga ginikanan, ang atong mga minahal sa kinabuhi. Labi na kining depresyon sa pagkakaron, anxiety, taas kayo ni nga kaso karon ining panahuna mga higala. Kaning depression. Kon mahimo ato yung istoryahon ang atong mga minahal sa kinabuhi. Kumustahon nato? Aron kung aduna may problema, istoryahan. Kon aduna may gimbugaton, aduna may gipasan nga bugat-bugat gyud, maistoryahan ug ma-advise mga higala. Hingkod man or mga kabatanunan, why gipili aning depresyon mga higala? Bay maglalaki. Manang di gyud wad-on ang pag-ampo. Unsa man ang imong gituuhan nga relihiyon, mahinungdanon gayod ang imong relasyon. Espirituhanon nga aspeto, aktibo ngadto simbahan og ngadtos Dios nga labang makagata. Importante ang pag-ampo. Kay kun anaa kas pag-ampo, di ka angay mabalaka. Kay anaa ang imong pagsalig nga dako ngadtos Dios nga labang makagagahom nga siya lamang ang mupahaluna sa tanan. Kay kun anakas pag-ampo mga higala, di ka mabalaka. Diba kagawad Fred Hagapi Diaz Poblacion Quezon, kani kagawad Sally Hagapi, Ma'am Ann Abaw, Ma'am Idulantes, basta nakas pag-ampo mga higala, gahupot ka sa pulong sa Dios. Kanang mga kabalaka, kanang mga problema, gaanra nimo na atubang. Maunang mga ginikanan, mga palangga na mong suking tingbaminaw, mga kabatanunan, ayaw gyud niyo kalimti ang pag-ampo. Ang pakighinabi ngadto sa Dios. Mao kanay usas bugtong dako nga hinagiban nga atong mapukan ang mga problema, ang tentasyon, ang litag ni Satanas ni ining kalibutan.
Labi na nining atong klases dagans panahon karon, di na nato masabot. Susamas dagans panahon sa palibot. Tungod sa global warming nga may result sa climate change, abnormal na ang dagan sa atong panahon. Why bagyo? Why LPA? Pero mukalitlag buhagay ang kusog nga uwan. Init kayo karon, taod-taod, kusog, mubuhagay ang uwan. Global warming, climate change mga iga. Onya ang atong mga kabataan karon. Mura pug panahon, mura pug klima. Usab-usab ang ilang panghunahuna. Mas nakagrabi ang atong mga kabataan karon. Usahay makaingon kita. Dako gyud ang kalainan ang kabatan-unan kaniadto og karon. Siguro tungod kay moderno na ang atong palibot, atong technology, advanced na kayo. Pero usahay tungod sa ka-advance ang atong mga kabatan-unan, mga minor de edad, gahimo na sa mga gipanghimo sa hingko. Mas bayulinti pa. Atong pagpasalamat diay sa atong City Peace and Order Council, atong dakbayan sa Valencia. Ang kadaguan sa atong dakbayan sa Valencia, ilagyong gitutukan karon ang hugtanon nga pag-implementar sa anti-bullying sa atong mga nagkadaiyang balay tulunghan. Base sa atong pag-monitor, aduna na kita'y existing nga ordinansa sa atong dakbayan kabahin sa anti-bullying, apan karon gipalawman pa gyud, gitagaan og dugang kusog nga masumpo ang bullying sa tanang lugar og dili welcome sa dakbayan sa Valencia kining bullying mga igala. Ang bullying usas hinungdan katong adunay gipusil nga pagpamusil dito sa Visayas sa mga minor de edad, mga estudyante. Ngayon ang atong tabangan, ang atong gobyerno, masulbad, mapakgang kining bullying sa atong mga nagkadaiyang estudyante.

0: Basin karon nga semana maaprubahar na sa atong sangguniang panglungsod ang ordinansas mas hugtanon pa nga maprotektahan ang atong mga konstituente, ang atong mga kabataan gikan ni ining bullying mga higala. Alas 12:25 na dinis atong papanaguban. Sa di ba kita mo aginod ngadto sa unahan? Mayong pagpaniod to Kuya Arbius Minya, atong mga kaigsunang Maranao, atong mga kaigsunang Muslim, Dias Batangan o dinis Dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaniod to nga na kaninyong tanan. Atong pagpasalamat di ay nagpaluyo ning atong papanag-uban ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kon ikaw naghambin sa imong balatian, nagtuo ka nga wa nay kayuhan ang imong balatian, ayaw pagwa paglaom, batasana paggamit, pagpalit, paginom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghanang nakasulay nga natabangan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Parisi usab ka na sa epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil. Daghanang nakasulay, daghanang nagamit, natabangan sa ilang gihambin nga balatian, pinaagi sa Aroma Herbal Oil o sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit ka na dinhi sa Sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Foundation Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Alas 12:27 na ato sa pagpasalamat sa Lel's Laundry. Daghan mo glabunon. Ayaw na problema. Dali ra mauga. Pinilo na dayon kon ang inyong labunon dadto ninyo sa Lel's Laundry. Barato per kilo mga yan. Ang Lel's Laundry naimutang ka na along National Highway Porokono, Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Mobalik ako mga higala, humani ning pipila ka mahinungdanong pahinomdon. Elsa sa Kalilangan, balik-balik ang hilanat sa iyang anak na ayo sa Vigimax Plus.
1: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
2: Isa ni nga Kalamunte, taga Kalilangan. Tingunin lang ko parte isa akong anak.
1: Ah, sige Igan, patayin Igan ha, patayon.
2: Salamat ko sa Ginoo nga na, o di anak ng anak na balikan ako sa duha lang ka Vigimax. Isa na kasimana yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, ato niya akong sa pinter, ipauli niya kay wakon ni doktor, na hantid pag-abot na mag-ibig sa balay na mo, nag-agas na ang ligisip. Ito, tumutin ang kainit ba? Ya, balik ko baka mo si Tumak kung di pa inom siya. Nawala din ang iyang ibati pa sudan, mga isa ka oras. Nawala na iyang kainit siya ang lawas. Pasalamat ko sa Tumak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Tumak.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
3: No, nganong kataki ang kaman?
4: Sakta tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayong ma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa may problema lo. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maoki ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Atong ipon kay nga mulmo kay na maya ko sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar magpa-check up ka gayud sa doktor og diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihi lang gihapon na bidimak mga igsoon og diha diha gayud nagson obserbahan ko pipila ka semana wala na gayud kaloy sa Dios. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidyimat.
1: O si ato iga na Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Samad.
1: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo nangauga ga aroma, na nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
7: Oh, 5 ka buo pastor akong gipalit oi.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat gyud kaayo.
7: 5 ka buo.
1: Okay.
7: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat gyud ko pastor sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamataka. Salamat kay sa Ginoo.

Padayon kita mga kaibigan. Alas 12:32 na. Mayong pagpaminaw sa atong mga Facebook viewers, Ma'am Rosita Cahis Salazar. Mayong pagpaniod to ma'am. Ang Ma'am Maribik Versace. Mayong pagpaminaw.

Mayang pagpamainaw di ideas, purok 5 inawaan. Kang purok president, Kim Sumimbal, sa mga Sumimbal family, Manangkila family, yes, inawaan, Walo family, Kinia family, mayang pagpaminaw, Kirino family, yes, inawaan. Belated happy birthdays atong pagumangkon, Kang Damian. Belated happy birthday ni atong nakalabay nga adlaw. Mayong pagpaminaw, Dios inawaan. Kang Mikaela, uban sa inyong mga silingan di ni Purok President Kim Sumimbal, maayong pagpaminaw. Og belated happy birthday di ay ato pong Sabado kang Manong Lito Kagul, Dias Purok Size Malabuaya Batangan. Daghang salamat sa lamian nga pagkaon Tati Maribit, uban sa iyang mga igsoon. Kumustag mayong pagpaminaw atong mga kaparintihan, kasangkayan di sa Purok 15 Malabuaya, Purok 16, 17, 18, maayong pagpaniud po.

Diha diay barangay Batangan, kumusta mong tanan? Diay panawagan sa mga concerned citizen. Diyas barangay Batangan, atong mga barangay officials nga mga honorable. Paliog, tagaig pagtagad ninyo ng atong public cemetery. Diyas barangay Batangan. Usahay mataganrag pagtagad panahon sa kalag-kalag. November 1 ug November 2. So mga honorable, Diyas Batangan, paliog tagaig pagtagad niyang grabing pagbaha. Why pag-atiman anang atong public cemetery? Diyas barangay Batangan. Mag-uwan gani manglutaw in town ng mga patay Diyas Batangan Public Cemetery. Napaydan nga way atiman. Wagi atiman. Ni trending tong usaka Facebook post sa usaka hingtungdan nga adunay lubong Diyas Batangan Public Cemetery. Muna-muna nilang pagpanindot, gibahaan lang ka ragihapon. Gibahaan ang nasangpit nga sementeryo. Tungod kay Way Atiman. Nahimong trending kay ang nasangpit nga sementeryo na kuno'y nagbako. Apan wa di ay niya gipasimunginlan ang grupo ni Kuya Philip Kapadgan Kastilan. Sosihon sa unta daan. I-confirm sa daan kung unsay nagpaluyo sa usa ka istorya. Di kay diritso mo react. Ipahid nga tos pikas. Ayaw, ayaw. Di ka na maayo, honorable. Kaysa imong dauton ang imong isig katawo, mas maayo pang imong tutukan ang atong barangay Batangan kay daghan nga angay i-address nga problema. Daghan angay tutukan nga problema. Usa na ang atong menteryo. Menteryo.

Dias atong public cemetery, Dias Barangay Batangan. Mga honorable, nagdawat bitamog ni libo, gikan sa among buwis. Pagtrabaho pod mo diha, dili kay puro panghimantay. Anang inyong posible mamahimong mga katbang sa umabot nga barangay eleksyon. Hinomdomi kanunay, public office is a public trust. Naakamukaroon diha, gisweldoan, gitagaag honorarium sa pagtrabaho, sa pangitag mga kasulbaran sa problema sa mga konstituente diha sa Barangay Batangan. Di kay sige rag pangdaot, pamantay anang inyong mga katbang. Naglingkod man mo karon sa kasamtangan, pagserbisyo sa mo. Ayaw sa mo pamulitika. Kay mauwaw ta mo dawatag honorarium, 20,000 kapin. O niya, watay serbisyo. Watay nahimo. Mauwaw po tanaw eh. Aron dayigon mo sa publiko, pakita mo, tunol mo'g serbisyo. Dekay ayara mo pakita sa purok, ayara mo pakita sa serbisyo, og hapit na ang eleksyon, pastilan. Iyon sa ninyo na pagkwinta.

Onya, ang inyong mga post, ang inyong mga reaction, di pagyud mao. Fake news kayo. Ingon gi, bako niya, wa man day, bakong nahitabo dias kanal simenteryo subatangan. Onya, ipanumangil ngatos laing tao na inyong manang responsibilidad sa pagpahaluna, pag-atiman ng anang atong public cemetery dias batangan. Lami kay mugnaong, lami kay mugaping, pero nagkagidlay di ang atong barangay. Nga karon nagkadipo-dipo na dayon. Nagpuan, nagsunod-sunod. Unsay gipanghimo ni Kuya Philip Kapadngan. Ayaw katawa niya, kagawa, Kuya Arbius Minya. Ang atong igsiong Maranao. Ayaw katawa niya. Ang atong igsiong Maranao, nagpakabanas Barangay Batangan. Sukad pa ka ni Adto. Nay eleksyon or wa, ang iyang serbisyo ani. Why pagkaputol ang kutay? Di beras ubang barangay officials, ay hara magpakita, ay hara mo servisyo. Kung hapit na ang nasilay tuyo, pastilan. Tagawat, Tatak Kirino, kumusta mang yung sesyon diya? Wa na pong kalabhi diya? Mayong pagpaminaw, kagawat, Tatak Kirino. Kuya Alfredo Bilos, Diasporok Dos, Ati Agnes Casas, Joel Pabalulot, Samantha Faith Manangkila Abusiho. Congratulations day sa Linggo ng Kabataan sa Barangay Batangan. Nga nagmalampuson, manghinaut kita, nasangpit nga kalihukan, dako kay gikatabang sa pag-umol sa responsable nga kabatanunan, nagpakabanang kabatanunan, modelo nga kabatanunan, dias sangguni ang kabataan, dias Barangay Batangan. Eski Samantha Faith Manangkila Abusiho, kanin yung tanan sa inyong grupo, congratulations.

samtang sa laing bahin. At today, itimbayag happy birthday kang Baju Kadigal. Yes, Barangay Sugod. Kani Barangay Kagawad. Yes, Barangay Sugod. Baju Kadigal. Happy, happy birthday. Syarog di kasabot. Happy birthday again. Kani Barangay Kagawad Sugod. Baju Kadigal. Igsoon kini ni City Councilor Sasang Kadigal. Kangkan ni Barangay Kagawad Rebecca Agripo Kadigal. Kumustag mayong pagpaniod to. Ti Roth Agripo Pulinar. Mayong pagpaniod to nga na kaning yung tanan. At today, itimbaya og happy wedding anniversary kagahapon kang nung Ayan Agripo o kang Ma'am Ruth Ocho Agripo. Happy wedding anniversary kagahapon. Congratulations! O sanis magbubuwis ning atong dakbayan sa Valencia sa Chamber of Commerce ng atong dakbayan sa Valencia. Kumusta mo diya? Atong mga daggo o mga gagmayng negosyante. Kumusta kamong tanan? Ang dugukan sa gobyerno. Kaning atong gabayad o buwis gak lukat o sidula, mga clearances, bayad o mga permits, money dugukan sa gobyerno. Kay di mo mamayad o buwis, why proyektong gobyerno? Why kawaton ang gobyerno ng mga opisyal? Gobyerno mga igal. Prangka-prangka nga pagka-istorya. Kaya kining mga negosyante, di namang lukat o sinula, di namang bayad o clearances. Why kawaton ang mga kawatan sa gobyerno? Wapoy proyekto nga mahimo ang gobyerno. Mauna ay prangka-prangka nga pagka-istorya. Nalibog ta ang Pilipinas, pobre nga nasod. Pero ang kinawatay kwarta, grabe! Minalita ang kwarta nga gipangkawat mga igal. Samtang daghang nag-ilaid sa tumang kapitos o kalisod. Daghang nangamatay sa mga ospital. Kay way saktong pasilidades ang atong mga ospital. Way ikapalit o tambal. Way ikabayad sa ospital. Di na lang magpa-ospital ang usakayano nga Pilipino. Pero ang pagpangawat sa gobyerno, gabaha. Ang mga kawatan gitabun-tabunan. Ang mga misupak, ang mga nisaway sa gobyerno sa kasamtangan mao ang gipangkasuhan. Pero ang mga nangawat o minalita, bilyones ng mga kwarta. Tua, nagsiga ang mga kalimutaw sa bugnaw nga dapit mga ito. Ngunay nakapait dinis atong nasod sa Pilipinas. Mapasalamato na lang ta dere sa atong lokalidad. Mura ginagmay rampod siguro ang ipangkawat aning mga kawatan. Wa pang kilatig ko, Lord. Mauna, kita din sa atong programa sa Silab sa Kautuhon. Atong sawayon, ang angay sawayon. Dahigo na to ang angay dahigon mga yan. Prangka-prangka nga pagka-istorya, Kuya Arby Osmin.
Mayong udto di ay kang Sir Max Abrigana, Sir Ami Salceda, Kuya Philip Kapadngan. Yes, Barangay Batangan og dinis atong City Hall. Ato rin pang congratulate sa mga federated officers sa Kalipi ng atong Dakbayan sa Valencia. Mga kababayinan sa atong 31 ka barangay, doon ang sila'y kalihukan diha sa atong may covered court sa City Hall ground o niyang taod-taod. Adunay mass oath taking sa mga bagong officers sa Kalipi. Mao kini ang gitutukan karon sa kasamtangang administrasyong Galario dini sa atong dakbayan sa Valencia, kabahin sa pagtutok sa mga programang proyekto sa atong mga kababayenan. Ayong pagpaminaw di ay ka Ma'am Norbing soon ni spokesperson June Galario. So congratulations sa nagmalampuson. Pagpili sa nagkadaiyang officers sa mga kababayenan, women's og sa Kalipi nga programas kababayenan sa atong Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD. So mao kini ang gitutukan karon sa pagpangulo sa gipahigayon nga pagtuyok, pagpilig bag-ong mga opisyal sa 31 ka barangay. Nagi sa CSWD, nagi ni Ma'am Norbing Galario Cabanyes. Mayong pagpaniod to, Ma'am. Congratulations diha kanimo. Og sa imong team. Og sa CSWD. Under ang Kalipi nga programa sa kababayen. Alas 12:51 na atong itimbaya si Ma'am Mimi Mauro, ang atong Women's Kalipi President Diaz Barangay Batangan. Bibo pud ang eleksyon sa Women's Kalipi sa Barangay Batangan, mga igala. Mora nag barangay election. Apan nagmalampuson si Ma'am Mimi Mauro, Diaz Barangay Batangan. Mayong pagpaminaw sa mga Lumunggo, Mauro family, Bulwag family, Diaz Batangan, mga igala. Alas 12:52 na dinis

atong nakita ang proposed city hall ning atong dakbayan sa Valencia pagkaninduta, mga igal. Atong nakita sa usa ka tarpaulin ni atong site blessing sa proposed nga bag-ong city hall ng atong dakbayan sa Valencia dito sa 5 hectares nga property sa atong dakbayan dito sa Baguntaas Dapit dito sa Diversion Road in between sa poblasyon o Baguntaas. Tua dito ang 5 hectares nga gipalit sa nakalabay nga administrasyon og dito tukuron prioridad sa Galario Administration ang bag-o natong City Hall por bidang ninduta. Di na nato ikawaw. Murag malabwa na nato kanindot ang City Hall sa Malaybalay kung mapurma ang proposed nga City Hall ning atong dakbayan sa Valencia, mga igan. Pinaagi sa moderno nga teknolohiya, plano, mga higala, nindot kaayo sudong. So atong iampo nga mahuman na kini sa dali nga panahon kay dako kay kinig ikatabang nga harmonious hapsay ang atong nagkadaiyang transaksyon sa atong balay dakbayan, mga higala. Hindot gyud kayo atong pagsaludar kung mapurma gyud ni mamaterialize gyud na nga City Hall, mga higala, por bidang nindota. Congratulations Galario Administration. At usab iampo kining mahumana pagdali kining atong Good Samaritan Hospital atong dakbayan sa Valencia kay dako kay kinig ikatabang sa atong mga Valenciano. Kabahin mang gisgot kita og programa sa mayong panglawas. Nakabisitata ka usa, nakalili kita sa buhatan sa mayor. Ang daghan dito problema sa hospital bills, problema sa tambal, problema sa dialysis kastilan. Mauni atong gikalipay sa Galario Administration nga ila kining prioridad kining dialysis center. Hapit na na nadias atong daan nga City Health. Nadia ni barug ang dialysis center, mga igay. So, hapit na na. Nanay, kapartner ang atong city government kabahin sa pag-operate, pagpadagan anang dialysis center dinhi sa dakbayan sa Valencia. Dili kalalis, dili kalilong, daghang mga Valencianos karon nga gipangdaya, mga igay. Sakit

adunay programa kabahin niya. Maminos-minusan ang problema sa ato mga Balencianos na naghambin o balatian susama nining pagkaguba sa ilang kidney nga may resulta ngadtos dialysis mga yan. So atong iyan po, as soon as possible mahumana na ang atong dialysis center dinis Dakbayan sa Balencia. First time siguro tibuok bukid nun adunay local government unit nga naay kaugalingon nga dialysis center mga yan. O niya pohon ato pong iampo nga mahuman nagpagdali ang atong Valencia City Hospital kay dako gyud ka nag ikatawa mao kanay gipangandoy sa mga Valencian. Sayod kita nga mahal ang pagpatambal sa mga pribadong hospital. Naay gobyerno naghuot pud in town ang mga publiko. Maning nindot kining programa sa Galario Administration. Gitutukan gud kini City Hospital dinhi sa atong Dakbayan sa Balencia. Dos minutos mula gubo na ang alauna mga higal. Wa na ko'y igong oras nga muaginod pas unahan. Mao na lang katong naglangkob sa atong panag-uban sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil. Batasanan ninyong paggamit mga higal. Kay dako kay ikataba sa inyong gihambin nga balat. Lels Laundry, pagsulbad sa inyong daghang labunon. Ang Lels Laundry nahimutang Purok Uno along Sairi Highway Lumbu ning atong Dakbayan sa Valencia. Ono minuto mula gubo na ang alauna. Sa ngalan na lang sa kinatibukang kusog sa 98.5 Radio Kaibigan. Atong pagpasalamat sa pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio Uban sa iyang pamilya. Sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sison. Kininausap ang iyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagon. Dakbayan sa Valencia, mayong hapon, ug dalaygon ang Diyos.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
18: Yes, Egan.
17: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
18: Okay.
17: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
18: Okay.
17: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
18: Salamat sa
17: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
18: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
17: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
19: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
20: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
21: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
20: Naapadi ay na!
22: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
21: Kanindot no?
22: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
21: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD Quezon Printing Services.
20: Doon natadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
22: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
24: Kinsa ni palihog taga-asa?
25: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
24: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
25: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
24: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
25: Nakoy arthritis.
24: Nag-arthritis.
25: O, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
24: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw.
25: Tulog
24: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
25: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
24: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
26: The best songs on the radio.

0: sa mahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higanat, mga kaigan sa kahanginan, o sa kamainit nga hapon po, kanatong tanan. At lakarang may ganag alunas sa Pizza 20 sa bulan sa Hulyo, tuig 2020. And once again, makaigan you are with me, umlainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahangina, aron sa paghiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghaytag, pagdambag, pagturunan, para sa mga taong nasakitan, para sa mga taong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, ug sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higana para kaninyo sa unsa paning gihula. Ipad na lang po ini mga sugilanon sa kinabuhi. Tara lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-ayaw ka mag-aulaw na magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugma kinabuhi. Inang design na po ang bahala ay anang tanan. Ang inilawang buhat na rin sa text ka na sa to ang hotline number 0965-60-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana, inyong mga text message, mga story ang ipadala sa atong programa. Mga pagpanimbayap, shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga special someone, or mga friends on air gusto ninyo ang timbaya honor, ipashoutout sa atong programa karong hapunan. Text lamang mo sa atong hotline number once again is 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. At saka mainit nga hapon po sa inyong lahat, mga balangga. Kamusta man ay inihang sa iyong gauduhan sa adlang Lunes diha. At lumagaling okay ra inyong ipambatsyag diha. Malinawon na ra inyong panghunahuna. Bugnaw ra inyong utol. At kalmado lamang mo diha na samtang naminaw sa atong programa karong kapunan. Kung hinakotopod nga busog na mong danan samtang naminaw sa tua karon. Para relax na lang mo diha, magharay-haray na lang samtang maminaw sa atong programa karong kapunan. Because today is Monday, mga gala. Lunes po tayo ngayon. And every Monday, of course, may babasahin tayo. Nainapod kasulat ng baganan sa ating programa karong kapunan. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala dahil magsisimula pa lang po tayo. Grabe naman sad, no? Pamiya mo sa to agasugod pa ganun. So kalma lang mo diha. Marami lang mo sa pagmamina. Marami lang mo sa inyong pag-tune in sa ating programa. Diha sa inyong tag-sa-tag-sa radio sets, mga gala. Huwag sumaligan to sa Facebook Live. Marami lang mo sa pagdanaw diya, mga kaigan, ha? Ganun taon-taon magbasa po da sa aduang sulat ng baganan karong adlaw. But before that, kamusta man mo? Ay, wala may katubag sa tuwa. Isod yung gini mag-inusara at dari mag-storya ha. Computer gani akong iatbang dari. I hope mga galang okay na mo diha sa inyo. Naimutangan ka nun kauban sa inyo hang mga minahal sa kinabuhi. Sa kamulong haray-haray diha, sa kamulong kapahulay, sa kamulong galingkod-lingkod, sa kamulong higda-higda, garuga-duga, mga ganda. Sa kamulong kapariunto diha, sa kamulong kahungyat, sa kamulong pong kamarikaisikay sa ilang panimalay, sa kamulong padulong sa ilang mga trabahoan, sa kamulong kapiyahe, kamulong ka-drive sa ilang mga sakyanan. Sa man yung ginabuha karoon kaigan, parayon lamang ka sa imong balhoton diha. Si Lady Diana, na po ang bahala sa inyong kauduhon karon.
Magandang hapon po muna sa tanang na Mino, Grato, Garon, na pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations na nag-hookup na po sa atong programa. Magandang hapon, ding dibita sa my Zola South, Cotabato, sa mga na Mino, pinaagi sa 104.9. Radyo, kaibigan, Zola South, Cotabato. Magandang hapon po sa atong technician, Iha, Garong Hapunon. Salamat sa pag-signify. Tabi na sa atong mga palangga ng mga suking tigpaminaw na palagi nag-tune in. Nagaantay, nagahulad sa programa ni DJ Matig Hapon. Maayang hapon ang maayo ang pagpaminaw po sa inyong lahat. Dapat na pinang mga ganis sa mga lagindigan masamas oriental. Magandang hapon ang happy listening sa mga namina. Karato karon, pinaagya sa 94.9 DXDD. Radyo kaibigan lagindigan masamas oriental. Sa ito ang DJ or technician, baka mo nag-hook up sa ito agaroon na comment sa Facebook Live. Salamat po. At magandang hapon sa ito mga gwapo-gwapang ang mga suking tigpaminaw ni Hansa. Hello, hello po sa inyong lahat mga palengga, ha? And of course, sa mga namino, pinaagya sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Sa tibok na lang po probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong Sibiyahan, Karunga Punon, o kutob sa mabot sa atong Facebook Live, saan ka mang sulok ng mundo naroon. Aha ka mang dipita karoon na nagkain, kanino sa atong programa. Maayong hapong kanibida kaigan. Og once again, welcome po sa inyong lahat. This is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Magandang hapon once again sa inyong lahat dyan. Parang igang magkaayo da rin sa ito. Mahimutangan ka ron. Parang nagkaon man tanong aircon, pero the aircon is not air-cooning mga hindi mabugnaw, ay. Amun lang. Siguro tungod po na isa kong kahat, mga gala. Parang hindi lang ma-feel ang kabugnaw sa palibo. Alimuot ng igagnawong DJ. Igang kaayo, no? But I hope kalmado ra mo diha, aha. Kung galing man init diyan si inyong himutangan, garoon. Alam, pag inyong masagdubig, be, para mo relax, huwag mo kalma ang imong gibati diha. Sa mga nadasayang mga gana, live na live po ninyo mapapanood, inyohang DJ Lady Diana sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Mag-i-follow na lang po sa Facebook page para ma-notify mo at update mo sa mga programa o kalihukan o mga labas nga balita gikan sa atong pinalanggang Sibiyahan. Sa maraglad na karoon sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Magandang hapon, nagsalamat sa mga nag-comment niya, ha? Sa wala pa nag-comment. Pag-comment na mo, para po masayad si DJ kung sino po ito, sino-sino po itong mga nanonood sa atin ngayon. Para po ma-shoutout mo ni Lady Diana, di ba? May talang samtang nagtanaw mo diya, manunggan ninyo inihong pangalan sa ating programa, karong kapunan. Palit na lang po kung share, mga gala, ha? Sa ato ang Facebook Live, salamat kaayo po. Maraming salamat. Sige, ito na yung sugdan mga gali o basa inyong mga commentary sa Facebook Live. So, ito sa pinaka-ibabaw. O before nato, basa ko na ito ang tambaganan karong kapunan. From Amari, Sulatan Bustamante sa Bilyeta. Ano pa ni hello ka pa, good hapon. Pag-a-play ng song, One Friend by Denzel. Watching from Old Tibangayan, Tapa na Bukidnon. Oh, maayog habang ganimo ni Ama Marie, Sulatan Bustamante sa Bilyeta. Pag-aside sa may Old Tibangay, kapulong mga gala, nindot ka ay na ilahang lugar diha. Hindi man sa ingon pero kausap ako nag-addo dito mga gala. Pero ang first time na ako mag-addo dito na amaze good ko as in mura siyag naa sa laing nasod mga gala. Dili ma-explain ang karindot sa kanang kibanggay mga gala. Dito nga part padulong sa Talakag Bukidnon nindot ka ayo as in. Huwag lahi po nilahang lugar dito kay bisag udtong dako mga gala. Bugnaw ka ayo ang palibot. Hindi pa rin this Valencia nga ambot na lang. Pagpasabot ang kaigag mga gala. Ay dito sa Talakag no, kaya lagi po hindi ka nang healthy pa mga kailahang mga kakahuyan. Huwag nagahan pa kaayog more on agriculture magkutang ilahang lugar mga gala. Huwag mga tanong mo nang bugnaw o presko po siguro. Huwag I think mo nag-elevated ang ilahang lugar dito.
O, nagbugnaw ka kayo ang balibon. So hopefully magkabalik si Lady Rihanna dihan. Puhon-puhon, gimurag ipit pa man tagaroon. Ang hapon na lang kanimo riha, Mamari, Sulatan Bustamante, Sevillata from Old Kibangay, Lentapa na Bukidnon. And from Daniel Jeff, Baragwa, Papa, shout out po. Kamusta ka? Okay lang po si DJ. Kamusta magkariha, Sir Daniel Jeff? Kamusta man ang imuhang? Imuhang buhay pag-ibig. Buhay pa ba ang pag-ibig? Or buhay na lang, wala na'y pag-ibig. Kumusta man mo ni Kuani, Ma'am Sato, Stephanie Perez? Diba mga update sa inyong love life doon, halihaan? Look, ma-okay ra mo, ha? Ayaw na ninudugangin yung mga broken-hearted nga naminaw sa tuwa ko. Kataghan na kainis sila, mga ganda. May hapon na lang kanimo niya once again. Sir Daniel Jeff Vera, nanonood po sa atin sa Facebook Live. And Sir Bong Ilio, hello po sa iyo dyan. Ano ba ni Hi Sweetheart, magandang hapon. Kamusta? Okay lang po si Lady Rihanna. Salamat na maghapon kanimo niya, Sir Bong Ilio, na nagad sa may Lake Cebu, South Cotabato. Good afternoon, Lady Diana from Sir J.N. Ay, magandang hapon. Aha, magkakaroon na nagkat ni Mino sa ating programa, Sir J.N. sa mga hapon. At salamat po sa imong pagdanaw sa atong Facebook Live. Magkaroon ka po noon. Salamat po. Alright, time check is already 1:28 in the afternoon. Ano una 28 na po. Sika po nun mga gala. And for now, panahon na para atong basahon sa kahanginan ang lain na po ng sulat ng baganan na atong pag-asabton, atong himay-himayon. Pag atong sabton mga gala kung sa'y problema ng buot patambagan sa ato ang letter sender karong adlaw. Ay Marad Bani letter sender mga kaigan. Dear Lady Diana,

pong kanimo Lady Diana. Ug sarang suking tigpaminaw ning imong programa sa kahanginan. Tuguti ko nga mag-share dere sa imong programa. Kay muraga, mubuto na ko sa kakilig, DJ. Thinking nga murag, nakita na nako ang akong Mr. Right. Ako si Aya DJ. Dili na ako tinuod nga pangalan. 26 ang edad. Taga Valencia City, Bukidnon. Ang lalaki sa akong istorya, tawgo nato sa pangalan nga Dindo, 28 years old. Ug kauban nako sa trabaho, Lady Diana. Isa ra may opisina, DJ. Maunang halos sige migdungan og paniudto. Kay gabalon pud sag lunch og feel na ko nga pareha mi duha gatipid. Last Thursday, Lady Diana. Samtang gapaniudto mi. Isa ra mig lamisa pero dili mi tapad yon. Ug sa wala pa sa nikaon, DJ. Nagampo siya, Lady Diana. Hilom og hinay nga ampo pero igo ra para makatungog ko. Siyempre, sa panahon karon, panagsana lang ta makakita og lalaki nga dili maulaw og ampo sa publiko, DJ. Og ako, pagkadungog nako nga nagampo siya, napahunong kog kaon, Lady Diana. Nahilom ko og na-amaze sa iyang gibuhat. Wala na ko tuyuang nga nakapiyong pugkog apil ug murag ni sabay sa iyang prayer, DJ. Nadala siguro ko tungod pod sa lahi nga kalinaw nga akong na-feel samtang gatubag kog amen sa iyang mga prayers. Ug sa katapusan, dungan migsulti og amen, Lady Diana. I felt something. Wala na ako nasabot ang akong gibati that time. Og sugod atong panahon, medyo nalahi na ang akong tanaw sa iyaha. Dili man sa ingon nga gusto na dahil nako sa uyabon, DJ. Gusto lang nako nga mas mailhan pa siya. O gusto na ako mahibaluan kung ing-ato bagyapon siya bisan walay tao nga gatan-aw. Kung kalmado bagyapon, humble ug thankful bisan sa gagmay mga butang. Karagan ng adlaw, Lady Diana, lisod nga dili ma-fall sa iyaha, DJ. Labi na nga ginasungog-sungog pudmi sa among mga kauban sa trabaho. Ilahang ginasulti nga pareha daw may grilihiyon o basin magkasinabot daw ming duha. Samot og ka-awkward para sa amua, Lady Diana. One time, DJ, gi-invite nako sa mag-snack human sa trabaho. Kaswan ang good. Friendly lang nga pagka-invite, no feelings involved. Nisugot siya, Lady Diana, og abi na ko na dali rami mahuman, DJ, kay basin buringan siya sa akong a. Pero Lady Diana, naabdan mi gabiin. Gilibre pa ko niyag panihapon, DJ. Og gato nga gabiin, grabe ka memorable para sa ako a. Lahom kaayo ang among mga storya-storya duha. About sa life, about sa among trabaho, o about sa among faith. Nice kaayo sa feeling, DJ. So wala pa may nagbulag duha, nisultis yan ako nga. Salamat ha. Dugay na ko wala nagkastorya o ingon-ani. Kanang makasabot sa ako ah. O kanang parehas pud nako og pagtuo. Blessed kaayo ko karon nga gabi. DJ, murag nahilis ang akong kasing-kasing. Pero siyempre,
Wala na akong ipahalata sa iyaha. Ni-smile ra ko. Ug ako na pud nag-pray para sa among pag-uli duha. Ug garon, Lady Diana, pirmi na mi gadungan og kaon. Dili mawala ang pag-pray namo para sa usag-usa. Unang DJ, manguta na lang ko sa inyo ha. Feel ninyo, siya na kaha si Mr. Wright? Naanababod siya'y feelings para na ko. Kay ga-pray naman ming duha, DJ. Or ga-expect lang mabug ko. Please, tambagi ko ninyo. Mudawat ko bisan unsang advice, Lady Diana. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: mo. 98.5.
1: Yes, akin sa ni palayo kong taga-asa.
2: Ako na si Nanay Ima.
1: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
2: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kong likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, nga nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako na inom.
1: Okay, kanay mong gibati, kanay mong gibati na si mong lawas, tataod na yung nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog.
2: Manong kayo, Pastor. Oh. Manong radyo nga. Ngayon galit ko ng Pastora nga. Ikaw naman ako ni Grisun. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli ni tayo niya, Pastor. Sa mga, ipalit na nga ako ni Gimak. Ang mga nga siya, akong inyong kay. Sakit nito ay ako. Banyo kayo ako mga bukton. Akong ulo. Nga di ko katulog.
1: Oh, okay.
2: Pag inyong ako, Pastor, mga upat kabog siguro sa mainom na ako. Ako kasi pasalamat si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Nga di nagalang usahay magkapanihapon kay ang ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Anay, kanang imong gibati ka na ito, duga-duga na nimo na ang gibati, kanang di ka katulog?
2: Duga-duga na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, kaya tagalanaw mong ko na, dikuha mong ko na, Pastor, sa akong mungunin bata.
1: Ah, okay, okay.
2: Oh, nalakon rin sa kampuan.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
2: Salamat. Kayo ko sa Ginoo God nga pagkainom na ko, Pastor. Grace, tagpila ko na. Grace, na magsigong ko. Palit ko ko, Ana. Lamig yung kayo kong tulong.
1: Okay.
2: Kinsa mo kayo kong amatulong, maayog yung kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, Ana, bigimak.
1: Okay, salamat kay Nay. Salamat kay Nay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana

0: sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Puego blend, chili paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Puego blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego blend, chili paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego blend, chili paste.
3: Kabalumak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
1: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, on siya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
1: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
13: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay 6, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: 51 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 51 na po sa kapunon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat. At maraming, maraming, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Tagalain-Lain Radio Set. And of course, sa tanang nakatambay paghihapon sa ating Facebook Live, Garang Kapunon, ikaw ay kuwain naman dyan sa inyong lahat. Welcome back po sa atong tanan, mga higalan. Sa mga bago pa lamang nag-ablisit ng mga monitors, diha, welcome po sa ating programa, mga higalan. And kanina, ito rin nabasa ang usa kasulat. Isa may gikilig, diha. Sa kasulat kayo padala sa ating programa, mga higalan, from our sender, si Ma'am. Ano ang pangalan niya? Si Ma'am Aya. Dili si DJ Aya, ha? Si Ma'am Aya po, hindi niya totoong pangalan. Taga dito lang sa Valencia City, Bukidnon. Maghapon, Ma'am Aya. You are listening right now. Ito na nabasa sa imong sugilano, no? Oh, grabe naman. So, gikilig ko gamay, mga higalan. Actually, ingon na mag-upod ang type ni DJ, no? Ano ang type ni ibig sa kinsa naman siguro. Amod lang depende siguro sa itong lahi-lahi ang nag-preferences, mga gala. Pero for me, very attractive sa usa ka lalaki ang ganang prayerful, mga gala. Dili maulo mag-ampo in public. And of course, ganang dili mo ampo nga pagkitang tao lang sa public. Ang nanag sa in real life ba? Ganang walang halong kimikal. Walang halong kasarcharan sa buhay. Pero kahit sino man siguro, di ba? Nindot ko na yung nanag lalaki, mga gala. Dili na ako mablame si Ma'am Sender. Ang zon attracted siya o para bang nabighani isa sa lalaki nga iyang kauban sa trabaho. Parang ano naman yan, no? Dagan pa ng mga pangutan na anik yung Ma'am Sender karon taod-taod. But before the magbatayin, mga gala, no? Ano po tayong nagadawat ng mga tambag na rin sa Facebook Live sa atong text message, ha? But before the magbasa, mga gala, ay magalimot yung ating programa hatod ganato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lalang. Sa mga namino ang doon na ginapangbati sa ilang kalawasan na susama sa ubo, sipon, katul-katul sa pani, trioma, arthritis, mamaul sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins. Gamitin na sa atong kinagusgan na Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Gawas nga proven and tested na po ang epektibo ni ini, dili po kaangay mabalaka tungod kay humot kinog dili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanan dili magaman siya sa atong mga sanina, ha. Ingon ana kanindot gamiton ang atuan Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang na. Mapalitan itong Aroma Plus, mga gala, sa tanang Before the Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon, o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero kung naroon mo dali around Valencia City, mas maayaw mabisita mo sa atong Kaibigan Center diha sa may first floor sa Alquino Emporium, Valencia City, Bukidnon. So, dali po sa may GRD Printing Services nga second floor sa AMQ Building at Bangsa NVM, Valencia. Available rin po ito sa Aromakaibigan Outlets sa nagkalain-laing lugar, sa Aromakaibigan Radio Stations, sa Aromakaibigan Partner Radio Stations, sa atong mga legit and authorized dealers. Alright, so much for that. Welcome back once again sa inyong lahat. Pagkakunta ka na excited, ha? Ang mutambag sa atong sender karong kapuno, no? Ay, sa mga oran na kasapun siguro, ato lang sigurong ato ang sabi tawag, ano? Ato ang isummarize, ato ang gibasa ng sulat ka ganina, no? So, si Ma'am Sender is... Ilang yung edad gana? May tatong basahon na. Kalimtanon ba yun ako? Ay, sulat tayo, ha? At ang sender mga gala ka ng gabuno si Ma'am Aya. Hindi na tinood ng pangalan. 28 years old. I mean, 26. Oy, magkaedad lang pala. Walang siya sa kuwa gamay mga gala. No? Mag 28 di ang lalaki. Kining lalaki daw kuno bago niyang nailhan si ilang trabaho. Oy, God. Yun na nga, diba? Natin one time na nag-uban sila. Literally nga nagtapad sila bangko sa pagkaon. Pero very close daw kuno sila mga gala, no? I mean, duduul ra ilang distansya. Una nga, sa pagpanito nilang duha, samtang gahungit siguro si Sender, gaka-imagine po na ako. Samtang siguro gahungit si Ma'am Sender, no? Nadungog niya nga, ay, nag-ampo sa kilid. Tanong niya, ah, Itong lalaki di ay. Maling maragdag. Ampo na kuno before magkaon mga gala. Okay. Hindi napigilan ni Sander ang kaniyang puso. Nadabighani isa mga gala sa lalaki nga. Gaampo before mo kaon. In public, ha? Imatod pa niya, panagsana lang sa mga lalaki karon, which I agree actually. Hindi ko na magala, panagsana lang yun sa mga tao karon, dili lucky lang. Apil mga babae, di ba? Kanang dili maulo mag-ampo in public mga gala. Diba? Karaganing bisagdagan tao sa ilang palibo, dili sila maulo mag-ampo. Actually, di not nag-trade sa usag tao. Yun ay nga si Ma'am Sander, giganahan siya. Attract siya, and kibali maragnamina po siya sa prayer sa lalaki. Parang, dito ako nung panahon may gala, parang may na-feel siyang kakaiba. Parang lahat din ako gibati ni Ma'am Sander. Dito ako no, sumun atong hibitabua, nausab or nabago yung tanaw atong lakiha. Yun ay nga na-attract si Ma'am Sander. Ito ka dalang story sword. Nagkailhanay silang duha o mas naging close sila. Ay natin caller, kadali lang po ha. Mas naging close silang duha and mag-uban na doon sila, mag-lunch per minti, mag-ampo sila for each other, which is very nice mga gala, no? Magkasanaong lang sa daan. Sa dito po ko na gato ang caller ka ng kapunan. Wait lang po ha. Alright, we have a caller here on phone, mga gala, si caller 9174. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Maayong hapon, Lady Diana.
0: Yes, magandang hapon. Kung sa iyo dyan, sa ato ang Kuya John ang halapitan na San Fernando, Bukidnon. Maayong hapon, kanin mo diha, Kuya. Sa may kaalaga ni...
1: Maayong hapon, Sad. Yes. Kumusta man ka diha sa imong studio, sa imong imutangan.
0: Okay, ra kaayon. Okay, ra kaayon ko, Kuya John. Ikaw diha sa imong imutangan karon. Kumusta man ka diha?
1: Sa gihapon, okay man lang. Pero ang ato lang panahon kayo naglugdong, Sad.
0: Ay, mo ba? Oo nga po na yung mga gala, no?
1: Okay, ra. Walay problem. Laban Japan.
0: Laban Japan lang gihapon tayo. Basta kayo makamagatawag, makatambag sa anong programa. Sige po, atong paminawan, Kuya John, imuhang advice para kang sender karong kapuno.
1: Okay, salamat kayo sa pagpadala. Salamat po kayo sa atong DJ ng bayan. Okay. Ani na lang.
0: Uh-huh. Yes po.
1: Wala ko'y nakikita dito nga kasawihan. Kung wala ko'y masabi, kumbaga wala ko'y makita dito nga
0: problema gyud.
1: Wrong same. Mhm. Wala ko'y makita dito nga mga problema nga madireksyon. Mhm. Pero sa birita basihan tanang ano na ako'y basihan gamay pinasikad sa imong sulat kung sa imong programa. Mhm. Dito sa katapusan.
0: Alright.
1: Katapusan nga anib na lang sa part 3. Mm-hmm. Nalang tangan to.
0: Alright po.
1: Eh, ang 2, ang 1, perfect man na siya. Wala man na problema diya. Mm-hmm. So, naigamay na po ang discussion. Dili lang kaya dako-dako. Kay kanimanggod siya. Dili manggod po basta-basta mo ha. Tag-tag relationship si sa katao. Mm-hmm. Gender mayong hapon. Mm-hmm. Diyay. So, gusto may pumatasan din ang hapon. Dahil live daya na. Mm-hmm. Daan, yes, una. Mayong hapon, senior, direct na lang siya, direct to the point. Alam ko nga, buyan ako ni ang atuang tambag ina ni. Asa nakita ni mo nga mga sayahang kagalingon, nakita ni mo siyang mga panglihok. Is kinahanglan niya, doon na po'y imuhang pag-amping sa imong kagalingon.
0: Mm-hmm.
1: Ano man, unang-una, ang mahita po ninyo, kung baga, sa inyohang relationship, wala'y problema na siya. Pero kinahanglan manggod nga ang isa ka tao, si imusagid na siyang panidaan sulod sa pila kahit gayon.
0: Tama. Tama po. Mag-agree ko, anak Kuya John.
1: Okay. O, ginuna na, ang imong kakilig, tinod, dilik na mapunggan, ilabi na nga makita ni mo ang imong person, uh-huh. Makita ni mo imong gusto sa isa ka lalaki o isa sa ka babae, makita uh-huh. ni mo na. Uh-huh. So, dili gid na basta-basta.
0: Yes.
1: Dili basta-basta ang pagkilig sa isa ka tawo, pinasikat siya ang ibuhat nga na kanimo nakita. Pero ang labig yung mayo sender niya, imuha sa gid na siyang panidaan sulod sa pila ka semana, pila ka bulan. Uh-huh. Aron nga masintido, makumbinser niya niyo ang imo iyang kinikanan. Kumbaga, tingnan ni mangkod siya. Kung Lady Diana, ang akong quote pasabot, adunay mga tanang matang kinabuhi diri sa kalibutan is what if kung gamo makadayon.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Paon na to ang level.
0: Alright.
1: So, ang level niya na nagpasabot niya sa sender sa imuhang partner, si kumbaga pananglit kung kamo makadayon, mm-hmm. aduna na siya'y kalampusan sa inyuhang paghugpong sa inyong pagrelasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ang pangutana sa pinakadelik di si direksyon sa dito naman po tagod magbase sa mga ginikanan update sa iyahang mga kinaiya
0: nama
1: nga makapasakit nganha kaninyo.
0: Tama, kay wala pa man din ilhan ibali pamilya
1: muna
0: sa lalaki. Muna
1: ang panid-an sa unang-una. Nga panid-an na nimo kay mao ra man na siya ang imuhang panid-an sa inyong relationship. Kung once nga makita ninyo ang isa-isa, kung imuhan na siyang makumbinser sulod sa pila nimo kapanid, mas labig yung maayo nga imo siyang maadto sa inyong panimalay kung unsa gyud ang ilang kinaiya sa ilang particularmente
0: mm-hmm.
1: sa ilang ginikanan.
0: Tama po, tama po.
1: Eh,
0: so mas maayo gyud, mas maayo gyud diyan nga magahin gyud saga kanang taas ka panahon
1: yes
0: para ilailahon gyud o gamaayo ang lalaki. Tama sa baya, di ba?
1: Okay. Walay pagmahay nga muna.
0: Mhm. Tama.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Pero bisan pa kung nakagustuhan nay mo sa istorya pa nga mga dutirok, dukirok, kinisya. Pero dili ko mo o yun anak. Bisan pa kuno, sa isinisiroya sindirha, kani ako lang ipagawas, wala na ilabot sa inyo. Bisan pa daw nga, ang inyong ginikanan, dili makagusto sa inyo sa isag isa, kamo man kuno ang naghinigugmay, pero muabot ang what if, nga kamo mo dool nga to kanila kung makadool ba mo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Tama
1: so dili po na siya pwede, nga paundayunan lang po na ninyo ang inyong gibate, pinasikad. Kung inyong paundayunan, mas labing mayo, makahilayo mo nga dili mo makita sa inyong ginikanan.
0: Alright.
1: Kung kana mahumanan yung proposal.
0: Mm-hmm.
1: Kaya diha magod magsugod ang credo sa inyohang panag-usap, panaglito magdayon mo.
0: Mm-hmm.
1: Nga wala kay ikasaway sa kalaki, wala kay ikasaway sa kababae, mamahimo gihapon nga aduna gihapon moy pag-usab sa inyong kagalingon o labi na sa inyong ginikanan kay usa ang ginikanan musaway sa inyong pagpuyo
0: mm-hmm.
1: kung makinaunsa ang inyong dagan.
0: Alright. So
1: diba?
0: Mas maayo nga ilailahon po niya o gihapon nga kibali.
1: Ayaw inurot ang saling.
0: Uh-huh. Okay,
1: ayaw sa.
0: Okay.
1: Kinahanglan, sender, kinahanglan ka musulod. Kinahanglan ang pag-hearing. Kinahanglan ang pagpaniid sa ginikanan. Usa na siya ngayong mong panidaan kung mauyunan baka sa ila o dili.
0: Alright.
1: So, pero alam sa ko, abisan pa kung dili mauyunan mo sa ginikanan, nga nga, we, kung dili mo mauyunan sa usag-usa, basta kay kamo na kinihigmay, wala gihapoy makapukan, anak. Pero ang akong gusto pong mahitabo, kung ingon anak man galing, kung pananglit lang ni,
0: mm-hmm.
1: kung inanak galing, maklaro ni mo, nga, na wala sila gusto sa imo ha mas labing mayo nga muhiklin mo diha sa inyong lugar nga maning manginabuhi mo nga layo sa inyong probinsya.
0: Alright. Kaya kay itong nahatag ng mga advice si Kuya John
1: wala man tayo matukit dito sa kwan Lady Taya, wala man tayo matukit sa ilang relasyon kay maayo man.
0: Alright, sige po, salamat kayo Kuya John at sa imuhang tambag para kang sender karong kapunan. Manimbaya ba si Kuya John?
1: Kuya, salamat kayo. Yes, may na lang hapon sa tanang naminaw.
0: Mm-hmm.
1: O sa atong sender, sa imo, Lady Taya na sa inyong pamilya.
0: Yes,
1: o kay Engineer Chang. O kay Lady DJIA.
0: Mm-hmm.
1: O sa tanan na lang ang mga bagong mga broadcaster. Kaya sa nakasulod sa Dixariki Radio Kaibigan, may hapon ninyong tanan.
0: Mm-hmm.
1: Di na lang po mga sausan na kagidaghan kayo ta.
0: Uh-huh.
1: O sa Hukya, pabili, larasan po na lang ninyo. Pinatibok ang first sa Dixariki Radio Kaibigan, may hapon. O kana na lang, Sender, ang akong ibili ni mo na istorya. Walay makita na itong problema sa imong relasyon o dili ang pagpaniid sa isag-usa sa inyong ginikanas disposasyon kung maayo ba o dili.
0: Mm-hmm.
1: Maada yun. Request ng song.
0: Yes, po ang samarag song, Kuya John.
1: Kuha na lang, para na lang ni siya sa ato ang problema sa ato sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Ang kantangan naguluhan, Katarungan by Freddy Aguilar.
0: Katarungan by Freddy Aguilar. Sige po, ito nang i-play karong taon-taon, Kuya John. Kana lang po.
1: Okay. Salamat kayo. Gikan lang sa Labitan, San Fernando, Bukid nun. Kini si John Alan sa programa. Mayong buntag, mayong hapon. Sorry. Mayong hapon. Bye-bye, God bless, province, Bukid nun.
0: Alright. Salamat kayo po. That was Kuya John na nagkad sa may halapitan, San Fernando, Bukid nun, mga galan. Actually, maagari ko itong sa kapunto ni Kuya John. Kinahanglan, good ma'am sender. Huwag munang magpanala sa kauros-uros nga gibati. Pause for a while, panid isa ang lalaki. Wala mong puta kabalo kung the feeling is mutual bagyong kaha. Baka nga po, but lang but ta kabalo mga galag ba si nag-assume si sender or mutual bagit ilang feelings to ha para sa sagusa. So, mas maayo nga, you have to take your time. Dili magdali-dali. Dili mag-una-una, ma'am sender. Punggit sa Ginoo, di ba? Wala mo kong kabalo kung siya nabagod na para si Imuha or dili pa ba mo. Nagkinanglan ganyan mag-amputas Ginoo. Ang usap pa sad, actually na ay usag kapagutan ng unsa ba? Hindi mo explain. Kapagutan mo kung ma'am Sander, no? Wala mo naman na-mention si Iyahang sa imong sulat. Kung gining lalaking imong kuan, wala ginang gining mo ni Kuya John nga dapat susihon yun ang ugmayo ang lalaki. Wala tagabalo. For me lang ha, what if nay uyab ang lalaki? What if familiado na ng lalaki? Ay, wala pa ni mo gisulti, ma'am Sander. Kaya hinoon, bago pa man mo nag-ila do ha, muna kinahanglan yun nga, imungasang susihon o maayo. Ila-ilaha sa good og i-assess og pag-inpunsa pa yung usapay buhato ni mo diha para masayra ni mo sa background na ng tawhana, di ba? So, imo naman siyang nasayran, imo naman siyang nailhan sa inyuhang lang trabaho lang, di ba? Sige, wala pa kayo ka nag-dig deeper sa iyahang personal nga kinabuhi, huwag sa iyahang about sa iyong pamilya, huwag sa magkahadiha, huwag na ka bulo, ma'am sender. Kung ka na nga lalaki, single bagid ka ha, or naane ba'y pamilya? Okay, if ever man galing, saan daw man ang kilig na kaikariha, yung ending day, pamilyado din ang dawhana, wala gihapon ang tanan. Muna ang ayaw sa gyud pagpadala sa imo ang gibati, ma'am sender, kasabot man ko, di ba? Kasabot man ko ang alahirag yun, di ba? Pag na ay lalaki ang makakuha sa atensyon. Murag ma-meet ang standard, kumbaga, ni mo. Pero wag muna ang padalos-dalos, ma'am sender, ha? Hindi dapat magpadala sa imo ang gibati for now. Kasi nga po, wala pa ka ay na ni mo na ilhan ang tawhana. Wala pa kay ka nasayod doon sa iyang background, doon sa iyang pamilya, o sa iyahan status kung single bagid na siya or naana ba'y pamilya. So, unang dapat imusos ang ilhon, ma'am sender. Pero if ever manggaling single guning tawhana, na ayaw yapon pagdali, di ba? Dilibot pasabot nga, uyabo na rin mo darin sa son. Kami namang gizod na. Nagin mapungan. Pag muna, di ba? Ilaha pag ihapon. Take time to know each other. Huwag at tagabalo na amag yung ibang tao. Dili para, dili ingon sa pag-judge sa. Huwag at tagabalo ang good nga basin po. Maay lang sa anak ang butang pero sa ibang butang dili po di ay. Nagkasinabot mo ang butang pero sa uban dili di ay. Mga nagdaghan daghan mga butang nga dapat i-consider ni mo, ma'am sender. Nang sa usa ka factor lang ka nag-focus na nagkasinabot mo ang nagabutang asya na gid dayon po, diba? Dagan ba kay kag kinahanglan masayran about anang tawhana, ma'am sender. Dari mga comments rin sa Facebook Live, gadali ilang po. From Sir, ito sa nabasawan ang mga nanimbaya na Ma'am Lynn Sambago, magandang hapon na po sa iyo dyan. All the way from Putput Malaybalay City, Baguio, nanonood po sa atin. Salamat kay Ma'am Lynn. And from Sir Daniel Jeff Vera, Marit Pinay, normal lang na mahulog ang loob mo sa kaniya dahil araw-araw kayong magkasama at nakikita mo ang kabutihan niya. Pero tandaan mo, Ma'am Sender, ang Diyos ang nagkakaalam kung saan na ba talaga ang nakalaan para sa iyo. Huwag kang magbadali kung siya nga ipapakita niya ito sa tamang panahon na nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Tama, agad ni mga higala. Normal ramang yun, di ba? Pagin sa ramang gudpuntaw, rabi puntaw. Mga babae, huyang pagigibig. Huyang ginig mga feelings, huyang mga soni, mga babae, mga dalatali, nagid kaayo, ma. Pati na kayo kay ma madalas sa mga unsa pa nang naas palibot ni mo ang dapat yun pangay tagiyan sa labang makagaga ako ma'am sender kaya at the end of the day ang ginuro magyapon na sayod kung kana bang tawhana para nagida sa imuha or dili pa ba. Ano palagi ni Sir Daniel Jeff dere, huwag kang magmadali, Ma'am Sender. Kung siya nga, ipapakita ni ito sa tamang panahon. Oh, ang ginuon ay bahala mag-reveal ni Ana sa tamang panahon. At magbibigay ng kapayapaan sa puso mo. So for now, kalma ka lang muna dyan. Okay, nagkaayin na nga. Bahalag inspirasyon lang ni mo sa nga moraganado kamudyuti kararlaw. Ay, naasa makita ni mo na. Huwag muna nga, ayusag ka nang parabi ikaayaw nga. Maraga, mahulog ka na talaga sa kaniya. Salamat po, Sir Daniel Zevera, ha? And from Egan J. Lord, Hersalia Rosalinda. Marit pa rin maghapon, DJ Diana watching from Hinguog City. Wala ko para request ng song, title, Kaba. Salamat, DJ. Maraming salamat din po. At maghapon, sa iyo dyan, Sir Egan J. Lord. Hersalia Rosalinda on the way from Hinguog City. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. We have a text message here from 4428. Marad pa na hello, guwapang DJ na mo. Shout out sa O'Malley siblings. Dari sa akong tapad karon, nagkaon og mangga. Akong madambag lang sa sender karon, Lady Diana Chada Uyabon, na nga laki, sender kay ma, magkasinabot mo duha. Pero ayaw pagdali, ila-ila siya o klaro. Kay basin, ingana siya sa buutan. Basin, ingana siya kabuutan sa tanan. Mag-asumra ka, ayaw good pag una-una, paabot lang. Kana ra sender, salamat. Usap ko na sa problema, mga gala, no? Hindi ang mga babae, manggol, sa gikaingon na ako, medyo huyang yun. Nagilipod na lang siguro, no? Pero sabi mga babae, mga gala, nga, pakitaan lang ni mo gamay, nga. Care, pakitaan ni mo gamay, atensyon, ma-fall na gina sila. Mabilang ni mga labuutan, lagi kaayos sa sakuha, ay. Ay, na din yung huna-huna, dahil. Ang ending di ay, buutan din siya sa tanan. Saan siya sa tanan niyang kaila? Ikaw, hulog ka na. Ang ending, inguna na agad ay ang ginaiya sa tanan. Actually, tama po niya, di ba? So, tama po niya yung punto ni 4428. Maunang, ayaw sa giyod pa. Ayaw sa giyod pa. Ano sa may term, Ana? Ayaw sa pahinayak, ha? Ayaw sa pahinayak si mong gibati ni Ma'am Sender. Wala po tagabalumang good. Tama sa bayan. What if, inguna na po na yung treatment sa ubang mga tao? Ayaw pag una-una, Ma'am Sender, baabot lang. Tama, good boy. Kung ang lalaki mo nakagusto sa iya, ha, o gurusunada gina sa iya, ha, siyempre, mao mo na yung mag-uyab. Mao mo na yung mag-una, Ma'am Sender. Kung paabot lang, ayaw lang ba't kayo pahalata sa iya nga nakagusto na gina sa iya, ha? Masin, ma-turn off, hinuuna. Alright, salamat po, Sender 4428.
2: I don't know how you found me, but from the moment I
0: from 886, Marit Bania. Ay, habon BFF, kumusta man? Kadaraga side, garog oras sa BFF. Okay lang, gudari BFF. Parekwas kong song, ubus na ako. Paki-play BFF ko nadara sa inyong playlist. Sige, ito na pagitaong garog daod-daod. Ma'am Angelica Alisuso, kunog ng productivity kaya Valencia City. Pasado na lang ko kang Atiana, Jane Morales, kang Linsky Matugas, kang Letty, kang Nonay, kang Kakay. Kang Atelma Maglasan, kang Maria Feca, kay Relin Lani Remitar, Maylene Martin, Maris Roxanne, kang Beng Tahuran, kang Lian Saison, Lilith Songkit, kang Jean Monares, kang Maylene Samago, Laras to all my friends, kang DJ B, especially si among guwapo nga DJ, nice egg voice, makalinga og buutan nga DJ package, tanan grabe naman yun. Ang glory to God. Tagalang natabangan niya mga tao ba sa radyo kaibigan, mauni og ato ni. Thank you sa pagbasa BFF. Ay, maraming salamat. Pagmanghawan once again sa iyo dyan at ang BFF. Manjali ka ng Dugaya, Valencia City, Bukidnon. Salamat po. from 706. Good PM DJ Diana Gagwapa. Mag-greet ko ni John V ng San Fernando. Kang Jesse Kabatuan. Kang Sunny Indara. Kang Annalyn Winifeg. Kang Terence Angelica. Kang Boy Gwapo. Ang nag-greet si Telma Maglasang sa may Kabang Lasan, Bukid North. Magandang hapon na maghapon po sa inyong lahat dyan sa may Kabang Lasan, Bukid North. Sabi na kanimo di ba, Telma Maglasang na nanonood po sa atin. Nakikinig po sa atin ngayon. And from 490 to Barad Bania, murag kailaligay ko anang sender DJI. Talaga ba? Ay, nainilawag ko ang niras na lang din nato. Sekreto na lang din nato. Para na ko kung nakagusto ang lucky sa iyaha, mong litaw na da sa iyaha, maong relax sender, i-pray sa Ginoo kung sana unta magkasinamot mo duha. Aha. Mga mga hapon, kanin mo niya 4902. Nakikinig po sa atin ngayon. Salamat kay isimong pagtambag kang sender. And from 6140, good PM Lady Diana og sa tanang staff ng Radyo Kaibigan. Gikilig ko kang sender o sa naolgi. Sire, ha ha ha, ampu lang sender nga siya na para dili ka masakitan. Yan nga, diba? Murang dili sa kaayo mag-assume. Dili sa niya, hinaykan o maayo iyang gibati ba? Kaya taga ba lumanggod? Kung ang lalaki, in the very first place, kung single ba yun? Kung available ba ang lalaki? Kaya basin anay uyab, basin minyo na, which is, sakit yung kayo na sa party sender dayon. Sabi na, makagusto na yung maayo sa lalaki, no? Walang wag muna, ma'am sender. Inahinay lang ko, di ba? Mo alang sa gusag inspirasyon nga dili ka nag-absent kay na Asia. Kana lang sa good murag og binata ang style. Di ganan ma-absent sa klase kay ay crush mga galang nga classmate. Salamat ha. Sender 6140. And from 6598. DJ Diana, okay naman, makagusto si sender, ayaw lang ipahalata kay babae man ka. Investigate kung single ba pud na ang lalaki sender kay what if naananay uyab or basin minyo na na iyak jud ka. Aha. That's a very point mga galaga. Atong binabalik-balik dere. Murang kinahanglan gid niya nga ilhon sa gyud og maayo ang lalaki, di ba? Like, one good. Ganang okay na bangod na nga. Bahalag as friends lang sa inyong closeness duha. Diba? Basta kaila-ilahag yung siyag ma'am sender, no? Kung nakakayo ng mga tao nga maila o nakaila sa iyaha, pwede kang mangutana sa ilahag kung unsa iyang status sa kinabuhi kung unsa bagid na siya nga pagkatao. Para po, at least man lang na kay masayran o mas mula home imang pagkaila sa iyaha. Importante gid kaayo na ay mabalani mo kung single ba man na siya o kung ano ba yung pamilya. Kaya once gani na ni pamilya, magpuyo na gig ka, ma'am sender. Hindi ka nag-absent, magsigin lang kag-absent. Nasakita naman. Kung nag-aisa pa hinaya, kag maayo diya. Hinay-hinay lang. Now you're always there for me. When you say forever, I believe. And from 291991, Madad Pina, good afternoon, DJ. First time na ko mag-advise sa imong sender, pero silent listener na ko, nimo DJ, dere sa Lurugan. Oy, may hapon! May hapon ka nimo diha. Sino po itong 2991 from Lurugan, Valencia City? For me, sender, as a Christian, i-pray na dako sa Lord sender pangayo og tubag sa Ginoo kung mauna ba na para dili ka mag-invest og too much feelings, tama? Para dili sa mag-invest og too much feelings mga gala kay once ganing invested na kaayon siya aning tawhan na o inigabot sa panahon nga mabalaan niya nga for example nana ni uyab or pamilyado na masakitan yun ka ma'am sender to tell you o inigabot sa panahon nga invested na kaay ka sa imong feelings sa siya di ay wala din nakagusto sa imuha masakitan yun ka. Pugid sa Ginoo ay si Lord na ginasayod sa tanan mga galan. Pray lang kay basin mauna pud na ang para sa imuha. Kung gusto gid nimo sa ayaw lag una-una sender manguya Brahmana if gusto kaniya. Aha. Aha. maraming salamat po, sender 291991 from Lurugan, Valencia City, Bukidnon. And from 9247, DJ, need kog textmate na girl. Need yun? Need kog textmate na girl, 25 to 30, agidad. Agiyahang numero, 0965-941-9247. Once again, nangitag textmate na rin magalin, no? Ayang kipagita na ko na 25 to 30 lang ang edad. Naagyo age bracket, ha? 0965-941-9247 once again. 0965-941-9247. Salamat po may hapong kinimo diha. How did this come to be? I don't know how. The advice today from Stephanie Perez. Marit Bania, mauna ako advice. DJ ka, wala ko nakadungog sa tanan. And in Jeremiah 29:11, Marit Bania, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano na para sa inyo, ikabubuti at hindi sa inyong kakasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sabi pa sa kanya, huwag kang... And as far as I can see, you were always meant to be. Again, hamatid pa niya, huwag kang matakot o magmadali. Ang Diyos mismo ang may hawak ng buhay mo at ng puso mo. Alam niya kung sino ang makakapagpasaya sa iyo. At ng totoo at pang matagalan. Kung sa talaga ang nakalaan para sa iyo, siya ang magbubukas ng daan. Kung hindi, may inihanda siyang mas higit pa para sa iyong kinabukasan. Pagtiwala ka lang sa kanya, tama yun. Okay, kung galing mang yun, kung sila yun ang nakatadhana para sa isa't isa, ang hindi nagid ka maglisod, anam am sender, kaya ginoon na yung mangitag pamaagi para maklose mong duha o para maging kayo talaga. Ano na kanindot niya? Walang ayaw ka pressure, ayaw pag problema, ayaw pagdali ka kung kamog yun. Ang nakatadhana para sa usag-usa, ginoon ay bahala mamuhat, ma'am sender. But if ever man galing da kuno nga dili siya ang para sa imuha, ayaw lang sabod nga ka broken hearted yun. Salig lang nga naapay mas better nga giandam ang Ginoo nga tao nga para gid sa imuha, nang swak gid para sa imuha, ma'am sender. Nang salig lang o nga kalbahan lang, ayaw kayo ka stress diha, ma'am sender. Marad man ni ma'am Stephanie Perez ng Tibuli, South Cotabato. And from Daniel Jeff Vera once again, madad ba niya? Napakagandang sinyales niyan, ang lalaking may takot sa Diyos at hindi nahihiyang magpahayag ng pananampalataya ay tunay na espesyal. Ipagdasal mo rin kung siya na talaga ang para sa iyo, mananatili siyang tapat at mabuti hanggang sa huli. Tama yun.

another advice here, mother pinya hi DJ si Ismael ne. Akong tambag DJ, kung dili madala og ampo, dili madala og ampo, lumaya sender, grabe naman. Lumay yun. Amot ninyo, oy, na uban nga wholesome kay mga tambag na po uban nga murag binuang. Binugoy malalag tambag mga. Pero dili ba siguro natin uod ng lumay, no? If ever manggaling, papalita tadi agad. Wala, oy. Dili ito po ng mga lumay, mga gala. Ayaw to anang lumay, Ma'am Zendra. Mas maayo man ang maangko ni mo sa kanang limpyo o sa insaktong pamaagi. Kanigang Lord, diba? Isa naman maging kayo pero pinugusput lagi imong gilumay. Inigabot sa panahon nga ma-expire na ng lumay di ha. Tingala na lang ka nawala na siya. From Anne's Bong. Advice si Sir Anne's Bong. Might have been if we both single. If we both single, why sayop makagusto sa taong abini mo? Walang sa imuha, but in an unexpected day, kalit lang makagusto tungod sa iyang gipakita nga sign aron makagusto ka. Ah, alright. If both side ako no single, walay problema anak Ma'am Sender. Tama nga naman kung sila duhang single and available. Kaya, why sayop nga makagusto ka sa taong... Abinimog, wala lang siya sa imuha, but in a very unexpected way, kalit lang nga makagusto ka tungod sa ingipakita nga sign aron makagusto ka. Tama po ba yan, diba? Eh, what if yun, diba? Kay Madod pa niya, kaning lalaki na kuno, wala rin ako na sa iya sa una, pero the moment nga nakita niya itong gibuhat sa lalaki, murag nag-iba ang kanyang paningin. Diba? Kasi makaingon po da nga, basin mo po itong sign nga gihatag sa Ginoo sa iyahan? Para makita niya ning tawhana o para ma-develop ang feelings niya para sa iya ha. Kasi nga po, basin sila gud ang para sa isa't isa. Una niya ha, huwag ito nasayod mga galang. Ginuro kinasayod sa tanan. Parang ang po Ma'am Sender ha, pangayigid o giya o ganang clarity sa Ginoo. Again, if ever, kamong manggaling gud ang para sa usag-usa. Yan ang Ginoo na yung mangitag pa maagi. Kamuhat Ma'am Sender para kamog yun. Salamat naman yung hapong kanimo niya, Sir Anne's Bong. Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat naman yung hapong kanimo niya, Sir. Ha?

Our time check is already 2:27 in the afternoon. Alas 2:27 na po sa Kapuron, mga kaigan. And for now, Mamino, sa taas sa kaawit, yung request sa atong suging itigtan hours sa Facebook Live. We have here, mga kaala, a song entitled Kaba by Tutsi Guevara. Only here in 98.5, Radso Kaibigan, Mauni, og Ato Ni.

0: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: May buntag din mo diyan, kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina Lahatado.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
2: 26,
1: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Alam po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, maraglahimuan siya ang bitot niya. Ang, ako ang libutan ato, Pastor, katulang di Max Pito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw, maglaplap daw siya, o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, maura to ako ang ginamong pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong pihaplas sa samad.
1: Glory to God.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisya.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and

0: Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lang.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di nagkamuat to pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Alright, 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas tosig with a size na po sa Gapurun Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain na radio sets o sa tanay nakatambay paghihapon sa ating Facebook Live. Baraga po nun, salamat kaayo po sa inyong tanay. Napanay di ba so nagbasa mga galang ang mga ginagamay ng mga comments sa Facebook Live from Sir Ants Bong, matod pa niya, nowadays talagsarata, talagsa na lang, good ang lalaki nga sama sa amua nga magampo in public or in private. Maagyod ang pagpangayo giya sa Ginoo. Maong grab the opportunity nga maila pa na nimo siya and after maila nimo siya, di na dayon musulod sa imong desisyon in life kung okay na ba or enough na ba aron hatagan nimog. Hatagan nimog chance nga makasulod siya sa imong kaugalingon center. From Talakag, Bukidnon. Wow, salamat po. Sir Ants Bong, once again, from Talakag, Bukidnon. Nanonood po sa ating ngayon sa Facebook Live. Sir Jalen and Gloria, magandang hapon na po sa iyo dyan. Sa imuhang mga kauban kang manong Gloria, kang Tatay Jose and Gloria. Salamat po. May hapon once again from Tungantungan, Valencia City, Bukidnon. Agramagana, panahon na po para nabasaw ng ito ang advice. Pinaling at ambag para kang Ma'am Sender na nagpadala sa iyang surat karong kapunan. So, Ma'am Sender, maayang hapon once again sa iyo dyan. Una sa tanan, salamat kaayos sa imong matahom nga sulat. Magkapahiyom yun ang imong story, Ma'am Sender. Dili tungod kay sweet kaayos, kundili tungod kay nagsugod gini sa usa kabutang importante kaayos. Ang pag-ampo o ang pagtuo sa Ginoo. Kapalo ka, Ma'am Sender, dili tanan nga lalaki nga muampo sa publiko, automatikong Mr. Right. Pero sa kini ka maayong tema ilhan nga naasay relasyon sa Ginoo ug dako ka ayra nga pundason sa usa ka maayong relasyon, Ma'am Sender. Sa imong gipang share makita nga komportable na mo sa usag-usa. Nagkasinabtanay mo, nagkastoryahan na mo sa kinabuhi ug sa inyong pagtuo. Og importante pod nga pareho mog nadasig sa usag-usa nga muduol sa Ginoo. Kana usa ka nindot nga pagsugod, Ma'am Sender. Apan, Ma'am Sender, ayaw sa pagdali ug hatagi dayon og titulo ang inyong gibati karon. Dili tungod kay nagdungan na mog kaon, nagampo mo og nagkasinabtanay. Masabot nga kamo nagyot ang para sa usag-usa. Ang tinuod nga gugma dili magdali, Ma'am Sender. Ginatugutan kini sa panahon aron mailhan ninyo ang tinuod nga batasan sa matag usa. Dili lang kung malipay, kundili labi na kung adunay pagsulay. Sa himong naapod sa espesyal nga pagbati nimo o posible nga usab nga pure friendship pa lang ang iyang tanaw karon. Ang tinuod nga tubag-ana, Ma'am Sender, siya ra gud ang nakahibalo o ang Ginoo. Usa kong tambag sa imo, ipatayon lang ang imong maayong maayong panagigalaay. Ayaw pugsa ang mga butang nga wala pa sa hustong panahon. Kung sa gud ang itagana sa Ginoo para nimo, dili kinahanglan pugson ang kahimtang. Ang Ginoo mismo ang muabli sa hustong pultahan sa hustong panahon, Ma'am Sender. O kusa pa, ayaw himuwa nga imong paglaom nga mas dako pa kaysa sa imong pagsalig sa Ginoo. Mas maayo nga maampo ka, dili nga Lord sa naunta, kundili Lord kung siya para nako, salamat. Pero kung dili man, tabangi ko nga dawaton ang imong pinakamaayo nga plano. Ana, Ma'am Sender, di usahay, ang atong gusto dili mao ang pinakamaayo. Apan ang plano sa Ginoo, kanunay nga mas labaw kaysa sa atong gihandom. Busa, Ma'am Sender, enjoy lang ang proseso sa inyong pag-ilihanay. Pag-ampo, pag-ila o paghulat sa usag-usa. Ayaw unaha ang love story, unaha ang will ni Lord, Ma'am Sender. Ug kung abot ang adlaw nga pareho namong sigurado sa inyong ibang bati, mas nindot nga nagsugod ang tanan dili sa kilig kun dili sa pagtuo. Kamping kanunay Ma'am Sander, hinaot nga ang imong kasing-kasing magbabiling malinawon bisan unsa pa man ang mahimong resulta kay ang gugma nga gikan sa Ginoo dili magpasakit sa hustong panahon. God bless you and thank you so much for sharing your story with us today, Ma'am Sander. And of course, maraming salamat po sa lahat ng magpadala sa ilang mga tambag through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa tanang nagigubang kanato karon sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Sa kung kaayong salamat po sa inyong tanan. Huwag marapot po hon, mag-uban na bang gihapon kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa kinitubukang Perzan, 98.5, Radzo, Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina na lamang yung Lady Diana sa kanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na punong pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. So this is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan. And to God be the glory.

0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gustong asultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: May good news!
13: Hello, oy, unsa koy good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, Egan.
3: Magdasim ni ko pati sa aroma. Nagatiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
2: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliho. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga yagig panglangina ng mga haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka, Igan?
3: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita natambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay.
4: Mga on na ta!
5: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
7: Sukad karon, hamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa kaibigan sa...

0: Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, Sawao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexido Forte!
1: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Everybody line up!
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
7: Naapadi ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: O sa ato, Igan?
11: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor? Nagduaw ko dito, pastor, sa iya. Dala kong digimak. Wala ra kabuok mo na akong gipalit.
10: O sa iyang sakit?
11: Duha na kabulan, pastor. Wala gin siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiyel, pastor. Kamot na ka ng tapo sa julid, pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot, pastor. Tiil. Agoy, nginig kayo tanawan, pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok, pastor.
10: Duha kabuok.
11: Dayan siya sa ako nga. Sus, salamat kayo nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inong po na ako sa utro. Dura, di hapong kabuok, pastor. Duha kabuok,
10: yes.
11: Ano, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
10: So, nakasalba.
11: Nakapakit ko sa Ginoo, pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
10: 2 months. 2 months ka naglubog, nahigda lang.
11: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
10: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod na.
11: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tos, sa Ginoo, pastor. Nagdito dito mga bukol sa ang lawas, pastor. Nangawala man ka na.
10: Nangawala na. Salamat ka, Iga na. Salamat, Iga, ayo.
11: Sige, pastor.
10: Yes, okay,
11: pastor.
10: Salamat.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabalubak ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag wow chicks dili na siya compliment ha harassment na labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini karon bawal na gid na ug silutan ang musupak ang silot fine community service o mapriso depende sa kalapasan babae ka man lalaki o LGBTQ aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa ayaw hilom isumbong tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
11: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo. Ala ko itestimo. This is testimony, Pastor Dan, about the victim.
10: Okay, padayon.
11: Mutuloy nga din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang totoy, gamulngol, dili na makasunog. Then, ako siyang gingnan nga, paim na ka na o victim, kay daghana ang testify about the totoy, na nagsamad na o karon, kaloy sino, na aulian na. Then, yung gisulid, Pastor Dan, nagpalit siya o victim, kaya sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, mutong akong ipapalit sa muslingan ka. Kang itanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
10: Okay, okay.
11: Then, tuloy na Pastor Dan, lungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang totoy na iyang totoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan, na bangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kay iyang mga anak kay basin mahulog po noong cancer katong samad sa totoy sa iyong mama. So, karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, lungutan ako pinakabuok kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o pukat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na jud ang iyang totoy.
10: Salamat ni kaayo from Cagayan de Oro City.
12: O si ato igan na Alex.
13: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga jud ang kanang kuan tamad.
12: Naunsa dai mo na sama di mong TL?
13: Kalo-kalo ka na ko Pastor kay
12: nangauga. Okay. So pag aplasin mo ga aroma nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gi kuan no?
13: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy Pastor.
12: Uy, tapos sa diagya plasa mo aroma nauga.
13: Nangalayos sa Pastor, nangalayos.
12: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
13: Oh, lima ka buok pastor akong gipalit oi.
12: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
13: Lima ka buok.
12: Okay.
13: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naa pa di ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no?
8: Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. man. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status, and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Lu, nganong kataki ang kaman?
6: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo, akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
5: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, bilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
8: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
9: Good morning po, Pastor Dana. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
8: Ay, Tagum.
9: Tagum po.
8: Ah, sige, Alex.
9: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
8: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
9: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
8: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
9: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
8: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
9: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
8: Nagubag?
9: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
8: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panulion, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
13: Naabay kinilaw.
14: Ilabas ang bida sa lamisa.
15: Fuego blend jelly paste.
13: Kalami ane.
15: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
14: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
16: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: Maayong buntag ni mo di kaibigan.
1: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan nagpuyo.
0: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
1: Oh, sa Kaistorya Tanduhan, dito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
0: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
1: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, laing, dito kong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga, dito ko ginhawa. Nga, nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidyimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel Tagasundri kay Dagpa, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan, dito sa Bible Street, puso, kay Sanadalan.
0: Salamat.
1: Ko, Pastor Dan, umingato ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wapak kay kaon ko wala pa sa inom tulo ina kung baka ko lang imudyod maulad Pastor Dan na sa muto inom dyo kong tulo Pastor Dan mura dyo gimadjik salamat kay sa Ginoo Pastor Dan ko kay nagbless akong kinabuhi ning bidyimak salamat kay sa Ginoo nga naagid ni tiya
0: salamat kayo
1: kaya ko kinana ulian dyo ko Pastor Dan nga bago pa lang po kung nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpahatanaw dyo ko tanang drill check up kinan ko sa doktor nga unsa mong giinom. Yung lang ako sa baki, o saan niya, ang upang diba mo to, yung na anak, Pastor Dan.
0: Oo.
1: Nito ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, ba akong Ison ni Pastor Dan?
0: Oo.
1: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panita po po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo pag umangko si mong bana, setting. O anak, padala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na salamat siya kayo. Sa isa ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Di na ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandan siya ka na lang. Ingin ako anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayo din sa akong lawas. Think ko sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
0: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo, no?
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit-ulit na kung aaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
2: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
3: 5 ka buo.
2: Okay.
3: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa Tumas Lingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
8: Oh, hikala! Di na kamuat to pa sa bisan-asa! Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document Document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

Avoiding kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

Oras 98.5 Radyo Kaibigan, alas 6:06 sa kagabhion. Ano yan ang sabi niyong DJ Aya, makigubanuban kaniyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Kayang kamuhian. Sa ngalan sa kinatibukang kawanin ng sibihanang Radyo Kaibigan Valencia City. Sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong Station General Manager, Sir RG Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Sa ato ang Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Diute. Technical or Con Station, Technical Staff, Sir Joshua Season and Sir Amel Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Sa atong 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Maayong gabi kaninyong tanan. Adlaw Lunes, pitsa 20 ning bulan sa Hulyo 2026. Okay, guban-uban usab si DJ Aya sa inyong kagabhion. Masinatingala mo no nga lahi ang intro ni DJ Aya. So ito nang gituyo kay ato ang background atong mga niaging mga program, niaging mga adlaw. Dili ta maka-proceed tungod kay gina-restrict ang ato ang account. Pagsugod pa lang, gina-block na ni Mita. Anyway, maayong gabi sa itong mga suking tigpaminawa. Ilabi na kang Mayor Ami Galario. Ngayon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez. And of course, kang spokesperson, at the same time consultant, Sir Jun Galario. Sa 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia, maayong gabi kaninyong tanan. Sa atong mga suking tigpaminawan sa nagkanalaing lungsod, sa mga kasikbit nga kabarangayan o kalungsuran. Sa atong mga bus drivers, sa atong bao-bao drivers, tricycle drivers, rila drivers, motorcycle drivers, sa tanang mga drivers, pang publiko man o pang pribadong sakyanan. Amping mo kanunay o hinahinay lang sa pag-drive. Ay, grabe na gayod ang disgrasya nga nahitabo sa itong mga kadalanan karong mga panahuna. Alas 9 sa kagabi, oras. Kaning oras atin ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend. Fuego Blend Chili Paste, tugingon man ang GRD Printing Services na namay mutang diya sa Mighty Kit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Musta man ang inyohang adlaw Lunes, ang umpisa ng adlaw sa simana. Musta man ang inyohang pamahon-pahon sa mga lugar nga na apektuhan sa landslide diha sa may Davao Bukidnon Road. Kamusta atong mga kaigsuunan dihang dapita o sa katong mga nabahaan? So ulan-ulan gihapon no ang ato ang palibot ng atong lugar sa Bukidnon. Amping tang tanan o kanunay magmaigmat sa palibot ilaban na katong mga prone kayo sa landslide o sa baha. Ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herbiba Coffee Blend, ang Fuego Blend Chili Paste, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O usab diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang sa NVM Mall. Diha usab sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5 Public Market diha sa May Food Court. Og sa lungsod sa Maramag, sa Kaibigan Center School Number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex.
Alan Science Jess sa kagabion. Ania una ang unang lingaw alang kaninyo tanan.

0: Oras 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato, alas 6:20 sa kagabion. May gabi diha kang Pastor Richard Dangalio. Hook up kita karon diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. So we have our caller from 174. Mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh, DJ Aya.
0: Hello, mayong gabi eh, Sir John. Diha sa Halapitan, San Fernando.
1: Oh, mayong gabi eh, Sir. Kumusta naman ka?
0: Okay kaayo. Mas okay gid karon kay ini. Tawag ka. Kumusta man diha sa Halapitan, San Fernando?
1: Sa diri sa Halapitan, San Fernando. Pagkaroon di DJ Aya, naglugdong, nagtaliksik. Then grabe ka dakong dagom diri sa kalangitan. Then sa mga area na ginainay nagulan diri sa kuha may pagtotality. Then ang palibot grabe ka ngit-ngit. May langot agdi mo brown out kay makita ra nato. Pero sa ubang bukid nya di mabot sa kuryente grabe ka ngit-ngit sa pagkaron do di lang ta magubiyansa gumikan kay sige, nagyugulan karon di sugot sa dili. Puti ng mukas yuta di Jaya.
0: Lagi. Di na gina na to malikayan.
1: Ambot lang ka sa siyudad sa Valencia. So, karon
0: murag. Napok ya pon, Sir John, sa walay simento.
1: Marang-arang di kay murag na yung mga simento di nga makwala na to. Bilo diri, makatamak kita glapok ginagmay. Na pa may mga yutaan pa diri sa dool-dool pa nako na ato matumba na lapok lagi ay.
0: Pero sige lang. Sa ato ang panginabuhi, pagpakabuhi sa adlaw-adlaw.
1: Magampo lang ta, DJ Aya, kay kini siya, blessing kumpul kini sa atong labo makagahong yes. Ni ulan ginagmay. Pero di lang po kay tamang kumpiyansa gumikan kay musunod si Haring Hulaw. Yuta banta-banta kini nga magsugod sa Agosto. Pamantoy kuan sa Purika sa pag-asa. Pero kini siya nga tanan, gising ni ang ato ang mga kaigsunan, nakapugas-pugas na sila kay atong gipindutan nga mientras magulan pa, pwede na magpugas kay dunay mga init ginagmay nga muabot resto, wag dili init dinagko na gid siguro kay matud pa sa pag-asa. Tapuso ning maong tuiga.
0: Yes. Okay. Unsa may ikalagad ni DJ Aya karong gabi una?
1: Unang-una, masugos may pumatasan din mag-ratings lang kusta nang naminaw nato, DJ Aya. Okay, thank you kasi pagdubago na. Sugo sa mayong pumatasan may mabalik ni mo. Usbon ko may gabi ni mo diya. Sa imuhang mga kaupanan sa buhat diya sa DSRK Radio Kaibigan. O manibaya na lang kusta ng kasilinganan dire sa Lapitan San Fernando sa nang naminaw. O kasikwit nga dapit. O sa mga hufiya pamili, mayong kwanin nyo. Mayong gabi.
0: Okay.
1: O dayon nasa Pardillo o sa Ranita. Naras lang po nas ninyong kanan. O diya dahil sa siyudad sa Valencia. Sa kung ayan o gayaan diya. Uyuan o gayaan. Mayong gabi ninyo yuya sa mga Hufiya pamilya diya sa siyudad sa Valencia.
0: Okay.
1: O laras lang furnas na lang sa kinatibok ang pwersa diya sa Big Sarki. Mayong pag-count-count amping kamong tanan. Ibisang gani ako, murag nagsugod ko pis lang.
0: Inamay na yun o kuan? VGMAX Plus.
1: O naman diri sa ato ah. Na diri sa ato ang VGMAX Plus. Labi na ning aroma na to. Sa kasamtangan sa karon mo gina akong gamit kay epektibo gyud DJ Aya.
0: Yes, epektibo kayo. Okay. Proven and tested.
1: Ng mga pamanhod-banhod makuha man gyud. Muna nga diri sa lungsod ginakwa na diri ginahingusgan nila gani atong niaging awa pay bulan. Nangita sila sa VGMAX Plus. Nga murag di pa siguro siya makakuan. Pero binta na lang, salamat po kayo kay niabot naman po ang produkto diri sa San Fernando.
0: Salamat. Okay.
1: O, pa-request na lang ang song.
0: Unsa nga song?
1: Can't be with you tonight, Allah.
0: Can't be with you tonight. Nga no. Kay bagyo. Joke.
1: Ngayon, ang isa.
0: Unsa pa?
1: There is one by Lord Soriano.
0: Unsa na?
1: There is one.
0: Dearest one?
1: Oh, si Lord Soriano ang nakanta, anak.
0: Okay, daghang salamat, Sir John.
1: Okay, salamat na lang. Ikan lang sa lapitan sa mga Fernando Bukidnon. At ang is magbalik. Bye-bye, God bless. Basta radyo kibigyan mo ni Ogato ni og mayang pagpanihapon. Bye-bye.
2: Dapat kayang kamuhian.
0: Daghang salamat kang Sir John diha sa halapitan San Fernando. Another caller from 643. Mayang gabi eh.
3: Mayang gabi eh, DJ Aya.
0: Yes, mayang gabi, Ma'am Carol.
3: Kumusta naman ka, DJ Aya?
0: Ay, pretty lang gihapon.
3: Sana all, pretty, sana all. Pretty.
0: Mitaw, unsa ikalagad ni DJ Aya kay Ma'am Carol diya sa Impalambung.
3: Mayang bayan lang sa mga prena po, DJ Aya.
0: Okay.
3: Ilaras na lang na po sila tanan, DJ Aya.
0: Yes.
3: Pwede mo request song?
0: Pwede ka, ayon. Sa nga song?
3: P.S. I love you.
0: Sharon Coneta.
3: Oo.
0: Okay.
3: Okay na lang, DJ Aya. Salamat sa pagtubag. Maingabi idea kanino.
0: Basta radio,
3: basta
0: kaibigan.
3: Basta radio, kaibigan. Mauni, ato ni. Bye-bye, DJ Aya. Ang DJ Aya sa pagpauli.
0: Dagan.
3: I miss you.
0: Salamat.
2: Mahirap na.
0: Salamat na sa Impalambung kang Ma'am Carol. Alas 6:26 sa kagabion. Daghan din kayong salamat no sa akong nasakay sa Rila karon bago ko nag anhino after dito sa amuang press con sa City Hall. Thank you kayo sa atong suking tigpaminaw diha sa Mailag. Matud pa niya i-shout out daw ang Kulita o Alarcon family. Mayang gabi diya kang Sir Marvin Kulita o sa iyang tibuok pamilya. Lipay kay siya no kay na-meet niya si DJ Aya. Diya pa yung nakatapad sa Rela. Thank you kayo diha sa Mailag. Mga itong mga suking tigpaminawan diha. Once again sa mga Kulita family o Alarcon family. Mayang gabi usap diha kang Ma'am o sa mga Panty family. Alas 6:27 sa kagabion. Niya ang requested song ni Sir John.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ah, yes, akin sa ni og taga-asa.
2: Taga ko an ni taga Uhaw sa Jinsan.
1: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayas.
1: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Digimax kay isa may nagpalit ana kay dugay na pud ko mga 13 years na ang akong malatian sa sinabuhi buta ko so, mama tong wala na ko ning sigig kuan sa radyo ning Digimax na tisin kong kapalit pagpalit na ko naulian man ang akong puso nakahugas na sa plato makalaban ako nakatimba na kong pagbalik.
1: Mga naman mo.
2: Ano ba yung lakaw so, naaram mo sa sulog sa balay.
1: Ah, murag naman ang kagusog.
2: Oo.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Oo, naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog. Nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
2: Isa ko ka buta. Kumanghod po. Isa ka buta. Permanente niya ni nagpaminaw sa imuha.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ikaw.
2: Kung hindi mi sa paminaw.
1: Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: Oh, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni makatawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makatawag sa kadakadlaon.
1: So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
3: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba, happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lula.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD

Oras sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, ingon man sa 104.9 Radio Kaibigan Surala South Cotabato, alas 6:43 sa kagabion. Balik ta sa atong pagpanag-uban dili lamang sa programang Revelation sa kagahapon. Kayang kamuhian. Kay usab nga oras, hatod kyo nato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula, ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ang tulad ko mahirap na. May taubang sa diyang kanya. Mayang gabi diha kang Marlene Daluta Bisinga. Mayong mabugnaw sa sayong kagabion kanatong tanan, DJ Ayang. Pa-shoutout na minaw ang akong bana si Virgilio Bisinga. O pogi na akong anak nga si Carlos Miguel de Luta, luto para sa panihapon. Daghang salamat o God bless you from Camp 1, Maramag, Bukidnon. Mayong gabi sa mga taga Maramag, labi na diya sa Camp 1. Kumusta mong tanan diha? And shout out to sa diha kang Annabel Nunez. Mayong gabi, DJ Aya, nagtanaw na pod mi sa imong live. Shoutout ko diha sa Purok Dos Banlag. Mayang gabi usab diha kang Nanay Felisa Tanodra diha sa Purok 6A. Kumusta mong tanan diha? Ong ingon man diha kang April Ann o kang Jimwell Palomar. Hello baby Caleb. Mayang gabi usab diha kang Lady. Ang sanay si Lady, ha, ang summer ni ini. Ate Liti Ledisma. Mayang gabi, DJ Aya. Shoutout ko sa Flores Family, Ledisma Family, Nursing Semila, Luz Villarijo, JR Flores, Michelle Cominquis Flores, Ronel Traya, Angelica, Elsie Montes, Gaga Llarete, Renanti og Bibi Ledesma, Alex og Virgil Ledesma, Ami Resurrection, Celia Aviar, Bibi Ngukab, watching live from Kibatang Don Carlos. Request kog song Habang Ako'y Nabubuhay. Salamat sa pagbasa, DJ Aya. And hello sa diha kang Bong Elio. Hello ma'am, kumustahin ko lang si sweetheart ko. Magandang gabi. Kumusta ka na dyan, sweetheart? Alas 6:46 sa kagabion. Dalawang taon-taon, alas 7 atong bat-baton ang sulat tampo ni Aryan dari sa probinsya sa Bukidnon. Kumusta nga itong mga suking tigpaminawan diya sa Kulambugon? By the way, dahan kayong salamat sa

0: DC con Valencia City Press Corp. Ang kita kita no sa mga kaubanan sa buhat. Shout out diha kang sa akong idol diha, Ma'am J. Ara Fernandez. Kailan kaya malalasab katarungan. Maayong gabi kaninyong tanan and of course sa tibuok syudad sa Valencia. Ang gabi usap diha sa ato mga suking tigpaminawan sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala South Cotabato. Hello diha kang Jules, hello diha kang Pastor Richard Dangalyog sa iyang tibuok pamilya. O usap diha sa 102.7, kumusta diha sa 102.7 Boss Radio sa Kilikiliwa, Olanao del Sur. Maayong gabi usap diha sa 96.5 Radyo Kaibigan Big Light FM sa lungsod sa Kibawi. Maayong gabi diha kang Pastor Eli Tinaco. Kumusta naman diha? Diha sa Lower Sugod. Maayong gabi diha sa mga Maluto family, ang atong mga diehard listeners diyan napita. Hello diha kay Ma'am Neri. Og sa iyang tibok pamilya, diha usab sa mga Babor family, Takas-Takas family. Hello diha kang Mabel, kang Michelle. Og usab diha sa Apo Makuti, sa mga Dangli family. Mayong pamahon-pahon, kamusta ang iyong kagabhion? Nakaluto na ba og panihapon? Andam na ba ang panihapon? Kamusta mong tanan diha? Shoutout usab diha sa lungsod sa Pangatukan. Kasalanan. Sa mga Astillo family, hello diha kang Sir Bimbo tog kama Maritis Astillo. Sa ato mga miyembro sa Kaibigan Foundation, kumusta mong tanan? Og usab sa atong mga suki diha sa Herbiba Coffee Blend. Daghang kayong salamat sa inyong pag-avail sa ato ang Herbiba Coffee Blend. Grabe daw makapa-energize sa lawas ang Herbiba Coffee Blend. Thank you kayo for supporting DJ Aya sa amo ang produkto diri sa Radyo Kaibigan, ang Herbiba Coffee Blend. And of course, sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ang paggamit sa VG Max Plus makapahupay sa grabing kasakit o paminhod. Tungod sa rayuma, sakit sa kaunuran, ngadto sa isa o tulo ka minuto lang, maayo na, wala na ka, mahupay na ang imuhang dibati nga mga paminhod. Ikaw nag-maintain niining VG Max Plus Herbal Capsule. Ay usab kini sa mga sakit nga like anemia, asthma, cyst, katong mga bukol-bukol sa lawas, ubo, sipon, diabetes, dysmenorrhea, flu, hypertension, and so, Parkinson's disease, pneumonia, og UTI. Tang-tang usab kini sa mga toxins sa atong lawas. Tungod sa pagkaon at itong mga pagkaon o pag-inom sa mga synthetic nga tambang. Sa itong mga manginumay diha og alak. Ilim nung makahubog. Sa itong mahilig magkaon sa mga street foods. Daghan kayong mga oil. Oily. Mga frozen foods. Processed foods. Kani siya ang VG Max Plus Herbal Capsule. Grabe kay makatanggal sa toxin sa inyong lawas. Huwag abin ninyo mga igan ang kaning VG Max Plus Herbal Capsule. Makapaligon usab sa atong mga tuhod. Ano itong ipang rayuma na diyan ang maghubag na tungod sa rayuma o arthritis. Makapahupay sa mga gibati na itong kabugat sa itong lawas. Adunay, labi na katong adunay mga cancer sa kulon. Hyperacidity. Adunay kidney. Adunay problema sa atay. allergy sa panit or kung skin allergies, power, good kayo ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Tungod kay, nganong power? Aduna kini 25 ka powerful usab nga mga ingredients. Nga giusa sila, ni combined ang gulay ug prutas, 25 ka mga ingredients ug himong kapsula. Mao kana ang Vigimax Plus Herbal Capsule. So, ayun ang mga pagduha-duha. Dili na ta sa Vigimax Plus Herbal Capsule na mo ay makapalig-on o makapahatag o kahupay sa itong mga gibati. O katoong wala pa ay gibati di ha. Pag-inom lang gihapon mo ng Vigimax Plus pang panangga, pang sagang kung aduna may mga mutakboy o maabutay ng mga balatian sa inyong lawas. Diba?
1: May tao bang sa
0: kapaayo po niyo makapahupay usab sa constipation katong nang maglisod og bawas. O sagad mahinungdan sa pasintabi sa mga nanihapon karon katong adunay mga almoranas mas madaling masabtan o guban pa. Kapaligon sa resistensya batok sa mga sakit sa giingon na ni DJ Aya sa unahan. Kay natural kini o dili delikado paspas kaayo ang epekto sa ato ang lawas. So mao ka na ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil usa pod nga makapatanggal sa mga kabugat sa ato ang mga joints. Isang hapyod lang ha plus no grabe kaayo mo epekto ang Aroma Plus Herbal Oil. Na i-massage lang nimo ang ato ang katong mga joint o katong mga na ay mga sakit-sakit, pamaol, panuhot. I-massage nimo manuhot-suhot na ang iyang kahalang o ang iyang kahumot sa ato ang mga panit.
1: Wala sila
0: kahumot sa maong haplas tungod kay aduna kanay citronella oil. Ingredients niya ng Aroma Plus Herbal Oil. Pati lamok, no? Mahadlok, ana. Itong adunay mga samad-samad, pwede ninyong itambal sa mga Aroma Plus Herbal Oil. Epektibo na kaayo. Ara sa 54

ngayong gabi diha once again. Kang Merlin De Luta Bisinga, maayong mabugnaw sa sayong kagabion. Sa tanan DJ Aya, shoutout naminaw karon. Balik naman din niyang iyahang bana. So, nasen og balik. Ya, sa may Camp 1, Maramag, Bukidnon. Alas 6:55 sa kagabion.

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, si Manuel, sa Bikiba, Pastor, sa akong, may isa kong ikot, pangkat ni Karola. Niya, abla sa lang kong OBG, Max, nagpahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko siya, Pastor, wahag ilang kapatid sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkakasakit, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo. Oh.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Diyos.
1: Ah? Naayon na, Pastor. Salamat. Si Viving Montesilio ni sa Purok Mes Valencia ko, Pastor Dande. Yes. Ako karon din sa Talayron sa akong uyuan na tanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa Iligan. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan siya.
0: Okay, nga nagluyan man? Kasi gibate.
1: Pero nag-inom na siya o Vigimax. Nga nangatana ko sa akong Andri Unsa, gita inom na sa akong angkon. Nga sa gita inom na niya Vigimax o ganang aroma, gita kuan niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po ng Diyos sila. Kaya, bit-bit po niya, nagsay sintaan niya sa Pagkatan. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigayang panlawas, Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
1: Ito sa kaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
0: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
1: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
0: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: DXRK Radio Kaibigan. 98.5 Radio Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Mark Hitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Nako'y arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay. Salamat di kayo sa pag-testify. O, sa may ato, igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oh, naplas ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun kaya nalipay, wala po.
1: Wala?
3: So, ang katulang naplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka pangalan, ani?
3: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: So kagkaroon, mataghamay, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
0: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag wow chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
0: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
4: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa! Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

Dear DJ Aya, una sa tanan, mayang gabi kanimo DJ. Ayun man sa tibuok kawani ning sibihan ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Mayong gabi usab sa masuking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon.

Akong isip, tumatay yung ina at kapatid. Kapatid, nga kinamagulangan, di dyo aya. Grabe ang stress. Ilabi na nga tanan nga mga istorya sa maong sa mga tao. Mga istorya sa mga tao nga ginabato sa akong pamilya. Ako ang kinahanglan nga maatubang. O ako ang napiktuhan, DJ. Usahay. Kaingon ko, DJ Aya. Nganong ang amo mang pamilya ang ingon ini? Nganong kami paman? Apan sa gihapon? Isabot gihapon na amo ang tanan. Sa pagkakaroon, DJ Aya, si Papa adunan ay mga ipangbati sa lawas. Huwag ang akong lula. Tulo na katuig ang milabay, gikan sa iyang pagkawala, DJ. Si Mama adunan ay laing pamilya. Okay na pod ang relasyon nila ni Papa. Kumbaga sports na lamang sila, DJ Aya. Huwag ako na ini mga panahuna. Usa na ka nurse na nakabase sa usa sa mga dakong hospital dinhi sa Bukidnon. Ang akong manghod usa na usab ka graduate sa IT, DJ Aya.

0: Alas 7:52 sa kagabihan.
1: Dapat kayo.
0: Pasensya na kaayo no kay puto lang ito ang live tungod sa nahitabong power interruption kaganiha. Shoutout niya kang Sally Belyarit Banyes. Ako ang mate niya sa Maramag, Bukidnon. And hello once again kang Ate Annabel Nunez. Dahang salamat kang Aryan sa iyong pagpadangat sa iyong sulat tampo karong gagabihon.
1: May tao bang sa diyang kanya?
0: Salamat usab sa inyong mensahe. Ilabi na diha kang Sir John sa halapitan San Fernando. O diha usab sa Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon.

Nga lang yun ang ato ang kinabuhi, Ma'am Aryan. Focus na lang sa imuhang trabaho karong mga panahuna. Mood kay tama gyud, dili na to kontrolado ang sitwasyon. Natay mga kaugalingong plano nga dili day plano sa labaw nga makagagahom para kanato. Nato ang mga desisyon na wala nato gikonsulta ngadto kaniya. Nato ang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga wala tanang expect tungod kay dili ka na maoy nakalatid para sa tua. So sa sitwasyon sa imong mama ug papa, matod mo nga inyo na lang gisabot nga ingon ni ana tungod kay kada adlaw man sila halos toxic na kailahang relasyon. Wala mo na sayod kung unsa gyud ang pinaka punot dulo. Nungdan yun, nga kalit lang nga naingon ni Ana ang ilang sitwasyon. Usahay no mo kini ang mga disadvantages kung magkalagyo ang magtiayon. Labi na katong nasa abroad, magkalagyo na ay dili pag sinabtanay na lisod kaayo, labi na kung walay mga pag-ampo, wala ang Ginoo sa sentro sa ilang relasyon. Ang giyo ni Ana ang mahitabo. Kanunay nga naa magpatag-asay o garbo. Walay acceptance, walay submission sa matag-usa. So, daghan kayong salamat once again sa imuhang revelasyon sa kaghapon. Nung ingon man sa imuhang pagpaminaw, matag-biis ako ang programa diha sa kung asa ka nga hospital naka-duty karong mga panahon. Sayod ko nga hatag pud og kagaan sa imuhang kasing-kasing ang programa ni DJ Aya ang revelasyon sa kagahapon. Matod mo nga kalipay sa imong kasing-kasing nga madunggan ang akong mga tingog na sa kahanginan. Maraming salamat o gilabi na sa tanang programa sa ato ang 98.5 Radio Kaibigan o sa tanang mga sister stations sa ato ang Radio Kaibigan. Labi na diha sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala South Cotabato nga nakakonek karong kagabion. Wala na may igong oras si DJ Aya. Hangtod sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Tungala na lamang sa kinatibuk ang kawanin ng atong Sibihanan, 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Uigon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Sorala, South Cotabato. Sa ito ang CEO, ang Pastor ng Bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa ito ang Station General Manager, Sir RG Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Sa ito ang Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilo. Finance and Traffic Officer. Tanang programa sa 98.5 Radio Kaibigan, from sign in to sign off, sa inyong suporta, sa atong mga suki sa kahanginan o gingon man sa atong mga suking tigpamalitan sa atong produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, gingon man sa Aroma Plus Herbal Oil o sa Herbiba Coffee Blend Fuego Blend Chili Paste. O ingon man diya sa ato ang GRD Printing Services nga namay mutang sa may Balangay 6, Quezon City. Kasalana. God bless everyone. To God be all the glory.

0: 98.5.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Nihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga nahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
0: mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Add na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali nga, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: The best songs on the radio.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng mundo, Pastor, ka gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya, huwag koan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kunin siya, kanang energize rin siya. Gani, maupo din ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Lizel. Kamusta man, Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusi mo si Mong Totoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor. Uy, dalaga ka pa
0: ito. Dalaga ka ang tuwag nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niyo makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, iyang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antuso nga gibastog, i-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, nag-lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inunggalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipakimo. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lizel, taga-barak.

0: Lynn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kaya sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na, pasmuhan ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Niya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diha-plasaron sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidiwak na duwa jud ka buo,
0: pinahadlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong di pa yun ang abidiwak na duwa ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duwa lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marang ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gigimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, Jabiti.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar kong utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni, pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Naunsa dai mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampungpon.
1: Okay. Naunsa dito yung asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Oh, oh. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yun. Nakapalit ko la, Pastor, karon bisa ka butilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

ako sa nakap makapamatuod yun sa kaya sa Ginoong gigagin ko na kanina ng DP Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero. Nga ako sa kaya akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang ako kayo niya pagka kung na yun at to, ang kanding naligid na dito kay Paul. Kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord. Nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani. Tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkauman ako ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na yung siya ang tidam. Kaya kay nalarabi di Max. Di akong tambalan. Di mo itong na among giyaban o di Max. Daw gid ka buok. Timaan sa kalalo mo. Gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... O sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalangin lang. Sige.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kanda ko, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze, tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako. Hindi makilid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, sa Kipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di tumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha?
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Pastor Dino, di Pastor?
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Salamat, Pastor. Sa Diyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bidjimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siyang nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karun isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: O, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Piensa ni para yoga.
1: Terima
0: Oi, Igan Lisel, kamusta man Igan Lisel? Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax Pastor, nagpadayon patingali o tulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo Pastor, na naa ang Bijimax Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Ano pastor, kami tugod pa
0: sa 19
1: di pa
0: akong
1: edad pastor.
0: Dalaga ka pa
1: ando. Wala ka po akong anak. Oh,
0: dalaga. Dalaga hantod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutong ni sa akong tulo ka anak pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag og ganana.
1: Baho man pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vegemax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vegemax Plus to, kung ang top kami, napulok pa kabuok pa to. Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't ibang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: pobre lang
1: ni sud kayo og wala tay ikit patimo dako gyud akong salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Vegemax. Salamat kay Igan Lisel taga Barangay.

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na to, sir? Yung ba?
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos, hindi kayo ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami lami, kung kayo ang paminaw, marang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Is that the paliog?
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak pastor ba, kay naglupabit raw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, latalata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: Ulo kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax,
0: okay.
1: Pawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan eh nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya rin. Ang subjaron doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Wala na pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat paliog.
2: Arul na, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
2: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, yan ang BG Max ba? Huwag ko kapalit-alit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
2: Sakit eh, gulungin ka pa sir. Kung hindi mo trabaho, init man kayo ba?
0: Oo.
2: Dahil... Nagpalit ko sa Inday, yun yan kayo ni Uli, sila maramag, wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko ilang nabaro, nagpalit.
0: Oo.
2: Wala naman na pulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo, pa sir, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agdang, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max, pa sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
2: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
2: Salamat kay Pastor, mapalit ako gusto nga kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kong bata, sakit yung tiil, kaisa rin, ayo.
0: Ayo, sakit ang tiil.
2: Ito ang magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang magara, kanangang iyang lukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
2: Pastor? Pila na Pastor, mga almost 2 years akong migraine, pero mawala, wala ba, kaya mabalik kung minom kong kape, kinili mo sa doktor, ano, ditaluhian kay Ginoo, Pastor, one time, wala rin magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.
3: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong

0: morning ko sa katong ako nga po bang gisagitan ng Tian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Tian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos sir, wala na yung sakit ang iyong Tian, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oh.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs. Sel. Kamusta man?
2: Nanang ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang Tian Pastor.
1: Okay.
2: Eh, atun ka ba doon? Atun mo ang spring.
1: Spring.
2: Naglabang ni Pastor. Tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang Tian. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, o dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang taristoto kay grabe na gito, lukot-lukot na ito. Buntay akong gibati at itong dinha sa simbahan.
1: Okay,
2: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gyud nga, napalinto na ito. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
1: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
2: Grabe ka kasakit, Pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa, Pastor, kay kapag hanggat naman siya matumiksin siya, Pastor.
1: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
2: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihot nga mag-andam, kay dili ginato ma, kuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe gid nga kasakit, mato pag inom na kong bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
1: Okay, so naihangin dayon, dahil sulod ang tiyan ato?
2: Oo.
1: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon imong kuhan?
2: Doon na nakabuok, Pastor, akong mainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
1: Ang sobra?
2: Oo, ang sobra.
1: Okay, so, human ato, pila lang ka minutos na ayos ka?
2: Just minutos, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Hello?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, kita inong ko ni Bibi atong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaloy sa Gino, karong buntag, ang tutang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloy sa Gino, naulian ng taong pastor, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, alam, naghan tayo dito sa basko. Tinawi ko na pagdahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa Kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital. Kay. So, sa... Hospital na lang ang tapo kay naghan na dito sa hapon.
1: Ah, kahapon.
0: Doha ka buo, palibang dugo. Kaya lang kong Diding, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay dagong dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ate.
1: Okay.
0: Kasi kung akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter nay.
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, duwa na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamati ang Ginoo nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo Nanay Lala. Lynn Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
2: Sigunay sa Vegemax Pastor ba?
1: Yes, igay.
2: Akong anak ba karang naglaag siya ba naglaag niya unta napasuhan ang gutman guro to siya.
1: Oo.
2: Ni uli sa balay na lupog nuspad ka ayo niya grabe kay kabug na wang yang lawas ba na mo din to nga ako siya ang diaplasa sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
2: Niya murag giparimot siya dagko kayo ako nang gipainom ang bijibak nga duha jud ka buok
1: na hadlok
2: jud ko.
1: Oo.
2: 5 minutes pastor naulian din siya. Mm-hmm. No.
1: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
1: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo?
2: O yan ang luspad? Oo, pati yung murag papil.
1: So, posibleng nagutuman to?
2: Oo. Yeah, akong gitayin ng mga bijimas na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
1: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oo.
1: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oo, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dito ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
1: Glory to God!
2: Oh.
1: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasudan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, usay ate masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagkaadlaw imong antos sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay kuno, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Sa dipalihog.
1: Ah, si Sir, po siya ni Diris Kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit ito, no.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Ako magpan.
0: So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kayo kukupasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipatala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol si panalangin na niyang biktima sa kapsul ng may nakayo sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, iga na...

0: Kinsa ni palihog?
1: Arolda, nabakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil, nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, hindi sila maramag, wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko ilang nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagaksol, na ayaw, di ka luyan, gizgino,
0: salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Gino. Salamat gigiyahan ka nga ni ka, tulay gika sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pastor, mo palit ako, gutro, wala, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila, sa kumbata, sakit yan,

0: sekarang ayo.
1: Ayo. Sakit ang tiil.
0: Kita di bate kena ngulo di yang kiting og yang bergerak kena yang lukun-lukunan.
1: Mao ba? Salamat kay Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
0: Pasto mga almost 2 years akong migraine pero mao wala ba ara. Mubalik kung minum kong kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gitaluhian kay Ginoo ba? One time wala ra magdapulo og doktor.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
0: Salamat, Pastor. God bless. More okay. Power
2: yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
3: Ito, ano yung Igan yung Patuban ni Pastor?
2: Igan yung Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte?
3: Pastor, ito yung pang senior citizen na member ng Igan Bidong Gabrielio.
2: Ang sa'yo ang sakit?
3: Nakakrosyo sa isa ka-battle na hurot niya, Pastor. Nakurap niya.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitong semana pa sa nga dili ko makatalong og lakaw kay binuhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binuhod, okay.
1: Oo niya. Nag-aniyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro po pasto na hinahihay og ka. Wala ang binuhod sa CL. Makatalong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ang fix address pa so, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa so, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindong.
0: Bakit ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, nagsakit ang Andre Karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit na wag ana?
1: Kung ano pastor, mo ko nagikuan sa TV ka to, kung minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka to, murag mawat ang kagusog, unya sakit yung mga bukong nga bukog.
1: Uli, ato ko sa center, pastor, yun ang nais din sa Miguel nga. Mauna yung mga sakit din, karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo, iga na...
1: Unya, pagkakuan pastor, pagka, atong pagdaya akong tulog sa gabi, eh, doon kasaktol akong ginam sa Digimax, dahil pagka, kaglawan akong nabati nga, nagsingkog pangini kaya, lahat man ay ang hilanap pastor, kaya nasa ilawom, init kaya akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung nagpalit kong pangini, kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, may utang na po kong inom, kung doon kakapsul, pagka alauna pastor, nakatindog ko, gracias sa ginawa, ipalingot kong bayo pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos, o naayo ka.
1: O akong anak pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan, akong ipalaboratory, niya ini, huwag yan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung flip-flip, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, pastor, ba, kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya ipa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-dubol niya po na ko, doha kong ipa-inom sa iya. Kaloy sa ginawa, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak sa di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa ginawa, pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa ginawa, na maungatambal. Amen.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dyan siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ng daan. So, imo
1: oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor. Oo. Oh. Sinuod yun, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, atin ka ba doon? Atin mo ang spring.
0: Spring?
1: Naglabang ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paris to kay, grabe na gud, lukot-lukot na po, huguntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, oo. Oh.
1: Pagsimba na mo, muugyot akong gibati, nga grabe gud, nga napalinto na po, bugno nga singot, nga okay. Ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe gud kasakit, grabe gud kasakit.
1: Grabe gig ka sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak na dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok na mag-andam kay dili ginapit makuhan akong tiyan ba na grabe gig na kasakit. Mato, pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos,

0: tanan mayon na.
1: Pila
0: dula na siya.
1: Pila yang edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa ra ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa pad.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diha sa inyo?
0: Taga Katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, Katumbalon sila. Tapos ni anha diha sa inyo, unya pag-abot diha sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bagong botura sila.
1: Okay. Kato imong bana nga unsa kay ito? Murag kapoy unsa to? Murag nalimot ang testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor. Ta gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, gapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan, bigi mak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuan niya siya, kanang energize niya siya. Gani, maupo din ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: sibirin mo si Sylvia sa puro kulit balinsa ko sa Sweden. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gitutas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan mang good, pag anin na mo diri nagluyan siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man.
0: Sa Ibigan. Pero nag-inom na siya o Biggie Mas. Nga lang, natawin ako sa akong auntie Unsa, nag-inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa-inom na niya Biggie Mas o ganang aroma, gipakuan niya, haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo diri sila. Birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kanan. Taloy sa Ginoo, maayon nagigaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya diri sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihoga.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya og kuan. Bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igan, Mrs.
2: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
2: Igan Bering, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Bering, kasi ato Igan Bering.
2: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya
1: oo.
2: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
2: Nakapalit nang ko niya, o isa ka buk.
1: Isotelia?
2: Sir.
1: Yes.
2: Anam-anam lang niya, inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oh, mo anha lagi ko diyan Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gutil ya. Naa po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naa po retail diya. Oh.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guro to siya.
0: Oo.
1: Si uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siyang di-aplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bidiwak nga duha jud ka buok
0: na hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oo, pati
1: itong luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitainom ang bijimas nga doon kabuk na prasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: sibirin mo si Silvia sa puro kumit balinsa ko sa Sweden. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po ni siya sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag anji na mo diri, nagluyan ni siya.
1: Okay, nga nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nangatana ko sa akong auntie unsa, gipa-inom na sa akong angkon. Minsan, gipa-inom na niya Bigimas o ganang aroma, gipa-kuan niya, gipa-haplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karon kay nang nilaag na po mo diri sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa Kutaro, taloy sa Ginoo, maayon na gigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya diri sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Gumida ng sigan daw.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Delco.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oh, yung
0: double ubo. Dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya thank matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat thank kayo. You, okay, ikaw.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Egan Diring, Mr. Dan.
1: Yes, Egan Bing, sa ato Egan Bing.
0: Asong mama Egan Bang, yung guiter beto sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk niya.
1: Isutiliya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam na niya. Inom. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, oh, muana lagi ko niya, Pastor, kung magpalit po Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail liya. Oh,

0: Hello.
1: Yes, akin sa Ripaliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
0: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya inom.
1: Inom? Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibiyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil diya, na po diya sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, yun din ito na nanina ng Didi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero. Mutungan, ito po akong hero. Grabe din akong kahalok maging nasa mapakan na manggid magdugay, nakapak manggid siya, napili magiging niyang dako kayo niya. Pagka, kung ano yun, adto, ang kanding naligid na gito kay Paul, kikirig na ko ng kanding pastor. Di ba itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa dako para magiging siya, kanding. Oo. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya lang tidam, kaya kaya na lang rin gimak niya, atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, Didi Mac, daw gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... o sa gid po sa makapamatuan pastor nga gitanalinan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 244.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dakamang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: iinom. Ah,
0: sige, tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo. Oh.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay kinsi na ka tuig, Pastor.
0: Ay kinsi na ka tuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya daka na ka imong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, kinsa ni Palihog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Good, si Manuel, sa Bikiba, Pastor, sa akong, may isa kong ikot, pangkating karula, niya, abla sa lang kong OBG, Max, nagpahit ko si Igan, Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko si Igan, Pastor, wag, ilang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkakasakit, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon na, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Diyos.
1: Naayon na, Pastor.
0: Salamat.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan man ng tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iisiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, o niya, pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas, mungod ko, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya o kuan. Digi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, maupunin akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: gan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Uyan na din siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, kalakaw naman siya, Pastor.
0: Kalakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Nialibiyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anli o nga karoon. Ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, sa Kipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Ito ang fixadis pa to, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindong.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nag-sakit, anak din karun, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa Domingo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo igana?
1: Unya, pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dora kasto akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlawon akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang laya man ay hilanat pastor kay sa ilawom, init kay akong ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik-balik kung pangingi. Akong nihilakan, kaya nakahilak ako kay din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niyoto na po kong inom o duha ka kapsul. Pagka alauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipaningot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nang hilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, o yan dugo kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap.

0: wanan ko referral nga i-admit siya kay mubo yung platelet dayon na dehydrate daw siya sa kainit sa ilalap.
1: Okay.
0: Unya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bigit anay ma-admit ngayon ko Lord nasalig din ko rin mo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gitala direct balay iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya BGMAC di dubol niya po na ko duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na din siya na-admit maina siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
0: Salamat kay Ginoo pastor.
1: Salamat kay kaayo.
0: Salamat sa Ginoo nga maong tambal.
1: Amen.

0: Lian ay kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ah, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro kasordan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatawilan, sa pwede dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan na tabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa ka butilya. Mutong yan di pa inom. Ang tod niya ka ng naabot o mga pila na ka sila yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.

ako sa makapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga giyagin ko na kanina ng Didi Makpastor kaya tulading sa tubig na mo damay kanding nga dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero nga nakosan kayo akong hero mutungan itukul akong hero grabe yun akong kahadlok maging nga nasa mapakan na wamanggit magdugay nakapakmanggit siya napili magiging nga ako kayo niya pagka kuwanda yun adto ang kanding naligid na gito kay Paul kikirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani sa dako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkawan ako ampo nakadumduman niya akong pagumangkon nga yun siya ang tida mo kaya kay nalang rabi di mak diya atong tambalan di mo tong nga among giyaban o di mak daw gid ka buhok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa o sa gid po sa makapamatuan pastor nga gitanalangan gid si Ginoo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi Gid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya 1 bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga karon ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabalik yak ang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabalik yak, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi agad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karun, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VGMAX Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa VGMAX.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay VGMAX Plus diha. So, gabaligya ka VGMAX karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Pagkataong pamalandong digsoon, makayang tanan kang Diyos anaman. Ang Diyos at ng kauban kanunay, magayod ang makatabang kanato. Aron ato malagpasan, nalalaing mga hagit, mga pagsulay sa kinabuhi, kaibigan ko. Kanyong tanan, sa ngalat sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan, welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karong mga kaibigan, o gapit sa 21 na aning bulan sa Hulyo 2026. Og salamat sa Dios dalay gud ang Ginoo tungod kay sa gihapon makahimo na pud kita sa pag-uban-uban ning atong programang Pinagpalang Musika. Kahapon adlang Lunes mamagin ni atong yung nabatasan nga atong magkauban si Pastor Richard Angalio. Kasulang na ibang istasyon nigsuon nga wa magka direct hook up ngadto sa iyang Facebook account sa iyang live. Tungod di kahapon manggudwa nato pasulod ngadto sa apps kay naay gamay nga problema no sa internet. O gadi magkaya ang atong apps kahapon maong ilang gigamit dito sa studios na 98.5 ang data lang para ma-hook up direct sa live ni Pastor Richard o madungog sa 98.5. Pero ano na kita ay na dawatan ng maminsay nga na mga registration sa Xoon nga nag-music lang daw. Kato sila Xoon nagka-connect sa atong apps nga asa na mga built-in nga mga pinagpalang musika diya, mga gospel music nga atong madungog mo nang anayosay madungog na ito ng mga commercial. Anyway, Iksoon, aning adlong Martes, salamat sa Diyos kay anya kita gihapon gawas nun nga magka-uban-uban nga ito kaniya. Amin magka-uban-uban sa pagkamalandong siyang balang presensya mga Iksoonan. Og salamat sa Diyos. Kay siyang Diyos nga buhi, nag-uban ka ito kanunay. Bisag unsang matang sa kinabuhi ang atong mahiaguman. May gabi day diha sa barangay Kaatuan. Labi diha sa kang Kapitan Pahis Cup. Salamat ug may gabi diha kanimo. May buntag diha kanimo. Nakadalik yata kahapon dito igsoon. O gabi para duyugan ang pamilya sa ilang pagsubo. O pamilya sa kaibigan ni Panaw diha sa Barangay Katuan ng Tapan, pamilya ni Kabigang Danilo, Bildo, Sula, mga kaibigan ko. Salamat sa mga functionaries kaibigan tuwa dito. Pinunguluhan ni Iganila Dryan, ang atong Federation President o ang ato sa mga kanang Cluster President Igan Hendry Arita, atong koordinator sa kaibigan sa Katuan, Igan Mayang. May gabi diha kang kaibigan Genevieve Singkosab. O ba ni kaibigang Duds? Kanyang tanong diha, may buntag ato mga Igan. Kanyang tanong diha, pil kang former kagawad. Marites sa balansag, may buntag kanin mo kagawad. O sa tanang mga functionaries nga ato adito gabi. Kanyang tanan, pasubon ko, may buntag salamat kayo sa inyong pagduyugan kagabi sa atong pagbisita sa ogduyugan na pamilya Vildo Sula diya sa Katuan, Lantapan. Atong oras karon 7 minutos makalipas alas 4 mga kaibigan. Sa gihapon live ta sa atong Facebook account Dan El Evangel. Muragwa tayo tarong atulog gabi eh, pero okay lang. At least karong kinagayang yapon sa Diyos o gabagong kusog. Aning laing adlaw na po niyang ihatagan na to, kaibigan ko.

0: Og salamat sa Dios tungod kasi ang atong yung paglaom o di ka na nakitay malaoman. Kanang taliwala igsuon sa mga lalaing mga hagit sa kinabuhi. Mga paitabo sa palibot, paitabo sa lalaing mga dapit sa kalibutan. Ang gubot na po ngadto sa Middle East, guba mga dapit igsuon. Dito sa Russia, sa Ukraine, o gabang pa mga dapit. Itaas na po igsuon ang presyo sa fuel. Hotdan o gadiesel ang petron gabi. Kahapon sa iyo pa. Alas 4 pa. Hawa na. Itaas na po igsuon. Pura ga 10 pesos ang pagtaas. Kinta na igsuon mga hagit challenges atong itubang. Pero sa Gyapon, wag ito ang ay kadlukan o kabalakan kay ang Diyos anaman atong kauban. O ako na ito nga din yata pasagdan magigsuonan. Ang ato lang ginigsuon nga sa Gyapon na dot-dot kita mga lagat sa Diyos. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Asbon ko, live kita sa itong Facebook account Dan Elevangel. May buntag di ay kaibigan Kim Ramos. Nelson Silao Kalimpas. Ging Oyan diya sa Kalugmanan Malafortis. May buntag na diya sa Barangay San Miguel, Labides na itayan. Huwag ko makalugar o gabisita diya kanyo kahapon. Nangandong yung dagig ko nga muana diya. Pero huwag ko makalugar. Huwag diya usab sa Lirungan, Las Vigil gahapon. So tuloon ta ang Las Vigil gabi. O kahapon. Huwag ko makalugar o gana. Salamat sa itong mga kaibigan ng duyog sa Last Vigil sa laing-laing mga kabana to nga ni Panaw Igsoon Last Vigil gabi. So sa akong bawaan, dulo ka buong kuntaan. O di lamang sa tanan, di lamang sa mga kaibigan at sa tanan. Noong nagbako, nagilak sa pagpanaw sa minal sa ginaboy ang akong pag-ampo. Mana kanyong tanan igo, Igsoon, ngaligunon mo sa Ginoo. Dilalim pagmawad ang tagminahal sa kinabuhi mo ning atong kinabuhi Igsoon atong kinigigahin pagbisita sa mga namatyan. How I wish nga kumatuan ang tanan pero di kinato makaya atuan ang tanan. Ibalugin ko pag naay mo pano Igsoon pati yung kasakit ang pamilyang gibiyaan. Ang programang pinagpala musika sa gihapon na cook-up kini sa lalaing mga radio station mga kaibigan ko. Tago na ganyan, murag trinto ba ito nga Metro FM? Salamat-salamat kayo at mga partner station nga sa'yo kaig yun nakapatingog silang radio. O niya nag-hook up sa programang Pinagpala Musika. Oga, salamat sa Ginoong ningwa gayod no ang kadaghanan kanato igsuon nga makapatingog sa radio at mga partner stations. So ganya igsuon naguna din ni ang naguna ganya igsuon diri sa atong listahan ng GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Moday nagunagan niya and din ang Power Radio. Congratulations di ay sa Power Radio. Nga, usa sa mga nagunang istasyonan diya sa Misamis Oriental. O niya, ang diyausab sa Metro FM Trento, salamat din kayo. Alas 3.30 kaniya, nakook up na ka na to. Iroline FM, Pangatukan Bukidnon. Barangay Radio diya sa Bislig City, nakook up na ka na to, makiksunan. Art FM, Kalilangan Bukidnon. Ice FM, Waola na Del Sur. Shine Shine Radio, Butuan City. Og musa mga kaibigan, ang Kings Radio Hinatuan, Surga del Sur. D1 FM, Mariatag, Surga del Sur. Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. DXMM, My Radio, Kalamba, Misamis Occidental. Og masab diya sa Metro FM Rosario.
1: Diha lamang kani
0: Freedom Radio, Iligan City, magkaibigan. Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Real Betunyo, Hingog City, nagka-hook up na ka nato ni mga orasa. Big FM, Davao Region. Og mo sa magkaibigan ng Flash FM, San Francisco, Agusan del Sur. GTFM, Lambuna, Iloilo, sa mga katuran, tadrak ang mga tipamatitang mga...
1: May paglaw nga dala.
0: Ilunggo dira sa Iloilo, dira sa Lambunao, maing aga siyong tanan dira. Salamat nga despite nga ang atong pinulungan din yung ginagamit ang moro na Cebuano. Nalipay kay ko nga gapamati kamo sa gihapon sa programang Pitagpala Musika. GTFM Lambunao, Iloilo. Radyo ng Masa, maasim sa Sarangani Province, kamusta man dia. At agaid ako niyong feedback dia. Iga na... mga Velasco family, unsa may nadungog di akapon, mga kantara ba o ang pulong sa Dios pinagi ni Pastor Richard Angalio. Kaya basig parehas dito sa Radyo Bandira Kidapawan ng mga music region. Anyway, hook output kita diha sa Light FM 94.3. Salamat din kayo, 94.3 Light FM kay Bawi. Usa sa mga kusog istasyon nandiyan sa Bukidnon. Salamat. Voluntaryo nag-hookup ka na to, mga igana. Voluntaryo nag-hookup ka na to. Salamat, Engineer Wolfie. Ato na yung kauban kani adto sa Infinite FM din sa Dakbayan sa Valencia. Engineer Wolfie. O kapodkata, mga kaibigan diya sa 102.9 FM Kagwa at Surga del Sur. Radyo Bandira, George Santos City, kung natin listener, feedback niyo ko igan kung unsa may nabdungog na ito kahapon diya sa programang Pinagpala Musika. Then, Radyo Bandira, Kidapawan City. Muraga, naginitawag na ko nga pasudan na music regiut ang naa sa Radyo Bandira, Kidapawan.
1: Akong Diyos.
0: Infinite Radio, Tandag City, og ang atong bagong partner station, Igsona, 93.3. Tapa Radio Bayugan City. Salamat niya kay Bigang Milver sa 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Salamat nga i-hook up na tadiha sa maong istasyonan. O kamusta di ay ang Metro FM Bayugan City? Wa man tayo balita din eh. Kaya naman ko'y nagka-minsay ka na ito kahapon nga namin na daw siya sa 106. Tingnan ako, Moraga, yaman na sa Metro FM Bayugan. Sa tagal akong feedback, may Metro FM Bayugan City kung nagbalik na ba tingog. Anyway, so on, diha sa Bayugan City, 93.3. Tapo rin yung Bayugan City. Ay butang Igan Nelson ang bibing dulo or dolyo diya sa Philly Bayugan City. Salamat din kayo sa iyong pagtabang usap sa Bloton sa Diyosa. Radyo Kaibigan Nagindingan, salamat kay Idea, 94.9. Og, Pastor Kusog kayo imo ang background music dili. Oh, mao ba? Kusog akong background music. Parang okay na mag-o din sa ako. Anyway, salamat kayo sa feedback. Good morning, nag-hook up na ang Radyo Kaibigan, Subong Kugon. Salamat din kayo. Tiger FM Radyo Kaibigan diya sa Miss Amis Oriental diya, Subong Kugon. Salamat din kayo, 104.3. Kusog ba ako ng music diha? Takay kong feedback na. Diha sa 98.3 Radyo Kaibigan, Valencia. Anyway, welcome kayo ang inigyod nga feedback igsoon. Kahapon medyo nakadimao ka pagsugod nako kay wao ka bantay ipang lubag sa mga bata ning akong kaimanan din niya kahapon. O katapod ka na to igsoon ang Tribal FM San Miguel Surga del Sur. Okay raman, Pastor. Lagi kay ako paminad diri murag okay raman gid ang akong background guy. Ako makita ang po dinhi. Salamat din kayo aking sa radio diya sa natuan. daghan nag-comment dili kalo sa madungog. Okay raman pastor, okay raman daw diya taga Big FM. Muragwa na diya si kuno si Repulse. Okay raman daw kuno. Asang comment nga dili kay ta madungog sa Facebook? Ah, sa Facebook siguro, no? Murag hinay siguro ato tingog sa Facebook ang buti pasabot. Murag adyasanan siguro ning atong volume sa atong Facebook Live, mga kaibigan. Pasisya gida kay watay technician din eh. Murag ang naadili sa live ang comment. Pero sa atong app sigsoon, okay ra kayo sa akong nabawaan. So din ini sa atong computer, medyo hinay atong Facebook Live. Ang audio niya ato ning adisan gamay din eh. Iksoon, mag-ampo ta itong oras karon. 19 minutos na makalipas ang alas 4, mag-ampo ta mga kaibigan. Mapasalamaton ako Ginoong nagaduli ka nimo ning takna sa kabuntago no Dios. Tang salamat Ginoo sa kagayunan imong gihatag ni kanamo nga makahimo na pud kami sa pag-una kanimo. Makahimo kami sa pagmamalandong sa umbala ang presensya. Makahimo kami sa pagsud-o sa pagkamayo. Makahimo kami sa pagpamina o mga mensahe nga nagikan kanimo Dios. Og salamat kay matag buntag amo ka madungog nga magigsulti kanamo sa mong kaibulungan pamaagi. Way sama kanimo. Ngaluyo sa among kakulangon o kapakyasan. Padayon ka nga nagaaga kanamo paduod di kanimo. Og matagbuntag, matag-adlaw, imo kaming ginapahimangnoan, timaan, ikaw na gugma ka namong tanan. Salamat o Diyos, og dalaygon ka sa walay katapusan na mahan. O karon, but na ako itugyan ka ni mo kining tanan. Wamag ko'y arang mahimo o Diyos kung walay ka. Ang akong tawhanong kay balo, kaalam, limitado. Gani ang tanan ay mong kawang kung wala'y panalangin gikan kanimo. Tungod ni ini, akong gihangi o Diyos, ang langit nung kaalam magay akong maangkon. Og labaw sa tanan ang mapagdihog. Pinagi sa barang Espiritu Santo. Og sa higayon, ako pag-ampo nga. Amo na po ka madungog ang makisulti ka na mo o Diyos sa imong kaibulong ang pamaagi. Alihig gayon, Ginoo, abo na po maamon na po masinati ang balaang Espiritu Santo nga magapamuat o magalihok sa among kinabuhi o pinaagi sa imong buhat na mga kinabuhing matandog, kinabuhing mapadoliha ka nimo, kinabuhing mabago, kinabuhing madasig, labi na kadto medyo nawadaan ang paglaom tungod sa mga problema ng ilang gihambing. Og salamat tungod kay anak ang Diyos nga among kadangpan nga andamutabang ka na mo kanunay. Busa Ginoo, ni Tagas Kabuntagon, pinagin mong program pinagpala musika akong gideklarar. Ay mong gahom, ay mong balang presensya, magiging mong masinati karon. Itago lamang imong alaga doyo si mong krus. Araw ay laing magadad ako di imong himaya lamang. Antik full control imong program pinagpala musika aron ang mga minsay. Amo gawas o Diyos. Madala kinig panalangin sa mga katawan. Salamat o Ginoo. Kanimo kinimong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidugbaluluwas kaampo kining tanan. Amen. Oh, God, man.

Og bisag unsang matang sa kilabuig zon, dapat yun atong pasalamatan ng Ginoo. Kaya kita nagtuo, he is in control kung na may butay ang gitugot ng atong masinatian. Kaibigan, lagi siya ay katuyuan ni Anang Tanan. At oras karon 29 minutos makalipas ang alas 4 at tanga na bala ang pulong sa Diyos. Medyo naglitsot na may adjusting soon kay okay naman sa atong apps, sa atong Facebook, lagi ang lahi. So kung ako hinayan ng akong volume din sa akong music, muhinay po da. Appeal ang sa atong apps, kay okay naman atong apps, good. So naragi din volume sa atong Facebook, so it is medyo maglitsot na may uga. Adjust ay din sa atong audio sa music sa atong Facebook Live, mga kaibigan. At ang iyong balaang pulong sa Diyos, nga importante ang kabahin sa programang Pinagpala Musika.

DJ Cheng, Oba, Bo sa Radio Diha sa Kilikili, salamat sa pag-ukap ka na to. Salamat di kayo, DJ Cheng. Good morning to Kabigang Nili, Padura, Himildas, Anto Krasuna, Badong, Sistina, o Maria Cristina Ayuban, Sistina, may buntag di akanimo. Naigapanawag ka na to, sa kay Toyoan eh. 2630, may buntag di akanimo, sa may ato. Ga programa ko din eh. Ginoo, ikaw ra. Mauni minsay sa awit, mga kiksuunan. May buntag diya, kaibigang Junalin Layawon. Karong papasudan ang last vigil. Ay, karong pa diya ito. Ay, taman o kagig ka muntag guga, tinaytayong ako. Ako na lang hapitan. Kung dili ko madayon unya o ga Davao, basing makadalikyat ko diya unya. Depende lang ni unya, tagalirungan. Salamat iga na Junalin. O bandiyan ikalagan narja. Ma'am Isidra Palacio, may buntag diya kanimo o gaglaysa saway. Anita Imbang, may buntag diya kanimo igan. Mayong hapon-hapon na dito na ni sa kwan, California, USA. USA. Salamat sa dugang adlaw nga gihatag kanato sa atong buhi nga Dios. From Gertrudis Sabanto. Salamat iga na. Salamat di kayo. Ako masalaw kang Romuald Sata. Diya sa Quezon, Bukidnon. Mary Jane Mangga, usabay buntag og Nelfate. Ako kang Dayin at Gabuli. Ana Mary Gayunan Estudia Mislang.

0: Yes, igsoon, gigugma ka sa Dios, busa. Doon na to kaniya, kaibigan. Salamat Ginoo, ay Dios nga anda mo dawat ka na to. Importante sa mimo siyang dawato, niisipin mo Ginoo maluluwas. Kaibigan ko.
1: O Dios, pagkamayo mo ang kinabuhi.
0: Atong oras karon 3 minutos maglipas ang alas 4, mga kaibigan, alas 5 di ay. Magampo ta kay dagang kanato igsuon mo, gawas na silang puluyanan kan importante yung mga lakaw. Uban malit silang trabaho, uban kay naging mugawas silang puluyanan. Pero nagatang yod sa ato mapagampo. Doon din igsuon, magampo ko karon. Uban ko ni mong pagampo kaibigan. Langit nung amahan, dagang salamat o Diyos ang balaang pulong, nga imong gipabot nga ni kanamo. Isip dugang pinundom kanamo. Sa uban, mga pagbadlong, mga pag-aga kanamo paduol niya kanimo. Og salamat mo dagang gugma, kay bisan pa sa pagkamakasasala. Ngawa nagyoy paglaom ang kinabuhi. Tod kay naa kami sa kangitngit. Salamat sa imong dakong gugma, o tong sa imong gugma. Imong gihatag imong bugtong anak si Jesucristo. Aron sa pinang kinsa ang mutuo kaniya makaangkon o kinabuhi ngulay katapusan. Dili malaglag, dili bagahok man tungod sa sala. O salamat kay ang kaluwasan. Wa nimo gipili sa pipila lamang. Apan para sa tanan. Bisag unsa mong tribo. Bisag unsa mong pinulungan. O bisag asang nasod. Bisag unsa mong kolor. Bisag unsa ang pagkatao. Giapil nimo kami sa programa sa kaluwasan. Kaya namatay ka di lamang sipila apan para sa tanan. O salamat tungod kay kanadto na himunin mo kaming kaaway tungod sa among pagkamagsasala. Apan salamat. Amato sa matag-usa kanamo. Nga bisan tuod na hilayo na himulag diya kanimo tungod sa among sala. Mapasig-uli kami diya kanimo. Binagi sa among pagtuod diya kang Kristo. Pinagi sa buhat ni Jesucristo sa among kinabuhi. Tuon nini o Diyos among kangiday, among kangipasalamatan o pag-ampo, Lord. Ang matagos sa kanamo, maginuktok nining tanan. O sa tanay pa panahon, tabahin kami mo dool kanimo. Kay bisag nangandoy kami puyo og langit sa panahon sa adlas pagukom. Apan kung dili kay makabuhat og desisyon karon. Desisyon sa pagalagad kanimo. Diligya po na umaangko ng mga panghandoy. Og salamat sa pahundom ka namo. Kung sa importante pagtuo diya kanimo. Og kami na ipagtuo kanimo. Makita usap kini sa mga binuhatan. Busa ginusalamat o dalaygon ka, ako pag-ampo lamang o Diyos. Labi na karon iwag kay pahunduman nga lumalabay lamang kami sa kalibutan. Subo lang kay bisag nasayod kami niini. Gikawilihan pagid namo. Gifukusan pagid namo. Kita kadakong panahon ang nubo lang ang kinabuhi. O wa kang pagkabana sa kinabuhing eternidad o way katapusan. Human sa pagkukum. Busa o Diyos akong pag-ampo ng takas kabuntagon. Tagaan mo bili ang butang ngayon makatabang ka na mo sa kinabuhing eternidad. Tudloy kami sa pagsubay pagpili sa isaktong dalan. Dili sa reliyon, dili sa tao, dili sa mong kagalingon, kung dili pagtulong tuol amang di kanimong Hesukristo. Salamat o Diyos, o karon, imo nakita ang tanan. Ako itugyan di kanimo o Diyos. Karong adlaw, lang adlaw na pod nga o magiging mga sayo, doon sila paabot kami karong adlaw. Ako pag-ampo lamang o Diyos, nga guniti kami sa mga kamot. Ayaw kami itugyan nga to sa kamot sa kaaway. Panalipni kami, Amahan. Ilikay kami ng matang sa kadautan. Disgrasya sa kadalanan. Disgrasya kung asa man kami ang dadaon karon, bisan na sa among puloy-anan. Bisag asang dapit kami Ginoo. Ilayo kami disgrasya. O dautang buhat sa doang tao, labi na karong panahon. Nagkadautan ang buhat sa tao. Ilikay kami o Diyos ng tanan, tabo ni kasamili ang dugo. O tabay kami o Diyos. Mangkon naman yung panglawas ko ng adlawa. Duwang kusog ang umaangkon. O tabay kami Ginoong magmabungahon ko ng adlawa na pod. O laing adlaw na pod ng lakong kadaugan ang umaangkon. Panalangin mo sa kanamo, mag-uuma, panalangini, negosyante, panalangini. Mga trabante, empleyado, empleyada. Ug unsa may mga profesyon o trabaho, panalangin ni Dios tanang sources mga income, mga ngisda. Men in uniform, ang mga officialis. Panalangin ni Dios ang ako pag-ampo matag-usak na mo. May mong may lukon di akanimo. Salamat. Kung kami, ubat si mong taba, mangina mo yung matarong, imo kaming dawaton. Ako sa nag-ampo o Diyos ni adto ng mga balatian, lalik karong panahon, dagang kasakit. Kaloy o Diyos, patag-usakan na mo, nagipangbati sa lawas. Ikapa mong parte sa lawas nga naibalatian o sa mga lagrusong pamagi Ginoo, ihatakan ng kumplitong kayuhan. Sa tanang nagsakit, o Diyos, masinatin niya mong grasya. O sa tanan nag-atiman sa mga masakiton, nabikad tong naglubog. Sa tanang nag-atiman, ako pag-ampo, Lord, dugang pailob, pasinsya. Manaa kanila sa mong grasya. Tabangin sila pag-atiman sa mga membro sa panimalay nga nagsakit. O gitagbo ng ikinalan. Labi na ang papalitog tambal. Maintenance ko ban pa. Salamat o Diyos kung sa may mga prayer concerns sa tanan karon, ikaw ginunasayod ni Ana, ako pag-ampo, Lord. Iata ka ng kadaugan. Ako nagto, you will always make a way. Di ba ginako specific ang puan karon, matagos sa kanila. Pag-Diyos ikaw na sayo sa tanan, busa ang tanan ako itug Diyos magkamot. O Diyos magkamot, o Diyos. Ako malaomon. Nagkaginoo magatabang matago sa kanamo. Tabahi kami ang radlawa sa mga desisyong pagkabuhaton. Ang imong pagbuot ay matumat sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo sa tanan. Salamat sa nagpaloy sa programang Pinagpala Musika. O salamat sa mga partner stations. O salamat sa bagong station ni mong gihatag ka na mo diya sa bayukan. Ako pag-ampo yung panalanginan kini among partnership, yung panalanginan kini among partnership Ginoo. Salamat Lord. Padayon ka magatagbo Ginoo sa among gikinalan. Para pa tayo ma-hook up ang programang Pinagpala Musika sa laing mga istasyonan. O dagang matungog sa minsay sa kaluwasan matagkadlaon. Salamat sa naminaw sa Facebook Live. Paday ka magpamuhat sila matagkinabuhi Ginoo. Salamat Lord o kanimog na mong gitugyan gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamo gidu maluluwas gampo kining tanan. Amen. O amen.

0: Atong oras magingsunan, alas 5:12 na magingsunan ko, o gadalay ko ng Diyos. Patayin tayong soon, pabunuban karon. Napatay na pilang kami nito sa bilis sa programang Pinagpala Musika. Salamat guys sa tanan, kapaminaw, gawban ka na to. Aoks na ang kapabot o minsay, di agin na to basa na tanan soon.
1: O Diyos, pagkamayo mo.
0: Francisco Yanong, Tatay Francisco, may buntag di akanimo. Consolation Boy, Sir, Virgie Remirata. Diyan sa proxing ko, mailag, may buntag kanyang tanan diha. Ginevising ko, salamat ika ayo sa panihapon gabi diya. Musta diya, may buntag o ba ni Igandud sa... Good morning, Pasudan. Salamat kay sa pagservisyo gabi, labi na giyod kang Iganel o sa mga uban sa Cluster 3. Ang kayong salamat from Igan Ginevising ko. Diha sa katuan ang buntag diha kang kaibigang Blackie and Vito Lumiston. Salamat kayo. O sa sila kapaloy sa itong programang Pinagpala ng Musika, salamat kay Igan Blackie, Igan Vito. O mausap diha kang may buntag Igan na Jared and Miriam Lumilang. Salamat kayo. Og kang Igan Ati Livi, Akasiris, o ba ni Igan Mike, salamat ikayo. Matthew Bindoy, may buntag ka ninyo. Og Lily Kagas. George Abunda, Igan George, may buntag. Nil-nil kagat usama. Virginia Kabasag, amen, Pastor Dan, salamat sa mga balaang pulong among nabati, gikan kanimo, Divi Kabasag, Talibon Bol, mahal namong Pastor Dan. Salamat. Musta di atong partner station, ang Raji Bandira, Talibon, kay Muraga, wagi ko kita, nag-signify din eh. Musta di, Igan na Virginia, hopefully nga, gawk up sila, on time ka na to. Gian Kasipong Gaviola de Ligos. Oh, salamat din kayo. Oga, ato ning dealers ng pututong VG Max Aromaigson. Igan G. Lord, Igan Limari Talisay Ruflo, Igan Lisa Sabas. Nanay Bibi Mupas, Jessica Garcia Montela, Ana Luna Baylin Ukat, may buntag di kanimo. Oga, nga Limar, Ikaranuma Paita. Diya sa Barangay Mambuaya, may buntag ito nan Ogria, Daog, Artiaga. Igan Ria, may buntag. Si Padre Jerwin Diya, may buntag. Felix Tumada Sarte, Ilin Kabala, Ogkang Korea Davao, Maidlos. Shout out ko sa ako mga silingan sa Marmol, Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, nga kanunay na minaw sa pulong. Salamat, Pastor Dan. O salamat usap sa inyong pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Watching from Saudi Arabia. Ako pag-ampo manayo di Saudi Arabia. Kaya aks na po kagubot. Jocelyn Barbon, may buntag di akanimo. Analiti si Rodo. Angila Biog Kuroba. Okay na, Pastor. Na diri sa Talibon ang 90.3. Salamat din kayo. Pero ang tanong, mag-signify sila. Ano lang kung nakasignify na ba, pero ganyan, so far sa atong pag-roll crew, ako kita. Mura pila nakabuntag, hindi ko kita sa ilang attendance ni sa atong group chat. Kung naminaw mang kitsa-tiktisyan karun diya, paliyog kung wala sa group chat. Paliyog ko, text atong numero. O diba ka, comments ng Facebook Live para nga Dan Elevangel atong Facebook Live. Para ako kang maad sa atong group chat o makasignify. Malipay kayo ko at least. Kaya kung yun, ang bisag kinsang sasunan hindi mag-attenda sige, atong gina-assume nga makaukap. Okay lang kung na ay mag-text na ito ng listener nga magpaybalo.

Good morning, Pastor Dan. Pagkanindot sa pulo nga among nabati. Always me ni Alagad. Minaw sa radyo. Salamat kay Igad Marites. Og Alagad Dodo nga si Gadiha sa Ingoog. Salamat sa matagbuntag ninyong pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Pagkanindot kayo sa balaang pulong sa Diyos nga giwali ni mo, Pastor Dan. Magkapamalandong sa gugma sa Diyos og pagluwas nato dito sa cross og mapasaylo ang atong sala pinaagi sa atong pagtuog kang Kristo Jesus from Vlagem Nails. Montenegro Amelia usab maayong buntag de kanimo morning pasundan ang imong wali dili. Okay, dito ni sa kuno sa atong Facebook live kasubukin nato na gamay gyung diferensya ang atong audio diya sa atong kuan. Dito kaya adyasan din ni Iksoon kay sa atong apps manggut nga dyan ang kaupang istasyonan. Okay kayo gawa sa atong live. Ato nang giisulti atong technician nga anyan yung unya para i-fix ni atong laptop din eh. Pragnani sa atong OBS. No. Ikaninday man siya may muntag di kanimo. Morning pasunan, salamat kay si mong gishir karon nindot kaayo pamation o pamalandungan. Tinood gayod ang Ginoo walay pinalabi. Patas kayo, salamat ikaninday. Bade may ngug apps ing so na mangud tay apps nga diha gid hook up ang registration kanang so far okay kay atong tingog atong music diha katong apps diha ang kunik ang mga registrations. So mo na kung akong adyasan nodro din ni maapektuhan po ng atong apps. Salamat may buntag igan inday man siya. Salamat igayo. Og lay sa saway. Good morning, Pastor Dan. Thanks God. Iyan na po ming gipukaw aron makapaminaw na sad sa iyo po programa tagbuntag nga makahatag og pagtulunan sa tanan si Glaisa Saway ni sa Kibangay. Salamat igana. Salamat igayo. Kanang diya sa 90.5 balik ko. I hope naka-live mo diya kaya kong i-share. Diya mo kay diya magod ang gawas diya is na diya at sa apps. Balik ko diya. Diyos. I-live to diya sa account sa Radyo Kabigan kaya ako lang i-share. Balag to o dumanan ni atong programa pero naman tayo minalvi sa headlines pa. Salamat din kayo. Kaibigan Diding Sibog ang tiya sa lamay ang litsumanok tiya sa wao ang Sibog litsumanok. Salamat din kayo gandiding peting lamay sa Sibog litsumanok na ay tulog kalitsunan diya sa wao na po diya sa Vanisila North Cotabato na po diya sa Salawagan Quezon o diya po duwa kalitsunan nila sa kalilangan mga igan sa kalilangan. Nga wa makasuway sa Sibog litsumanok adna mo diya, palit mo diya igson. Kay matagpalit niyo og litson diya. Namo da kong katabang tabang para sa atong radio program ang Pinagpalang Musika. Diting Sibog og mausab kang igan Maria Cristina Ayuban. No, salamat igan Sistina. Salamat igayo. Tina Bautista Ayuban of Davao City. Mga kaibigan na ito diya sa Kulasian, salamat di kayo. Murag kahapon ito, gietunol ka na ako. Salamat kayo, Igana. Maning, o gato mga faksyonan siya. Salamat mga kaibigan sa iyong suporta sa programang Pinagpala Musika. Salamat mga kaibigan sa Sungko. Pinangluan ni Igana, BB Apat. Salamat kayo, Igan BB, o gato mga faksyonan siya, o gato mga kaibigan. Kagawad mayang Villieres, kagawad inadanggalyo, akong bayaw. Tabang usap sa nung misis. Salamat kayo, kagawad inadanggalyo. Mana, anang id, salamat di kayo. Kagawad sa Barangay Miglamin. Og diya kang kaibigan Alma Lutrago sa Baclayon. Salamat igan Alma. Igan Robicinto, salamat igayo. Igan Bito Lamblaki Lumiston. Og sa MC Sungko, salamat igayo. Og sa atong Federation Officer sa Lantapan, pinanguluan ni Igan Hill. Salamat Igan Hill, uban Igan Ilin, diya ka itong mga functional. Salamat sa iyong suporta. Og salamat na Diyos sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. May ato pinakamin sponsor Igsoon ang yung padayon sa paggamit ni ini nakatabang sa panglawas o nakatabang aron padayon tamadungog sa programang Pinagpalang Musika. Salamat, salamat igayo. Kanyong tanan nga gasuporta sa atong programa pinagi sa pag palit sa atong produkto nga Vigimax o atong haplas nga aroma. Gawas nakatabang mo sa itong radio program Osbon ko, nakatabang po na sa inyong panglawas. Taga kay mga testimonyon sa mga tao na tabangan kung man makainom sa atong produkto ng Vigimax Plus. Gampo utang ang Diyos mag-aayo sa mga masakiton.
pero naa di pa ito malimitahan ang pamagi sa Diyos kaya panangigsun nga mugahin po siya kung sa'y pwede niyang gamiton para pagatag ka na toong kumplitong kayuan. Okay ni, usan ni mo ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula nga owir ang sunod o dili powder. Aron pa tayong tamadong igsoon, diya mo pangutana o palit sa mga istasyonan nga asa mo kapaminawan. O kung naamos mo kinon, bisita mo sa mga kaibigan centers o sa itong tindahan na dili sa Alcuino Emporium, diya sa Maramag sa Perimeter Building Store No. 18, Kadingilan, kilid sa Food Court. Wow, na diya sa adyong building at ba ng bagong merkado diya. Color green ang mong building, adyong building na diya itong tindahan. Pag naamo diya sa Ingoog, anak mo diya sa Gusmana Building. Doraginas Terminal Igsoon, baklay kapadulong sa direksyon sa ospital. Iyong makita malabyan diya sa imong right side Igsoon ang kaibigan office. Diya itong produkto mapalit, ang iyong papalit diya, makatabang ka na to. Aron patayin tamadungog Igsoon diya sa ato partner station. O gampo ko, nalipay kay kong naidakong handom ang power radio magpatukod o dakong istasyonan diya o kusong istasyonan sa Ingoog kay dagang pagdapit diya nga dito maabot Igsoon sa Ingoog City. Nangandoy sila mapil sa kabigan ang problema kay di pagid nato sila maabot sa programa. So salamat din kaayo na nagyo nagpaabot ko tuminsay o napaampo. Napatabang nga makakunik sa kalayaan para makatukod o istasyonan diya sa Ingoog. Ato'y ampo na Igsoon. Dugang persa sa itong partner station diya. Bayti sa 6 minutos makalipas ang alas 5 magkaibigan magigsoonan. Labaw sa tanang butang, pakanindo tingso o pamalandungon, ang Diyos labaw sa tanang butang. Inday sinto galira, may buntag na kanimo igan. Amen o gamin sa manindot o matahom sa minsay sa Diyos na giwali ni mo pasudan. Salamat sa Diyos kay ang gugma sa Diyos o kaluwasan para sa tanan nga mo tuog mo dawat kang Kristo Jesus. Glory to God. Salamat mo buntag diya kanimo, Neil Fateh. O kang Itchaliko, Christina Asiron. May buntag diya kanimo, Iga na. Diya sa Mambuayang. Elizabeth Baman, usap, may buntag diya kanimo, Iga ni Elizabeth. Itag ko diya, Diyos, kung nag-open ka sa live sa atong one, itag ko para makita po nila atong live diya. Ang mas klaro ang audio. Kay sa atong mga apps man na mo nakaukap. Ay buntag na igso, June Kapundag. Kundi migso, pasudan, dalay ko ng Diyos sa iyang mga pulong. Pakigreet ko, happy 60th birthday ni Toto Agustin. Oy, birthday sa akong agaw. Happy birthday, Toto Agustin. Kamusta, Igso Dion? Igsoan, pamingan ako ani nila. Ato ni mga suod, Igsoan. Himero sa Quintas Gultiano usab, may buntag diya kanimo, thank you for listening. Yusip Pendelia, o Elizabeth Baman, Marialina Duran Culipano, may buntag diya kanimo. Yeah, indela sa Malibalay. Arakan, itugot sa Diyos, magkalabay ko diya. Within this week, no, kung di magkaroon, Igsoan, apil diya sa kadapawan. Test mo ko na ako kung magpa-hapit mo diha. E ano na magug kong ato kong Davao, di ako agi sa Katipunan, Arakan, hapit ko Arakan, din balik ko diri gawas o Glumundaw. Kung na ayoy mo text na ito nga taga Kinapawan, labi na gusto mo palit sa produto yung soon, mo hapit ko diha. Kung na ay gusto mo palit. Basta karo si Mana, mo ato tag Davao, mga kaibig magisunan. Atong oras karon 28 minutos makalipas ang alas 5. Bako na mga kaibigan kaya itong ukang atong palibot aksyon naghayag. Dapat malipayon tatanan mga kaibigan ko.

At ang iyang atong Mindanao Visayas Headlines nga atong gihapon kanato sa pagtutong VG Max Plus o sa atong Haplas ng Aroma Herbal Oil. Mga ikan manamilit na ko, kay musulo na atong Mindanao Visayas Headlines. Sa ngalagbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan! Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamilit o magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: pinagpalanglan. O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, murugid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, at tulkatul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Insa ti taga-asa?
5: Ako si Ninita Carmelo Igan, taga Kasinglot, sakop ni Pastor Alex Idurabi.
0: Ah, yes.
5: Pasalamat ko kay kana nga ako nagagamit ko aning Digimac nga capsule. Salamat ko sa Ginoo kay adtong mga panahon na taas kay kong sugar, dayon nakagamit ko ni pasikap ko ni baba akong sugar. Kantog karon gamit pag akong kunini. Salamat ko sa Ginoo kay kana nga nagamit niya ang Digimac bisan pa man may panahon nga sa UTI ko kanira siya akong gigamit mga tulo ra kadlaw na wala ang akong sakit sa akong puson sa akong pag UTI.
0: Okay.
5: Ginoo niya na pasodan kay gamit ang pinagpalang musika uban sa tulong sa Ginoo o kaning bigyan imong produkto sa kaning kuan kaning programa nimo nga among na akong na pangita o akong nakapaminaw kada kadlaon sa paminaw ko niini niya.
0: Salamat kay kayo.
5: Na bless ko karubuntaga sa imong mensahe.
0: Salamat kay kaibigan.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:35.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko gikan sa Mindanao paingon sa Visayas nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, uban-uban na punta. Sulod sa pila ka minuto sa atong sayron kining atong pipila ka mga balita. Hatod ka nato sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 21 aling bulan sa Hulyo 2026. Ako nang inaoting son sa gihapon namo din ang pabilis pamaminaw gawas ni adto kinalamula ka og kay naay mga trabaho. Welcome po sa atong bag-ong listeners karon nga karon po naka-tune in o kung wa mo makapaminaw sa programang pinagpalang musika og first time nyo. Nakapaminaw na itong programa karon igsoon. Ako mo gitapit sa pamaminaw sa programang pinagpalang musika madungog matag alas 4 sa kadlawon. O nakahook up kini sa mga almost 50 ka mga istasyon nandiyan sa Mindanao o sa Visayas. Opos up kini atong Mindanao Visayas Headlines. Atot kini sa Vegemax Plus na gibuat gikan sa 25 ka matanom. O wilang sunod ani og dili powder mga kaibigan magigsoonan. O sa kasimpleng food supplement, apan ay mong tambal sa kadaghanan tungod sa panalangin sa Diyos, kaibigan ko.

0: By the way, ang atong Mindanao Visayas Headlines tumakita sa 98.5 Radyo Kaibigan na Facebook account. Og padugkin siya sa kapin 40 ka istasyonan. Dili ko maglangan igsoon ania ang uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao Visayas Headlines.

0: Osbon ko, live ta sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka barangay kagawad giingong nagpusil sa iyang kalibian na partner misunod pagpusil sa kagalingon sa mahayag sa Buanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang bagong himugsong gibiyaan sa garbage bag, gihatagan og plaster nga haya sa LGU Talakaga.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka pulis nasyonal patay human nabanggaan og van sa Panglao, Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay ng mga kaibigan, 17 anyos nga lalaki patay sang nagkabunggo sa nagapark nga multicab sa Dumingas o Dumangas, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang luwan tudling sa atong balita, usa ka 36 anyos nga lalaki naghikog patay sa May Tandag City, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Medyo subo na igan. Sabo kinu na may bawa anig suon, muraga, duwa kabuok ang nagpakamatay usab. Alang sa detalye, atong siren on niya, pinagi sa report sa atong mga kaubang mga reporters ani. O, gusto mong katotkan nato sa pututong Vigimax para sa pinagpalang kapsula. O galing ado na may pangutan na may tungod sa panglawas o dibakas ng produktong Vigimax, igan may mo kang mutiks ka nato. Ay lang tawag, text lang, katong ado na'y pangutan na. Pero kung naa kay testimony, pagpasalamat sa Diyos nga naayo ka, malipay ko kung imo ka nang itawag para makuha kina kong detalye sa imong testimony. Ang imong testimony igsoon, base mo na po na'y makatabang, aron ang uban ma-encourage sa pag gamit o madugaan ng pagtuo sa atong produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Oga, daga na kayo ang nagatawag ka ito din eh, nagpasalamat sa Diyos. Muning ang produkto igsuon nga perting dagana kay sa mga testimonies. Lalaing mga sakit nga taga-agalibyo, gamit lamang o sa klaseng kapsula kinimo ang Vigimax. Muning atong giilang halos all-in-one. No? Lalaing sakit taga-agalibyo mga kaibigan ko. 41 minutos makalipas sa 5. Di na ko maglangan aniya ang detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mag-una ta dito sa Buanga del Sur mga kaibigan.

0: Barangay Kagawad giingong nagpusil sa iyang kalibin na partner, misunod pagpusil sa kagulingon sa Mahayag Sambuanga del Sur. Atong siren ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Usa ka grabe nga insidente ang nahitabo dadtong dapita sa May Purok 1, Barangay Bunyaw, lungsod sa Mahayag Sambuanga del Sur. Human ang usa ka 52 anyos nga barangay kagawad ang giing mipusil siyang kalibin partner ug diyan mipusil usab siyang kagalingon kanina duna kalabay nga adlaw, Hulyo 19, 2026. Base sa initial investigation sa kapulisan, naigo sa tung aping ang babaeng biktima human kini giing mipusil sa suspetsado nga gituhang misunod sa ilang panaglalis tungod sa wala matino nga hinungdan. Human sa mga insidente, giing mipusil usab sa barangay kagawad ang iyang kagalingon sa agtang hinung dan nga pareho sa nakaangkon o grabing sama dipinusilan. Matod pa sa kapulisan, ang anak suspetsado nga mo'y nakadungog sa sulod-sulod nga buto sa pusil gikan sa kwarto sa magkitiayon. Sa iyang pagsusi, iyang nakita ang iyang mahan nga samaran o nagbitbit pa sa pusil samtang ang babae nagbuyan usab sulod sa mga kwarto. Dali nga gihatod sa mga silingan ng duha nga to sumahayag ng municipal hospital o sa ulahi gibalhin sa hospital sa Osamis City alas sa dugang nga pagtambal. Di na nasa karon sa talandugon nga kahimtang sa pagproseso sa crime scene. Nakarecover mga investigador sa usa kaliber .45, MI-911 pistol, duha ka magazine, o gadunay 11 kabuhing bala, o duha ka fired cartridge cases. Ang tanang ebidensya, gidala sa Sambuanga del Sur, Provincial Forensic Unit, alang sa ballistic examination. Padayon sa pagkakaroon ng investigasyon sa mga kapulisan, aron mahibal-an ang tinulong motibo sa maong insidente. Nanukad sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Kini, ayong kaibigan, Francis Ralph Limit, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report ng Dukadiha sa Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Ang produkto ng Vegemax og Aroma mapalit sa maong istasyonan diha sa Gipo, mga kaibigan, ang Barangay Radio. Katong gusto magtestimony, pwede mo tawag na karon. Ipabot ang istorya sa kayo ang muna angkon. Uban sa pagpasalamat sa Diyos nga naayo ka man kami inom sa tong produkto nga Vegemax o di ba nang haplas sa tong Aroma Herbal Oil. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Gikan dito sa Sambuanga del Sur atong siren ang pangitabo dinhi sa Bukidnon. Bagong himugso nga gibiyaan sa garbage bag. Gihatagan og aplastar nga haya sa LGU Talakag, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahanggit, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Gikasubo sa ragang residente ang makaluluing nga kahimtang sa usa ka bag-ong himugso nga batang babay nga gilabay ug nakaplagang wala ni kinabuhi sulod sa usa ka garbage bag at bang sa Municipal Plaza sa Barangay 2 Talakag Bukidnon niadtong Domingo, Hulyo 19, 2026. Base sa inersyal impormasyon, ang masusok nga ginganlang angel iabandonar sa maong lugar ug sa diyang nakit-an wala ni kini nagpakita og senyales sa kinabuhi. Ang lawas si Baby Angel karon gihay sa St. Bernard Funeral Home sa Barangay 3 Talakag ug tungod kay wala pa na ilhang kabanay o legal nga nangangkon sa bata, ang tanang lastuson alang siyang paglubong at imanon sa LGU Talakag. Nanawagan usab ang kapulisan sa publiko nga kung adunay nakakita o dunay impormasyon kabahin sa posible nga nagbilin sa masuso, palihog makigdamayayong o makikoordinara sa 12 nga istasyon sa kapulisan aron mapadali ang imbestigasyon. Balitang hirug kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugadalami ka sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, no Center. Kanisi Igon Sarmay S. Pangin para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan at Charmi Pangin sa maong report. Dinhi sa takbayan sa Valencia, ang produkto ng Vegemax o Aroma igsuon mapalit diha sa Alcuino Emporium. Ana mo diha? Og nadiha tong produkto ng Vegemax o Aroma. O kung naamantay mga dealers igsuon sa laing mga lugar nga labi dinhi sa Bukidnon, text mo kanako nga ina pastor ga pamaligya ko og Vegemax o Aroma para ati sa panagsa ato sa ma-announce dinhi sa radyo. Labi na kadtong regular ginato nga mga dealers ng produkto. Banaan ni ato mga kaibigang functionaries, coordinators and collectors nato. Ang atong butika igsoon, Bufarco Pharmacy. Butika kalilang sa kalilangan, Yusef Pharmacy o Gabascos Pharmacy Don Carlos. Og di usab sa Damulog, ang Hamura Pharmacy o ang tindahan nato diha, ang Kabahog Store o sa kadakong grocery store igsoon diha mismo sa poblasyon Damulog diha, sentro mismo. Ato mga kaibigan tagiya diha, kanang Kabahog Store, magsuon na natay produkto ng Vegemax o Aroma. Diha mo palit igan, palit mo diha. 47 minutos makalipas sa 5 mga kaibigan. Gikan din sa Bukidnon atong sayron ang balita. Panghitabo ngadto sa Bohol kaibigan.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Usa ka Police National patay human nabanggaan og van sa Panglao Bohol. Kung ano atong sayron pinagi sa report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas.

0: nomad nga taga Ormoc City, Leyte. Tungod sa kusog nga impact, nakaangkon ang Polish National o grabing samad sa ulo. Gidala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Samtang nga babae nga angka sa motorsiklo, nakaangkon lamang o gagmayng samad o nakadawat na ang medical nga pag-atiman. Ang driver sa tourist van nga taga Ormoc City anakaron sa kustodiya sa Panglao Police Station samtang nagpadayon ang investigasyon aron matino ang hingpit nga hinungdan sa aksidente ug ang posibleng mga kaso nga ipasaka batok kaniya. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na usab sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini si Nora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headline.
2: Dagang salamat kay Bigang Nora Canillo Acas nanukad diha sa Hot FM Tubigon Bohol. Ang produkto nga Vegemax balit sa mong istasyonan diha sa Hot FM Tubigon. Pagtabor mo diha sa Clarín at tumo sa GNA Pharmacy. Bohol, atangin nyo ang akong pagbisita karong August. Itugot sa Dios. So far, igsoon, kung way kausaban mo atong schedule karong August. Busak atong gusto mo avail sa itong produkto o gusto may mong dealer para dugang suporta sa itong programa di aigan sa Bohol, pangandam mo. Pangandam mo kung gusto mag-dealer, baka mapalit para sa inyong maintenance yung pag-inom. Pagsulay gamit sa itong produkto ng Vigimax Aroma. Kaya mabisita ko diya sunod bulan, mga kaibigan. Hopefully, tugutan sa Ginoo nga makalakaw ta. Kay murag kapilan ako ni Gipangandoy man at pero dagay kay babag igsoon. 50 minutos makalipas alas 5. Sa di pa ito siron ang laing balita. Ato na paminawon kinuusag ka testimony. Papasalamat sa Diyos nga naayo o man migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.

0: Ania mao nga testimony ato binawon mga kaibigan.
1: Kinsa niyo taga-asa?
2: Ako si Ninita Carmelo Igan, taga-Kasinglot, sakop ni Pastor Alex Idurabi.
3: Ah, yes.
2: Pasalamat ko kay kana nga ako nagagamit ko aning Digimax nga capsule. Salamat ko sa Ginoo kay adtong mga panahon na taas kay kong sugar, dayon nakagamit ko ni pag-pick up ko, ni baba akong sugar. Kantod karon gagamit pag hapong kunini. Salamat ko sa Ginoo kay kana nga nagamit niya ang Digimax bisan sa man may panahon nga sa UTI ko kanira siya akong digamit mga tulura pa adlaw na wala ang akong sakit sa akong puson sa akong pag-UTI.
3: Okay.
2: Ginoo niya na Pastor Dan kay gamit ang pinagpalang musika uban sa tulong sa Ginoo o kaning Digimax imong produkto sa kaning kuan kaning programa nimo nga among na akong na pangita o akong nakapaminaw kada kadlaon sa paminaw ko ni ininya.
0: Salamat kayo.
2: Na bless ko karubuntaga sa imong mensahe.
0: Salamat kay kaibigan.
4: Pastor.
0: Okay, kinsa ni taga-asa kanay?
4: Tagalog din. Pastor ko sa ay pastor na siya bisitahan sa yan kutokoto kay na si Ursel pero nagsalamat to kay pay naging na sa bidunak pastor na wala na ang kasakit si Wendy yan kay kutokoto.
0: Okay, tao-tao niya giantos ni iyang kutokoto ang kasakit
4: tama di ba yung nagibate pastor pero mga napulo ka bidunak na wala na ang
0: okay so nawala na ang sakit siyang kutokoto.
4: Oh,
0: salamat kayo nai, salamat kayo sa pagtawag o paghatag sa imong testimony.
4: Salamat sa Ginoo.
0: Okay, salamat sa Diyos. Glory to God. Ato nadungog ang maong testimony igsoon, duha ka mga testimonies. Kung naapog kay testimony diya, kay naayo ka, o naangkon mong alibyo, sa gikan sa mabartian naman ka nagagamit sa itong produto nga Vigimax o di ba ka Aroma. Tawag igan, napatay pipila ka minutos na bilin para paghatag kanimog kagayunan nga magkapaabot o minsay ka ni kanato o papasalamat sa Diyos o testimony sa kayo ni mong naangkon. 50

0: Ito is pinutos makalipas alas 5, sa di pa nato ipaabot ang laing balita. Atensyon taga Pangantukan. Pangantukan Bukidnon, sa tanan nato mga kaibigang coordinators o mga collectors, kumbaga ato mga functionaries. Naamoy meeting karong umabot Sabado, adla pit sa 25, alas 10 sa buntag. Diya mismo sa Chico Grills. Chico Grills at bang sa Catholic Church, mga kaibigan, diya sa Pangantukan. Asubun ko ah. Karon pit sa 25, alas 10 sa buntag na may meeting sa Chico Grills at bang sa Catholic Church. Na ay nanawag ang tuigan basi mga testimony ni ato sa ning tawagan og balik. Basi gusto nga mag-testimony. 54 minutos makalipas na 5, mga kaibigan. Tawag utro, katong nagtawag ka na ko ganyan kung buhot mag-testimony. Ato sa una ipalusot kining usag ka laing balita, mga kaibigan. Balitang hiligay noon. 17 anyos ng lalaki patay sang nakabunggo sa nakapark ng Mordicab sa Dumingas o Dumangas, Iloilo. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dadong rival ang 17 anyos nga lalaki nga nakabunggo sa nakapark nga multicab sa barangay Dakutan, Dumbanga, Sirilo. Ginglalang driver sa motor kay alias driver sa barangay Sapaw, Dumbanga, Sirilo. Sunog kay punong barangay Stephen James Forster sang nasambit nga barangay. Ginpayag niya nga may nagpark nga wing van kag multicab sa nasambit nga lugar kag nagadiskarga sang mga lansones sang natapu ang insidente. Suno ba sa iya, posibleng wala matrupang dansang driver sa motor ang mga salakyan bangon wala nakahazard kag mamunog ang ulan rason nga nakabunggo sa likod sang multicab. Dugang pa bangon sa impact, nagsuhot sa idalom sang multicab ang driver kag motor siri kag nakaagom sang patal nga bila sa dugan. Gireyo naman nga gindala sa ospital ang driver sa motor apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang detain sa Dumangas Municipal Police Station ang driver sang multicab. Sa ngalan sa BGMAS Plus, ang pinabalang kapsula, kagaruma ang pinabalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, tunog na baskog ba? Ay, ay, ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa. Ano ka diha sa JTFM Lambunaw Iloilo ang atong produkto mabakal o mapalit diha sa mga istasyonan sa Lambunaw sa JTFM. Ang paggamit sa atong produkto nga Vegemax igsuon 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di ka pamukaon. Panalitan, buntag ka mag-inom kay once adira before breakfast. 30 to 1 hour before breakfast may ang nindot na pag-inom ana. Pwede ka kausa mag-inom, pwede ka duwa, pwede ka tulo. Pwede po tagduduwa kapsula matag inom nimo, pwede usa-usa. Depende sa imong gibatis mong lawas kaibigan. Ang atong produkto, wa mo dapat kadlukan kay wa kini side effects, kay kini purong herbal. 57 minutos makalipas ang 5 o karon sa katapusang balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 17 anyos ka lalaki patay sang o balita gikan sa Surigao del Sur. Usa ka 36 anyos nga lalaki naghikog patay sa May Tandag City, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez nanukad sa XRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki human nga naghunos kini sa iyang kaugalingong kinabuhi, dinggiingong nakasinati og grabing depresyon tungod sa problema sa utang. Ang insidente nahitabo sa Purukmangga 2, Barangay San Agustin Norte, Tandag City, Surigao del Sur, nitong Domingo alas 11 sa buntag. Gilang biktima nga si alias Noel, minyo og residente sa maong barangay. Base sa pakighinabi kang Rosemary, inahan sa biktima naglali sila nitong Domingo sa buntag human adunay naningil kanila. Matud sa inahan nating alas siya tungod kay wala matud pa siya nahibal-an nga utang apan sa lahi, iyang nasayran nga gigamit dahil sa biktima ang iyang ngalan aron makahulam o kwarta. Human silang panaglalis milakaw ang inahan kay musimba apan sa pagbalik sa pamilya sa ilang balay, dako na lamang ang ilang kakurat sa dihang ilang nakita ang biktima nga wala na'y kinabuhi sulod sa iyang Pinoy-anan. Sa pagkakaroon, gipahilunan na sa ilang panimalay ang patay lawas sa biktima. Mihangyo usab ang pamilya sa biktima nga respetuho ng ilang kabanay nga mitaliwan o dapat responsable sa pagkuminto sa maong panghitabo. Gikan sa 105.1 Dixar and Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan na Rina Linuset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Rina Linuset Martinez na nukadiya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Tagatagbina, anam mo di estasyonan yung mapalit sa produkto. Papabor mo dito sa natuan, dito mo sa King's Radio, pag naam mo di sa Alianga, dito mo sa Radyo Kamayo, andin dito sa Mariatag sa D1 FM. Og di San Miguel sa Tribal FM. Og dito sa Infinite Radio sa Tandag City. O naging oras mga kaibigan, sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula og sa atong Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan! Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend, jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
15: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
17: Everybody line up!
18: Hala! Kagwapa ko daan yung mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
19: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
18: Naapari ay na!
20: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
19: Kanindot no?
20: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
19: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
21: sa GRD, Quezon Printing Services.
18: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
20: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
22: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
20: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
16: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom.
12: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
13: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
15: Rexido Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
15: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: Rexido Forte!
14: Maunang discarding ako, discarding bisdak na to.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas ba na sopat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahang ang regular nga HIV testing kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy immunity makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
0: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
17: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
20: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
17: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
20: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
20: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
17: Kanindot, no?
20: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
21: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
22: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
23: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
24: Nadi 8.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Dugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:25 sa buntag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparindihan, mga kasiliganan, baga tulibagbag, baga driver nga mga badlugon og mga miyembro ng PDA, Philippine Darna Association.
5: Darna!
4: Ding ang bato, magandang! Magandang, magandang, magandang umaga po!
6: Good morning!
4: Welcome na usab sa tuang Tuesday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan. Kagahapon, natingalag yun ko. Kamong mga naminaw, kamong mga gapangtubil kagahapong adlawa, ang increase sa gasolina o krudo o kerosene, karon pa. Karon pa yun. Apa natingala ko kagahapong adlawa, kay tanang is a halos, halos tanang stasyon, ni Saka. Kagahapon nga karon pa man unta. Matod sa taga Department of Energy nga ti Secretary Sharon Gunita naman dili. Sharon Garin. Si Kusar. Ang masod sa ako si Sharon Gunita man, artista man. Matod ba niya, ang pagsaka dapat utay-utayin. O ang utay-utay, karon pa magsugod. Dili kagahapon. Doon na gyoy mga gasoline stations kagapon. Nga 84 na ang litro. Wa pa kasugod ha? Karun pa. Naiuban 77. Naiuban 84. Naiuban nakatubil pa kagapon ng 70. Nabilin 70. Nang gasoline stations diha sa gasoline station diha sa may ginuyuran o kining gilid sa sait. Kanaray 70. All the rest. Diyos ko po.
7: Agay!
4: Oy, unsa may giingon sa Department of Energy? Karun pa ang saka sa mga produktong petroleum. Ang gasolina, 3.65 ang matag litro. 3 pesos and 65 centavos. Ang diesel na ba? Diesel! Ang diesel akong tawag, you will die of the price. Diesel gani. Diesel, 10.68 ang matag litro. Ang kerosene, 1.77. Uno na ba? 11.77. Pero nga naman, nga, doon na 9.84 og 84 ang matag litro. Hoy, mga bagamog naong! Karon pa man unta ang increase. Nga nung nagpatuman na mo, ingon po taga Department of Energy, dili dapat diri mo magreklamo. Kinsa bay tao nga tagaan niyang panahon nga ireklamo ang iyang kaugalingon, ang iyang kontra gasoline stations or kining mga kompanya sa SIT, wala na. Ani, kana ang imong kontra milyonaryo, ikaw sintabos ra ka.
8: Correct.
4: Ama ka mo ko igasto. Taga Department of Energy. Kabo ang dapat mulihok. Dili kay inyong iduso sa amo ang problema ninyo. Ang among problema inyong atimanon. Mo bitaw na gadon natay gobyerno gay maoy mo sulbad sa atong problema sa katawhan. Dili man ni problema sa isang katao. Problema man ni sa tanan labi na katong mga dunay sa lakyan. Usay nay tabo kagahapon. Kuratan ko nay gasoline station. 84 oy. Ni anak ko lah. Ano ko 84 naman siya? nga karon ba mambuntag ang saka? Nga nung kaga, labod bitaw, rollback. Ay, wala na, dugay kaya.
2: Agay!
4: Ang uban, Merkulis pa, uban, Huwebes na, uban, Biyernes na. Rollback, pero ganig. Saka, ay sus. Lunes pa. Pastila ninyo, kamanga baga ninyo, glepes. Waaroy mo kilatig colored. Wala na may black and white, Godron. Colored naman. Mr. President, anong masasabi mo sa mga gasoline station, Mr. President?
5: Mahiya naman kayo.
4: Oh, tama. Mga gasoline station, unsa ingon sa atong presidente?
5: Mahiya naman kayo.
4: Oh, mahiya naman kayo. Ay, wa na ulaw sila, Mr. President. Mr. President, what happened?
5: Mahiya naman kayo.
4: Oh, mahiya naman daw kayo, mga baga mo, no? Tatawa, ultimo ang atong presidente, niingon na kung sa to?
5: Mahiya naman kayo.
4: Oh, mahiya naman kayo. Adi, di na sila mauwaw, Mr. President. Ay, mga baga ni silag naong. Ispuko mo, karun pa ang sakaw niya, ingon sa taga Department of Energy. Utay-utayin. Wala, giutay-utay, oy. Gikunis-kunis ang atong bulsa ni mga panuway. Kaya gano, nga, dili, utay-utay, oy. Wala, og sabi ni saya, pagikunis-kunis ang atong bulsa. Kagahapon pa nila gisugdan og kunis-kunis ang atong bulsa. Mga baga ni silag naong, Mr. President.
5: Mahiya naman kayo.
4: Adi, mapuni sila mauwaw, oy. Mga baga ni silag naong.
5: Mahiya naman kayo.
4: Wala po ni sila iuwaw, Mr. President. Ay, naku po. Ang transport group, nagpetisyon na. Dili na piso ilang yang yun. Dos na yun. Magpetisyon po may ane sa mga gagawin. Oy, unsa kang magpetisyon ta mga gagapang tubil, no? Okay. Kada na imo tubil atong papirmahon nga mao ni ginabuhat sa mga gasoline station. Unya atong ipada dito sa kauluhan. Kay aron makaingon po ng atong presidente. Unsa to, Mr. President?
5: Mahiya naman kayo.
4: Wag ya po ni uaw, Mr. President. Wag ya po ni uaw. Pastilan Ginoo ko. Aleluya. Naapay kagahapon nga. Wa may hearing na itabo gahapon. Puro raman to nga. Ang prosecution, nagpagawa sa ilang mga pamahayag. Nga nung gusto ginila abrihan ang giniang tax bank and tax records ni tax record ni President Vice President Sara Duterte. Gusto ginila pabrihan. So nagatarungan tong prosecution. Ang depensa po si Attorney Michael Buwan, nagatarungan po. Dugay kayo, taas kayo ilang diskusyon na mahayag ka ubang mga senador, judges, na mahayag po silang tagsa-tagsa ka mga baruganan. Pero naitabo, pabrihan na di Japon. Ang ako lagi katingalaan, ako nungutahan na lang ko ha, sa ato ang Senate Presiding Officer, Senatorial Judge, Presiding Officer Judge nga si Chiz Escudero. Yun ana, magkapaspas, basa din siya sa resolusyon. Yun ko nga mo pa may pag-discuss. Nga, naman siya paspas kayo nga recommendation. Na naman siya murag isulat ng daan. Saan, i-preparar na ni daan. Suma. O ba si Gamulo pong, pero o Gamulong discuss, minaw mo na siya. Kaya lugar pag human sa discuss, pag usagi, declare nga, the meeting, dili meeting, the session is hereby adjourn. Oh, pag before ki-adjourn, ibasa naman ang decision. Na, pabrihan yun, ang bank and tax record ni Vice President Sara Duterte apilang yambana, nga si Manasa Scarpio. Pabrihan man. Ganon, tingala ko ganon. Sige pa man, naglalis. Sige, diskusyon. Huwag man naglalis, sige, diskusyon. Pero pabrihan na digyapon, nidesisyon na lang, kay gausik-usik ras oras, gausik-usik sa panahon, tinood man, they're wasting the time. Ano mapadali? Kay, kamong mga kitantanan ba? Sa tinood lang. Alang sa kasayuran sa tanan. Ang ginagasto kada adlaw sa hearing sa Senado, 25 million pesos. Unya ang ilang ginalakag gakwarta sa confidential funds o gato mga confidential funds mo na. Gidang discuss. 612 million pesos. 25 mudaga na og tulo ka bulan, 25 times 30 times granting upat tulo 25, be.
7: Wala.
4: Na to. Para klaro. 25 times 30 equals times 4 o 3 na lang. Aron, di, 4 ni siya. Abot ginig 4 times 4. 3 million. O 300 million.
5: Mahiya naman ano, kayo.
4: 3 billion. 300 million. 3 billion. Ayan. Unya ang gilakag 612. Ginoo ko, Lord.
2: Sana all.
4: Sana all yun. Ang kita in taong gabayad o buhis. Pamao lang atong masabtan. Wala gid kay tani luoy ngano si para mapaspasan unta to sige silag na mahayag si gini ang Shell Jokno na mahayag po si ba gini ang attorney Michael Pua yang ginagpula na wala hinon kay may man ang ilaw nang ilang diskusyon kay man naglalay wa man nagbinanghagay mga senador judges nagpagawas po sa ilang mga pamahayag nindot po kay pamahayag ni ako believe ko ni Senador Robin Padilla, direktor na po yun siya ng Musturya. Ipairal ang due process. Due process, dili due.
8: Correct.
4: Pangalan mana. Due process. O, kana. Klaruhag, pronoun engineer. Butangig S. Klaruhag, pronoun engineer. Pronoun S. sa tinood lang natingala na lang yugo kay pagkahuman nagpagawas na magstatement pamahayag dayon nga ang presiding officer nga gini ang senator judge presiding officer judge nga si Chis Escudero nga paablihan kapaspas pa taas kay to yung statement ubo pa magani in tawo
2: siya ay
4: murag ako sig pangigham
2: agay
4: ano ang ammonia? Ang ammonia ko na ham and egg.
2: Kuyawa
4: ko niyong pumahaw ang manhig. Iyo di punggol ka to sa kalisod sa panahon. Igham na lang, gid!
2: Agay!
4: Abi na ko og ham and egg. Hindi gali. Igham! Sa kalisod sa panahon, igham na lang, gid!
8: Correct!
4: Why na, gid? Ham and egg. Maigham na lang, gid, taksini. Ayyo di punggol. Kagiyo di pukpuk na ano, timo, kabataan niya. Kasi ginakasaka ang mga produkto petroleum.
2: Ay, agay!
4: Saka na sad ang palaliton. Ang kapaitan ni, ang gera tua sa gini ang US dito sa Iran. Yung Israel. Ang grabing napiktuhan kita, pero ang gera tua na dito.
2: Agay!
4: Napiktuhan kita. Mura man hinoon og diri sa ato ang mura man hinoon kita ay gagyera. Ano man? Gagyera tas precious produkto petroleum. Gagyera tas kamahal sa palaliton. Naapay ato ga gini ang suhulan nga murag daa murag wa may pegwa kay naan naagwa man. Kay way, di ba? Ubos kayo ang suhulan sa mga ordinaryo nga mga empleyado.
8: Correct.
4: Ang garter lagi yun, sige, kaos-os, di kasaka.
8: Correct.
4: Kabunit sing na nandagway sa mga anak. Sige lag, made and manufactured in the room.
8: Correct.
4: Diba? Yan mo, ni kapait ba? Dito ang gera sa US, dito sa Iran, pero ang kitang napiktuhan kita. Mura magkita yung gagera. Naapay atong West Philippine Sea nga looy kaya atong mga seaman. Atong mga Pilipino nga gani atong mga armed forces, kagibukbuk tao sa China. Tinood lang kagapon, naitabo. Nabuklan lang, nakuhan, samar kita ang ulo. Pero believe you ko, sa ato ang mga kasundaluhan na na-assign dito sa West Philippine Sea, huwag yun isukol. Nabuslot pa man ganyan ilang rubber boat. Kagibukuhan sa China, mga sundalo sa kiniang People's Liberation Army ng China, wala yun isukol. Inana magina ang mga aktor o sa pelikula pa. Pakulata ba? Murag Fernando po Jr. God sa pagsugod kulataho ni Max Alvarado o ni Paquito Diaz. Mug sa Tagalog pa, ginomdom mo, pelikula ni Fernando po Jr.
2: Agay!
4: Kapag lumaban ang mga api. Yeah! Bong Joy la. Koy la ngembo cek ek. Ek ek ek. Bobo citang. Jadi kong tang nang ngembo cek ek. Ek ek ek. Jadi kong tang loy. Si dam bobo citang jadi kong tang nang. Bong Joy la. Ganta na lang itawon ako makasundaluhan ubucik ik bobo citang jadi kong tang nang bocik ik jadi wong wong loy jadi kong kong loy tidak bobo citang jadi kong tang nang bocik ik jadi kong kong loy tidak bobo citang jadi kong tang nang Chi bay bot chok, chi bi di plok, chi di da kok cho do kok nao bao ang akong olo. Wow, kok kok

刚刚了，鸡没没脚，鸡没的 block， 鸡的鸡的个国，就那个个恶恶。Sama na lang kita, ngok-ngok!

0: Ik. Arep, iko na ginginaon ang itong mga sundalog. Agay, ik. Naigo akong ulo ni Buto. Ay, pastilan, kalooy, bagyod. Anak na lang gina siya. Og sa FPJ pa, Fernando po Jr. Pelikula na, FPJ pelikula na. Kapag lumaban ang mga api. Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo lalaban? Unya na kay wala pa tayo missile, buare, buaya, ray ganagana to, buaya ra, buaya! Wa patay ka sokol, ay! Sige lang, bahala lang itong mga buklan lang sa tagamay. Antuson na lang. Ato lang po kagwantahon ng paminahon. Agwantalintahon itong mga Pinoy nga magpadaog-daog. Pero may araw din na maging gabi. May gabi rin na maging araw. Balang araw, pagdating ng panahon.
1: Tama!
0: Hindi ka na sisikatan ng araw.
2: Darna!
0: Kana, singgit na lagi tanig, darna ding ang bato!
2: Darna! Darna!
0: Pastilan kalooy bagin natong Pilipinas. Nga naman, awa patay budget lagi kay nahurot sa dito sa budget sa impeachment. Tuara dito budget. Ayos sa pangitang budget. Kay tuwa dito. Ang ilang ipangita, 612 million. Ang kadaadlaw gagasto, 25 million. Ate, aw mo ana. At least doon ay ginagasto. Oh, di ba? Di pa mo ana. Nga mo po na ilang gusto. Pero, Mr. President, ang katong tag-iya sa legacy construction, tagaan lang gani og pickup. Philippine Mab, kani ang accreditation board. Yeah? Pickup na tagaan oy. O niya, pagkahuman, wa man na kulong. O niya, wa man na preso. Napagani man na igsoon nga. Yap, dati ang tag-iya sa legacy construction. Mr. President, napay magkapatid na yap, wa man lagi na preso. Wa man. Daghan kayo, Mr. President, kato imong giingon nga. Sa imong sunab ito itong last year, ay iniingon ka nga, padayon ito na, mahiya naman kayo. Nga, Mr. President, wa mang gihapon. Karong imong sunab, Mr. President, karong July 27, ikata, kuhanan mo na eh, kalimang sunab. Pero, wala man. Unsa na po di mong giingon, Mr. President?
3: Mahiya naman kayo.
0: Ay, hinaot po unta, nauwaw na po ni sila, Mr. President. Pero sa tinuod lang, ang uban, ang una na hinuog na preso, abi ni mo kinsa, si Senador Marcoleta na preso na hinuog una. Kani sila uban, wapag yun. Ay, Mr. President, asa naman ang imong giingon na, unsa to?
3: Mahiya naman kayo.
0: Asa naman, Mr. President?
4: Audi ay.
0: Asa naman, Mr. President, ang imong giingon sa last ni mong asuna ni Aging Tuig, nga unsa to?
3: Mahiya naman kayo.
0: Wapaman! Wapaman lagi ni sila, Mr. President. Wala. Ah, wala lagi, wala. Ay, hinaot punta. Ang una, hinaot na preso. Dili ka itong makontraktor. Dili ka itong involved sa flood control. Kinsay una na preso? Si Senador Rodana. Una na preso si Jingo Estrada. Oh, sunod dayon, si Senador Rodante Marcoleta. Mr. President, what happened?
3: Mahiya naman kayo.
0: Ay, wala.
4: Wala.
0: Ay, nako.
4: Audi ay.
5: Ang importante para kanako nga di yuta mamakak.
0: Mauna, ang importante, Mr. President, kung sa to?
5: Ang importante para kanako nga di yuta mamakak.
0: Sakto.
3: Mahiya naman kayo.
0: Oh, ang importante ka na to, mga gasoline station ba? Ngayon sa to?
5: Ang importante para kanako nga di yuta mamakak.
0: Correct. Hallelujah. Makaluya. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
6: Assalamualaikum!
0: Waalaikumsalam!
6: Mga igsoon, gimbiagin daw,
0: Mindanao. Yahey! Magandang umaga po! Kamu na minaw sa 98.5 Radio Kaibigan! Maudi! Ato di!

tanan nga naminaw sa tagsa-tag Zachary Josets. Ato naman kayong nandan. Una ito magpadayon sa ato mga iskutanan. Hala! Duko kitang tanan. Excuse me. Uban gamugan ako. Duyog gamugan ako. Alang sa atong bulaw. Wano pagabot!

mo o magpabilin kami nga magpaabot ginuusay mong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalan-o namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, og pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Ay nahandog ang buhay kong iram sa Diyos, kundi ako nagma... Alang sa ato mga kaigsunang mga lumad, amoy noy, no deo to langit, agparakal noy kagara no numbaroyo, ugoy niyada noy kumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo na olaw, bugay ko'y tukuonon. Noy nog ko ilango noy puigo ako'y kabunga uto. No makasasalo susungo og puigo unoy kauto. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y oyog nogoy. Og ko alab to agad. No ko'y no maruot no batasan.

0: alang sa tumakaigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanir Rahim. Malikyaw bidin. Iyaka na budua, iyaka na stakim. Idinazala dalmustakim. Siya talasi na namtahalayhim. Gairil magdo bilahim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
0: Once again, magandang umaga po. Sa tumakigso na mga Muslim, mo piya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso na mga matigzalog, maya na basulo, mga madubo, madayaw ng kasuman. Baga Ilocano, wow! Naimbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya kabuasan itiki amin. Makapampangan maya babagi kayungan ay abaw makauturan ko dira nga makilungguhan. Mayugin nga agas ang inyo tanan blahaw. Mga balanan mazembel tagday. Magawaray mo upay nga agay ko tanan. Dabawin niyo badyaw na buntag. Surigaw nun marajaw na buntag marajaw karajaw. Butuan nun badyaw ginaad. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw maphed an algotao namin. Mga tawsog marayaw na mahinaat. Sa Bacano Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan na piyoplapos, mga tiruray, apihepe, wen ug mga tagbanwa manigar silam, ganiko. Ganinyong danan, akong Osbon, magandang umaga po.

0: arisa at aslakat sa panahon, ha? Ang adunay namataan ang atong pag-asa ga LPA con low pressure area nga nasa gilay-on nga 1,740 kilometers east of southeastern Luzon. Ibana-bana nga musod kini siya sa Philippine Area of Responsibility con PAR within 24 hours. So, sa takaron, alas 7 is buntag. O, kaganina ni, announce ng alas 4 skadlaon. Ugma sa alas 4 skadlaon, basig musod na ni sa Philippine Area of Responsibility, ang LPA pagsod ini, bagyo na. O, tawagon kining bagyong Kiyapo. Kung Kiyapo. Letter K, kaya humana man ang H-I-J. G-K, o. Oh. Bagyong Kiyapo. Tomorrow morning, bagyo na ni. Pagsod sa Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Kiyapo. Well, sa Pulse Asia Survey, ang trust rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Pulse Asia, from June 20 to July 3, 20% iyang trust rating. O ang iyang disapproval, 50%! 16% undecided. Mao na ang trust rating ni BBM. Samtang ang trust rating matod pa sa Pulse Asia Survey ni Vice President Sara Duterte, ang iyang approval rating 56%. Kang BBM disapproval 50. Kang Sara Duterte ang iyang disapproval rating 29%. O ang trust rating kang BBM 20%, kang Vice President Sara Duterte 58%. Di mapas. Samtang kagahapong adlawa giaprubahan gyud sa impeachment court ang giniang pag-abri sa bank and tax record ni Vice President Sara Duterte na nagkantidad og 6.7 billion bank and tax record ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Manasas Carpio. Manasas Mans Carpio. O niya, gipadalaan o matod pa sa gagahapon sa Senate Impeachment Court, padalaan o subpoena dosis tekom ang taga-amlak, taga-landbank, uban pang mga ahinsya sa gobyerno, padalaan o subpoena dosis tekom. Ang bot ipasabot sa mga naminaw sa subpoena dosis tekom is a formal legal document or court summon ordering a person or entity, tao or gini ang entidad, pareha sa kining land bank, AMLAC, that money entity, to appear at a specific time and place and to bring designated physical evidence or document like medical files, bank statement, electronic records relevant to the legal proceeding. Money bot ipasabot sa subpoena dosis tekom. Mao na gipagawas nga pamahayag kagapo nga dawa nga padad-an og subpoena dosis tekom. Wala ilabo tong uban nga mga nangumkom. Lahid pud do dili to subpoena ila. Padad-an tog subpoena nga nangumkom sa kaban ng bayan. Mga miyembro sa PCA to. Unsa na PCA engineer? Philippine Crocodile Association. Hallelujah. Ay. Ang ginakatawa ko gahapon ani ba kay sige na sila discuss. Ang search warrant lahi na siya. Mas nindot ang search warrant kay ang search warrant bangod. Do na specified nga lugar asa i-search unya unsay i-search. Galing lang sa subpoena lahi pud na kay dapat lagi unta you should be more specific. Sa ako lang parlentaw, ha. Kung isubpoena ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte sa MBIR o bank records, dapat specified time, 2020 ngadto sa 2025 or 2026. Ay, 5 years or 6 years. O 5 years magina sa AMLAC. Pero yung problema kay pagsugod pa man, I don't know. Dili man ta, di man ta abogado, abogago ramang kausahay. Matod palagi sa kiniang prosecution, tagumpay ng bayan. Ayaw ragod mininyo lagi apila ng word nga tagumpay ng bayan o tangbuot. Kayo lang ang may gusto niyan. Hindi lahat ng mamamayang Pilipino. O, tanawa na. Trust rating ni Vice President Sara Duterte, 56%. O, gasalig mi. O, kapag gamitin ninyo ang tagumpay ng taong bayan, kayo lang akong ulit-ulit doon ang may gusto niyan. Kaya utang buot, akong hangyo kaninyo, ayaw ninyo gamita ka ng taong bayan. Kasi kayo lang ang may gusto niyan, hindi ang taong bayan. Kung inyo nang giriper sa katawan, nga unsaman, musugot ba mo nga impeach si Vice President Sara Duterte? O, ato ng pagbutuhan sa tanan, Luzon, Visayas, San Mindanao, og mugawas ang resulta ni ana din pag muingon nga pilde nga ipa-impeach si Vice President Sara, oy, go! Kay gusto naman sa tao. Pero og walay gusto, wag ninyong gamitin ang taong bayan. Nga nung dili man ta kahulat, total, di ba? Total, isa na lang katuig kapin, eleksyon na. Nganong di man ato? Hulaton. Nganong gusto magin nato? Ma-impeach. What's the purpose or what's the motive behind? Is there a political backing? Political inclination? What? What ka bao? Nara, kamuray na bao na? Kamuray na bao na prosecution? Pero ang amo lang, buti pasabot, labi na sa ako, that's my point of view, ha? POV, point of view. Wag po ninyong gamitin ang salitang malipay ang taong bayan. Masaya ang taong bayan. Kayo lang masaya. Hindi kami. Sa tinuod lang, hindi kami. Kayo lang. Prangka-prangka lang ang inistorahan ay deskahingilan. Kayo lang ang may gusto niyan. Hindi ang taong bayan. O, di ba? Astilan. Ay, aleluya. Ano, protein mo sa itong mga balita. Dari nga. Aleluya. Nausos, ginoo ko, Lord. Napay ko, Andrew. Patay ang usa ka 13 anyos nga batan-on. Human giingong, napa, sumpay-sumpay na ni. Ah, diri. Uslan mang way nagmahal doy. Diri ta. Patay ang usa ka 13 anyos nga batan-on. Human giingong na kuryente. Samtang nag-charge sa iyahang cellphone, sulod sa iyahang kwarto. Ang biktima na ilhan nga usa ka alias Mike. Dili na pwede kay 13 anyos ba ni. O residente sa Purok 4, Barangay Kambuak Sur, Sikatuna, Bohol. Gituohang nakuryentehan ang mga biktima pinagi sa usa ka extension wire samtang nagigda sulod sa iyang lawak. Pastilan. Yung gini atong balita, gagini ang balitang lokal man naguna maning regional, ang lokal ani, nauna maning regional. Sa pabing ano naguna-una ning regional na wani na rin ato pa kada lang. Pag sure da engineer ayaw pag una-una diha kay diri pa sa lokal. Ah, dira, dira. Mana man ning isa. Ari sa ta sa lokal ha. Diri sa ta sa lokal. Kay ding maong atong isgutanan sa mga balitang lokal gihatod kaninyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga board of directors o general manager Coco Paloga. Usa ka lalaki ang giingong miambak human ani. Kat gahapon ni nato gisgutan. Gahapon nato ni gisgutan katong miambak. Diya sa kini ang overpass, overpass. Diya sa kini ang iya sa Central Mindanao University nga overpass. Nga taga ko ani, taga Kawayano man ani. Man ani kagahapon ni. Unya gideklara nga dili maagian sa o dinay tawag, tapa. Pwede na tawag ba adira adira atong tawag ni. Hello, good morning.
1: Good morning. Good morning, engineer.
0: Maing buntag ni mo diya, sir. O gana ka na sa kanginan sa radyo, kaibigan.
1: Good morning sa tanang namino sa Big Sir Kirito, kaibigan. Kumusta naman ako, engineer?
0: Ang unsay, kumusta? Okay ra ba ko, sir?
1: Okay ra.
0: No problem.
1: Murag, ako na po susunod hilanat yoro ani ay.
0: Ay, ina na magina. Tungod na sa panahon, sir.
1: Ay, daw. Atong balikan tong isyu ni mo murag di pagit magian ang ato ang kasada dire sa
0: Talaingon di pa maagian
1: Talaingon kay
0: that includes di Davao di Davao area dili pagyapon maagian
1: ang katong sa
0: landslide sa Marahan di pagyapon maagian tabok-tabok ra gyapon same with Talaingon wala pagi bus nga moagi dia motor pa lang
1: Wala pa gyud kay.
0: Saan kapait ini karon sir kay duha na kaagianan paingon sa Dabaw ang di maagian, ang talaingod ug ang marahan.
1: Di na gyud. Di na gyud siya magihan.
0: No, dili pa kay taod kanang sa marahan, taod-taod pa na. Kana inon niya sa talaingod murag madugay-dugayan pa gina, kun estimate niya na si mana na.
1: Ana gyud kay naduglihan man gud engineer.
0: Mao gani.
1: Ang dito sa talaingod dol nam gyud siya sa wan. Da dito sa Dabaw pero ang dire na pod sa Durian bag-o. Na po na laka. Mali. Pero noon nakuha na to pero ang dako gyud nga trabaho noon katog yung sa talaingod.
0: Pastilan ay dako lago yan sa tinuod lang.
1: So, dako gyud kay dako dako. No, magi-magi pakahunlak di ay. So, balik ka sa imo ang isyo engineer.
0: Sige sir, sige sir.
1: Dire sa katong kang Inday Sara. Nga ilahang gihiring sa Senado. Alang sa kuha, engineer, sa akong panglantaw lang. Kani nga dagan, engineer, o nga itong huna-hunaon, murag, nakaingon ko nga, ang nag-istorya sa matuod, gikulong, gipriso. Pero ang nag-istorya sa bakat, mao gitinuod. Ipagawas. So siguro, mangutana na ta, nga, inanin na bagiday ta, og ni Robin Padilla pa, inana na bagiday ta, yun ka, tuwan sa, inanin na giday ta ka, paubos, inanin na giday ka, dutirot, o kumbaga sa kanang ato, abitang kinulungan, inanin na giday ta ka, bugok.
0: Adili po tingali, pero, normal magina, whether we like it or not, nasugda naman na, pero alang kanako, di lang ko gusto nga gamiton ang pulo nga taong bayan. Di lang ko
1: ganahan. Oo, sakto gid ka.
0: Di ko ganahan. Kaya sila lang man
1: ang may
0: gusto. Sila lang may gusto, ana. Dili man ang ituro katawahan. No, it's not.
1: Mangutan na ta. Taong bayan. Pero ang pangutan na, ang nangaw ka o seminalita, na preso ba?
0: Wala.
1: Dayon ang looy kayo sa kasamtangan sa pagkaroon mo gini akong gisigitutukan karon iner baka ni manggodon kanang katubitang na preso bito pirmiro si Diskaya looy manggod kayo to kay unang-unang na to no siguro siya nakasayod siya nga ang mga kartangan ng gawas siguro ang uban ana iyahang na yung nato pero dili lang po unta kay siya ra. Pero
0: sakto,
1: lagi,
0: sakto.
1: Lagi kay ang patakang walaod karon kung di mo pag, may naman lang po atong pag-antos mga kaigsunan, mga butante, gamay naman lang, pila naman lang na, Julio na, Bray na sunod bulan. So, filing na nagpasabot, filing na siya, pag abot na sa kandidor sa October.
0: Barangay na imong gisgutan sir, dili national ha barangay na.
1: Oh, pero sa murag sa kuan Nobyembre man to, Nobyembre to.
0: Nobyembre to sa barangay ni SK.
1: Pero sa tuwa lang bitaw, engineer di mangguta. Dili gid puta ka ka ayaw ana ilang ibuhat di Senado gumikan kay og sa kanta pa hawak man nila karon.
0: Hawak ko ang beat.
1: Huwag mong kita'y mahimo diha. Pero, ni mo pa, sakto mong gita itong simuon ka. Eh, mingon tag, sandigang bayan. So, siguro, asa man dapit? Mungutan na ta. Ang sorbe, bagay ni Inday Sara. Yung ato ang basihan, pangikog ra.
0: Taas kayo.
1: Ba?
0: Task kayo trust rating 58% ang trust rating approval 56 ang pagsalig 58
1: ang kuya ulang is there ba in any way daw mag-election na karon kaya balo na ba yata hindi na lang na mag-declare kaya basi kung sakitan po ang mga tao nga hindi mo kumutuo di asa sirad Valencia walay tao ni Marcos naamang yun
0: abisag asa normal mag-inasa
1: o naamang gina siya pero ang ako alang ba hangyo lang po na ako sa naghawid bitaw sa machine. Hangyo lang po na ako nga. Iperpre lang kay Kay balo narabat ka sa unang panahon.
0: Okay, sige.
1: Wa mong itay mahimo rabana.
0: Okay, sir. Padayon, sir, padayon.
1: Muingon nga. Adog, mga ini daog. Nga sa survey field.
0: Okay, sir. Let's concentrate, sir, on the impeachment, no? Kaya naan natapang oh. Nagpaingon tas eleksyon o nilihis na gamay. So, unsay imo nga barugan ani, sir? Riyan, favor of the impeachment? Ako pangutana? Uyon ka ba sa impeachment? Ah, dili ka. Okay.
1: Dili ko masugot, ana, engineer kay.
0: Okay, sir.
1: Lang lang ako, gawas lang kung si Inday, pati pa si former Rua Duterte, gawas lang kung ang iyong dala sa unang panahon sa Senado o diri sa Pilipinas, hugaw. Makaana ta nga buhuyon ta. Pero atong kwaon ang kwaon gid nato ang level engineer kung kwaon nato ang pinakadako baya gyud og agi sa Pilipinas unahuna nato kinsa man si Duterte kay ang mga karsada nato dinhi og atong tan-aon nabuslutan gumi kaniya nya karon utong unahunaon nana pudra ba engineer mura man niya nahadlukan engineer bagay dunay ni gawas nga hindi lang sa tayo mag-mention ana ato sa nang panidaan. Kaya ang uban ron nga mga istasyon, grabe nang kung huhiyaw-hiyaw na. Nga kuno, kinadunggan ako ni ganina, gahapon. Dunggan ako ni gahapon nga, secret kuno, Marcialo, ang buhaton dire sa Pilipinas.
0: There is no such thing as secret.
1: So, ilaana.
0: I just would like to correct, sir, ha. Og i-declare, i-declare. Pero mo ingon tag secret, dili man na may tabo. But there are some, dunay curtailment, buti pasabot, there is some curtailment in the implementation. Og doon na gapanuko kita usahay, it is because ang musipiat kagamay, kaso yun ang imong
1: atubangon.
0: Mao na ang ilang ilang tao na ingon sila secret martial law. No, it is not a secret martial law. It is a curtailment of freedom being implemented. Mao na inaobserbahan. Pero maingon mo secret martial law, mo na ginaingon nga ganabi tong istorya sa uban, sir, nga minaritis. Mana?
1: I mean, kana.
0: You have to be more reasonable. Yeah. Dapat reasonable ta sa pagpanimbang paguna-una, kitantanan, apil ikaw, apil ko nga, panimbang ta nga, there is no such thing as secret martial law. If martial law would be declared, so be it. But again, ang panglantaw ni ini karoning uban, it is because there are, do dili na to maingon nga, gipug nga naman. But kung atong una-unaon, there is really a curtailment of freedom. Because gabantay man pod ang gobyerno nga dili magkagobot. Muna, ilang gilantaw nga secret martial law. But again, alang kanako, if it is a martial law, then it will be declared. There is no such thing. Mora naman nag-istorya nga secret marriage, secret no. Secret wedding. Wala man po secret wedding lugar.
1: Dili.
0: Kung ang uban, kung duhara mo na kabalo, sikreto na. Pero tulo, upat na gani mo ba kabalo, secret 3, secret 4, bulabog na na. Kay wala may pinulungan nga secret 3. Sikreto ramang yun nataman. But ipasabot, duhar mo yung sayon.
1: Diba? Pero sa ilahaman po na. Ilahaman sa nga pagtuo.
0: Mauman, sir.
1: Pero sa ito, imbis sa ito, fair man yun tadi ha. Sa ito ang baruganan na ito. Kay bisan sa karon tanaw na ito. Di mag, bisan ang akong isigal ba sa ako alang subject ba secret ba kani siya mo istorya ta dito sa tinuod ang puta na karon pag abot karon kay pangdakpon naman ta
0: no di dili na dito sir
1: Marcolita lang daan o
0: men gipang kasuhan din gipang dakop it is because but again it is now sa ako nagiingon ka ganina sir no? It is now a question of law. So si Marcoleta, gidakop, gumikan sa kasong plunder. Now, if you're going to look at the imong tan-aon, ang iyang violation, it's not. Para, sa ako lang niya, but we cannot question it. Sila ang gagawin. Sila ang gapailog kaso. We cannot question the ombudsman. The problem is, ang donation sa campaign is not plunder. So, yun lang. Maura na diha, it is, again, sa ako nang balik-balikon, it is a question of law at present. Manara. Yes, but moingon mo secret, Marcelo, wala yun. Di ang problema lang, mamugun ay panglantaw sa uban, gumikan kay ang mga uban na kasuhan, ang uban na pampriso, ang uban wala. So,
1: mo na'y
0: ginaingon nga, so na'y paboray, anormal. Mo na'y ginaingon nga, what are we in powder? Powder form. What and me in power form? Oh, diba? So naputol ka, sir, ha? Mo na'y ginaingon nga, what are we in power form? But then again, there is always a law. Kay galiok man ang atong judicial system. Namantay MTCC, napatay RTCC, naapatay Court of Appeals, naapatay Supreme Court, naatay RTC. Ah, naapatay. Ang atong korte abri pa. So if you are in question the law, file a case. Ano araman na? Sige, sir, para yun.
1: Salamat, engineer. Balik sa Imolia. Good morning sa atong mga katawahan na minaw sa labitan sa Fernando. Ubay-ubay na sila nga nakamata sa baruganan sa prinsipyo sa Disarki Radio Kaibigan. O sa tanang mga broadcasters nga mga bago, good morning ninyo.
0: Pagtuon.
1: Salamat kayo nga magbalik mo sa Disarki Radio Kaibigan kay mauni siya ang baruganan nga dignidad sa insakto nga katarungan nga kita magmata ning atong Pilipinas. Good morning ni mo, balik ni mo tiha. Good morning sa siyudad sa Valencia.
0: Dagagay salamat, sir. Good morning, mga taga San Fernando, halapitan. Dadahak, ato pa ni Aging Adlaw. Neto ning Sabado, kasamtangang dili maagian sa tanang matang sasagyanan, not possible to all types of vehicle, ang Dabao Bukidnon Road, particular na minte na gyud sa bahin sa dalan sa Purok 39, City Tio Marahan, Barangay Marilog proper, siyudad sa Davao. Gumikan sa road slip katong landslide nga naitabo ni adtong July 17 Sabado. Dala sa kusog nga pagulan. Alang sa mga light vehicles, mahimong mogamit usa sa temporaryong alternatibong ruta agi sa Davao Bukidnon Road, Dato Ladayon Katipunan Kampo Uno nga bahin. Gikinahanglan lamang gipahibangnoan ang tanang motorista o mga biyahero nga likayan una ang apektadong bahin sa dalan samtang nagapadayon ang assessment o padayon ang pagtrabaho pa na. Sa DPWH 11, kung Region 11, padayon usab nga gimonitor ang mga opisyal nga advisory alang sa pinakabagong informasyon. So sa mga mobiyahe sa Davao, ayaw sa mugdala o bit-bit o daghang gamit, bugat, kay og magbas mo transfer gyud from pikas nga lane tabok sa pikas backlay ran ang namaagian makaagi lang gyud motor pero bisan mga light vehicle dili kaagi pero dunay diversion dol-dol ra mga almost 2 kilometers nga mo divert mo aron nagalikayan ninyo tong landslide. But ana gina ang talaingod pod dili pod mo na kapait karon og moig adto kag Davao kay ang Davao Tagom, Talabiya, Talaingod, di magyan. Ang Davao Bukidnon Road, di papod magyan. So duha na karon ka mga dalan, main thoroughfares, nga kinanglan sa ato mga biyahidor, Davao, Tubo, Talaingod, Biya, Talaingod, Davao, Baya, Buda. Gideklarang dili pa magyan. Amo na ni, kagigus ka taon kaganina. Nagpadayon ang clearing operation sa Sitio Overview Barangay Kalagangan San Fernando Bukidnon din sulod na sa 12 ka mga adlaw nga dili pagyod maagian mo na itong gisgutan karon. Malag ng barangay Captain Budok Ilarco sa inklusibong paghinabi nga mao kini ang pinaka grabing landslide nga itabo diha sa kini ang Talaingod Road. Nakitaan nga wa nay kinabuhi ang usa ka wala mailing lalaki. Daplin sa suba sa Sitio Palaupaw, Barangay Maluko, Manolo Portis, Bukidnon. Ang patayng lawas na diskubrihan sa Manolo Portis Municipal Police Station uban sa mga responder gikan sa PNP Sumilaw, Sumilaw Fire Station ug Sumilaw Rescue Team. Gibana-bana nga ang biktima anaa sa pangidaron nga 25 ngadto 30 anyos. Sumala sa pulisan, sa kapulisan, gidana ang patayang lawas sa Everlasting Funeral Homes sa Barangay Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. Mitaliwan na ang Philippine Eagle. Oy, katuin taong ikuan sa natanayin sa Pinosilan. Ang Philippine Eagle sa Bukidnon sa Waga Daluwangan samtang gipaibo sa rehabilitasyon sigon sa paibaw sa Philippine Eagle Foundation katong Sabado in town. It is with deep sadness that we announce the death of Philippine Eagle sa Waga Daluwangan while undergoing rehabilitation at the Philippine Eagle Center sigon sa pamahayag. Ang number one regional most wanted person sa Northern Mindanao, ang nakatubang o mga kasong kriminal batok sa kabataan, ang malampusong na dakpan sa kapulisan sa Barangay Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Gila ang suspect pinagi sa alias nga si Austin Osaka, 62 anyos nga lalaki og lumulupyo sa baong lungsod sa Lantapan. Kinsa na dakpan pinagi sa unom ka warrant of arrest alang sa tulo ka ihap sa statutory rape o tulo ka ihap sa acts of lasciviousness.

gubot ang og matumpa. Ganay ang naitabo sa night market o gano sa Kabanglasan. O doon ay gubot nga naitabo dito sa night market sa Kabanglasan. Ato nga kadlaon sa 18 pa ni. Human ang nag-abot, ang nag-riot, ang nga duha ka grupo sa mga batanon. Bandang alas 12 sa kadlaon, samtang nagpadayon ang disco sa sikat nga weekend night market nga gisponsoran sa local government sa Kabanglasan sa pamunuan ni Mayor Bernie Castellanes. Kalit lang nagkakomosyon ang maong mga batanon. Gumikan sa kagubot, nalisang o nagpanik ang mga vendors o mga tao nga nalingaw unta, hinungdan nga napugos pag-undang ang disco o nanguli in taon ang mga tao sa kadlok. Abdik nga merespondi ang puwersa sa Municipal Police Unit o ang mga duty nga barangay tanod. Rason nga malampusong nadakpan ang walo ka mga batanon nga nagpasiugda sa maong riot. Ay nako! Di ni mga minor de edad, pangkasuha, di ba? Panuway. Abdik, matun palagi. Ay, nako, gawas sa mga nadakpan. Ipangita na karon sa kapulisan ang Osaka alias Ricky, kinsa mo ay giingong nagsugod o nagpasiugda sa maong kagubot. Ngayon ni mga ingan-aning klase, mga batanon, o dili na ni minor de edad, maon lagi na. Kanilaging, ay, juvenile justice will be rock. Yun na dapat ginumaamin. Kaya nga naman, gasalig man ang mga batanon, labi nag-minor de edad, gali mapriso. Ay, pastilan. Nagpahibaw ang lokal nga pagagamhanan sa talakag sa publiko nga ang patayng lawa sa usa ka wala mailing masuso nga bata nga si Baby Angel kasamtang ang gihaya na sa St. Bernard Funeral Homes, Barangay 3, Talakag, Bukidnon. Si Baby Angel nakitaan nga gibiyaan o gwa na ikinabuhi dool sa Municipal Plaza ni atong Hulyo 19, ni atong kagapon, ni atong Domingo, sa mga alauna ang 20 sa hapon. Gimbitahan usab sa LGU Talakag ang gusto nga maghatag sa isang katapusang pagtaho o pasubo sa pagbisita sa haya sa maong masuso in town nga bata. Uwa, gipuangon ng panuway nga ginikanan ng idahan. Ani? Tugag-tugag, lato-lato, patugag palami. Sulirap ng mata ninyo pagbuhat ng bata niya inong amang-amunga. Ayaw ba gininyong pangsood sa kong pasuhan, wag panuwaya mo. Nasunog ang usa kasakyanan samtang nakaparada sa market site Purok 2, Barangay 9, Malaybalay City, pasado alas 9.45. Kagahapon eh, ang maong sakyanan usa ka Ford Ranger nga gipanagiyahan ni Ermit nga taga Barangay Patpat, siyudad sa Balay-Balay. Tumala pa sa tag-iya iyang giparada ang maong sakyanan, gikan sila nangumpra og milakaw kini aron muadto sa usa ka Agri Supply og palit og herbicide, apan nakurat na lamang kini gubikan kay miulbo na ang aso sulod sa iyang sakyanan. Dili pa matino kung unsay hinungdan sa maong sunog. Na nga mga sakyanan bisang pagbag-o na ginay dapat fire extinguisher nga gagmay bala gagmay. Ang importante nga nay magamit og simbako dunay may tabo. Ana ra gina siya. Importante gina nga do na gyud moy fire extinguisher sa inyong mga salakyan. Kay importante kay na. Nahinoy ako daghan ko baligya na. Barato ra. Samtang sa atong balitang regional, libre advertisement na to. Samtang sa balitang regional, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Lima ka suspek ang gikasuhan o robbery with homicide. May kalabtanan sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist. Naumanan nga si Dr. Kent Carpenter sa Cebula, Negros Oriental. Ang kasuhan na ni Bandakop. Si Captain Stephen Polinar, di pamaba sa Negros Oriental Police Office, mingon nga si MO o GF, gida sa fiscal atol sa morning inquest, human sila gidakop sa Philippine National Police o mga miyembro sa Special Investigation Task Group Carpenter. Ay, pastila. There is no such thing as, mauna ginaingon lagi nga crime does not pay.
nanawagan si Mayor Kaimir Olaso. Itong Domingo nga ito sa publiko, ilabi na sa mga bata, ngalikayan ang paglangoy-langoy sa mga suba. Panahon sa dilibayong panahon, aron kalikayan ang mga aksidente sama sa pagkalumos. Naman nagpagawa si Olaso nini nga pamimangno, human na lumos ang usa ka babaeng tinunan gikan sa usa ka lokal nga tulungaan, samtang lima pa ang naluwas. Diyang kalit nga misaka ang tubig sa suba sa Tumaga Sityo Kukanukutan, Barangay Pasunangka, Zamboanga City. Nadakpan sa usa ka bypass operation ang usa ka vendor gikan sa Barangay Ermita, Cebu City, og karon gitanggong gumikan sa giingong paghupot og 550 grams nga gituang shabu nga nagkantidad og 3.74 million sa sityo Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño, Cebu. Nakuha sa otoridad ang 22 kapakete sa gituang shabu, bypass money o usa ka cellphone o ban pang ebidensya nga dili droga gikan sa Solbeck nga giila lamang sa pangalang Belinda, 37 anyos. Magini sila mangundag siya bo. Bihis ako sa gahi, ginig mga ulo. Total, sila raman po yung mapriso. Huwag mo sukol, patay. Nasakmid sa mga otoridad ang 36 kabuhing mga baktin nga iligal nga gidala gikan sa Cebu paingon sa Bohol nga supak sa mga lakang sa biosecurity sa probinsya nga nagtumong sa pagpugong sa pagsud sa ASF con African Swine Fever. Ang mga pag-atake batok sa mga puwersa sa Philippine Army o ilang mga instalasyon sa mga probinsya sa Maguindanao, sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Barm, nagapadayon samtang ang riyon ng gandam alang sa makaisasayanong Bangsa Moro Parliamentary Election sa September 14. Katong Domingo sa gabi, ang wala mailing mga lalaki nagtanom og improvised explosive device doon sa usag katrak sa armored vehicle na iya sa 1st Mechanized Infantry Battalion nga na destino sa 34th Infantry Battalion Detachment Army kung sa Philippine Army sa Barangay Linantangan, Sharif Saiduna, Mustafa, Maguindanao del Sur. Walay naangol sa mga insidente, sumala ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, laing bahin o sa kaditasmen sa army sa Talisay, Maguindanao del Norte, ang gihara sa gibanabanang di 15 ka mga armadong baga kalalakinan. Naangol ang usa ka 33-anyos nga lalaki human gipusil sa iyang silingan yato ning Domingo sa alas 3:30 sa Gadlaon sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Cebu. Ang 29-anyos nga suspek nga lumulupyo ro sab sa maong barangay dali nga gila sa motoridad binagi sa tabang sa baga nakasaksi aron papasakaan og tukmang kaso. Ay nako Lord. Nalumos og namatay ang usa ka 66-anyos nga biuda samtang naglakaw-lakaw sa baybayon sa Barangay Tiling, Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima nga si Lola Elena, kinsa naandan na nga mag-ehersisyo kada buntag sa maong dapit, napalgang nagbuyod o guwanay. Umoy o guwanay kinabuhi sa usa ka lokal nga mananagat sa lasay gist sa buntag. Daling nangay og tabang ang mananagat ngadto sa masilingan og daling gipahibaw ang mga nagtigreskyo aron mada ang biktima sa bay tambalanan. Gideklarar nga patay na sa doktor ang biktima pag-abot nini sa Kawayan District Hospital. Ang gini mga balitang regional gatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usag ka driver ang nakabsan sa kinabuhi samtang usaba ang naangol human nagkabangga ang usa ka motor o tricycle
ubay sa Negros South Road sa Barangay Crossing, Pulupandan, Negros Occidental. Ang driver sa motor, usa ka 23 anyos nga construction worker o residente sa Bacolod City, mao karon ang gatubang sa investigasyon. Sa taho sa Pulupandan Municipal Police Station, nahitabo ang aksidente pasado alas 10:15 sa gabi diang padung sa amihanang direksyon gikan sa Hinigaran paingon sa Bago City. Ang itom nga Rusi DL150 Sprinter nga motor nga gipaniniho sa suspect.

0: Padayon sa ito mga balitang nasunod nga giatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Nagkadako ang kabalagang ang kamatayon sa mga sundalong Amerikano sa mga pag-atake sa Iran, sa Jordan o Iraq. Mahimong mugrabi nga ito sa mas lapad nga panagbangi. Sakto! Sa miaging simana gikonfirmar sa militar sa US ang kamatayon sa usa ka sundalo sa usa ka pag-atake sa Iran sa amihan ng Iraq. Naitabo usag kaadlaw human sa pag-atake sa usa ka base militar sa US sa Jordan na nakapatay sa duha ka sundalong Amerikano ug nawala ang ilang miyembro sa serbisyo. Sumala sa Central Command CENTCOM, usag ka individual ang namatay atol sa kontrolado nga pagbuto sa wa mubuto nga mga bala o apil na wa mubutong bala gikan sa usa ka nahugno nga Iranian attack drone. Usa ka insidente nga nakaangol usab sa ikaduhang miyembro sa serbisyo. Kini bitong giyera karon between sa US o sa Iran. Nga gibumbahan biya sa Iran ang mga base militar Jordan, Kuwait, ug Abu Dhabi. Kadako gini ba? Ang problema nini karon gini ilang panagbangi sa tinuod ng kitagyod ang mas labing naapektuhan. Why? Normal. Mahal man ang sige magsaka ang produktong petroleum. Taluya ginatuan ni. Sunod sumana, sure na gini, saka na po ni. Ginoo ko Lord. Miubos na nga to sa 34% ang trust rating ni Presidente Marcos Jr. Samtang nagpabilin sa 58 na ni ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Game ang survey sa ikadong quarter sa 2026 o gipakita nini nga 34% lamang sa mga Pilipino ang nagpabahayag nga doon na sila'y dakong pagsalig kang Presidente Marcos Jr. Nalipay si House Speaker Faustino D. III sa nakabot nga kalambuan sa South Cotabato atol sa pagsaulog sa ilang 68th Foundation Anniversary o 27th Tinalak Festival, pinaagi sa mensahe nga gibasa ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Gikumpara ni D ang mabulukong panapton nga tinalak sa hiniusang paningkamot sa katauhan nga mo'y yawi sa pagtukod o mas ligon nga komunidad taliwala sa managlahing kultura. Samtang sa katapusan sa itong balitang nasunod, nga gihatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated, ang Bangko Sentral ng Pilipinas na miluwat o painumdom batok sa illegal nga paghimo o pag-imprinta sa peking kwarta. Nanasad ni. Ubo sa Circular Number 829, Series of 2014, ang paghimo, pag-imprinta, pag-apod-apod o paggamit sa mga handbills, advertisement, placards, card o bisan unsang butang na adunay hulagway, kopya o susama sa Philippine Legal Tender kung atong kwarta nga walay pagtugot sa Bangko Sentral, ginadili kini, bawal magyo natural. Ipasidanan sa ahensya nga ang bisan kinsa nga makitaan nga naglapas nini maong regulasyon mahimong mabilanggo gikan 5 hangtod 10 ka tuig. Sakto. Samtang sa katapusan sa atong balita sa gawasan nasod, nga giatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Nagkadako ang kabalakang ang kamatayon sa mga sundalong Amerikano sa mga pag-atake sa Iran, sa Jordan o Iraq. Mahimong mugrabi pa ang ugmas mudako ang halapad ng panagbangi. Sabi haging simana, gikonfirmar sa militar sa US, ang kamatayon, o mga itong isgutan kaganina. So, sa ka-update, gikonfirma sa militar sa US na nakitaan ang mawala mailing ang mga pagpatayang lawas human sa mga operasyon sa pagpangita sa lugar sa pag-atake sa Jordan. Ang proseso sa pag-verify sa identity sa mga patayang lawas nagapadayon gihapon hangtod din atong pagbalita. Ang lagi na itong problema karon kining nagkagrabing atensyon tali sa US o sa kaniang Iran. Damay ang Iran, sige di po mundang, sige po rugbalos, di ang Amerika, di kakainit ang ulo ni Presidente Donald Trump. Kakainit yung ulo, kasi sila gira, ang napiktuhan, number one, kita. Sa tinuod lang. Kita giyod, katauhan in town. Well, it's not only the Philippines, but the entire kalibutan, nag-antos aning ilang panagbangi. Why? Because kamahal sa mga produktong petroleum. Muna diha, bastang paita giyod. Ah, karon. 54 ang uban, anay mga 84 pesos. Wa pa nag-implement sa GIS, ha? Nanay nag-84. Daubi, na, nag-umabot anig dubinta. Karon sumanaha. Ah, gining uban, mga purilyaba, gining mga baga, ni kalig mga naon, mga panuwaing dagko. Stilan, matawana ni. Ayaw po mo palabi, patuyang anang inyong ipang bating, palabi mo pagilan siya. Oy, gabaan, biya mo na mo mga tumutubil. Makagaba, biya mo sahay. Sa tinood lang kaming katawahan, makagaba, mi oy. Ayaw mo pagdahom nga, di mo gabaan mo inyong palabi, inyong paginansya. Kami in town nag-antos. Di ba? Sa tinood lang. Ayaw po palabi na ana, oy. Gabaan, biya mo na mo. Makagaba, biya mi. Sa tinood lang, makagaba, mi. O na, di ha, ako matuor ba di ko gaba? Matuor di ko gaba, ay. Eh, di mo na maayo ng grabe ninyong paginansya niya kami nag-antos. Tinunto. Binuang na inyong ginabuhat. Wapagan, inisaka, nagpasaka na mo kagabon. Nag-adjust na mo. Mga baga mo naong ba? Manginabuhi ko sa Pikas Lawak. Magkauman mo, diritsa na ta. Manginabuhi sa ta. Kaya doon natin mga nabinbin ng mga komersyal. Wala na? Diritsa na. Karon, inyong paminahon, inyong mabati. Happy to alas 8 na yun. The 2026, Hukom 2026, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, inyong mabati, do delayed lang tagamay, kubikan, kay di man nato, ma-air ang tanan, kay doon na po may mga programa, but amo gining gituyo nga ipagawa sa kahanginan, aron kadto mga walay internet, nga ang gisaligan, radio ra gyud in taon, labi na sa mga hilit nga mga barangay, inyo gyapong mabati, og unsay gay katabo, sa atong Senado, sa impeachment trial, the trial of the century, Hukom 2026, the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
1: Reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carpio. Sa pamamagitan nito, mailalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito, na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin.